0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kiko Vibes.
5: Hello!
6: Ingay! Parang si Miss Pam! Na ang ingay sa umaga!
5: Siyempre! Dahil ngayon ay araw ng Huwebes, Kabibs,
6: sa DJ Mail.
5: September 24, 2026! Buhay ka pa ba?
6: Lumalaban!

0: pa.
1: Huwag ka mag-alala. Kahit punong-puno ng problema, kahit napakataas ang presyo ng krudo, nandito kami para sa'yo. Kasama ang isang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalikot!
1: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
0: Favorite Vibe! Good morning, mga ka-vibes! Ayan, Huwebes ngayon, kaya naman gagawin naming best ang inyong Huwebes.
1: Yes, diba? The best!
0: Ganon! All the best! I'm very best! Okay! Very best! Ganon!
1: Kapit lang, ka-vibes, ha? Huwag ka nang sumimangot, huwag ka nang malungkot. Ang daming pagsubok sa buhay, grabe, tignan mo. Ngayon ay September 24, tapos ang pera nalang sa pitaka mo, 200.
0: Hoy!
1: Ang mahal pa ng presyo ng gasolina.
0: Aray mo!
1: Pag nang mahal ang krudo, magmamahal din ang mga bilihin.
0: Totoo!
2: Ikaw na lang hindi minamahal.
0: Ang sakit! Yung kala mo, mamahalin ka pabalik, pero hindi, gagawin ka lang palang best friend. Hoy! Red zone!
1: Aray!
0: Wala nang alaman yung pitaka mo, durog na durog pa ang puso mo. Ano na lang? Kaya mo pa ba? Humihinga ka pa ba?
1: Ang sakit! Kasi naman eh.
0: Kasi naman?
1: Kung nag-interesan mo yung best friend mo, Char.
0: Ay!
1: Best friend mo?
0: Kaya kung malungkot ka, di pumalakpak ka, yeah, Char.
1: Tama.
0: Hindi, kung malungkot ka, tumuto ka sa amin. Kami ang gawin mong libangan. Ay. Gawin mong bitamina ngayong umagang ito.
1: Di ba may nagbabanta sa buhay namin dito?
0: Oo nga eh.
1: Pamela Sunsing, magandang umaga sa iyo.
0: Alam mo si Ma'am Pam, ano yan? Giving yan! Lagi nagbibigay ng pansit!
1: Upakan ako. Magandang umaga sa iyo, Pamela Sonsing, at sa asawa mo si Sir Kiko Sonsing. Magandang umaga.
0: Good morning!
1: At sa lahat ng ating mga ka-vibes, huwag kayong mag-alala. Hindi dapat kayong mangamba. Hatid namin ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. At bago yan, like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts para syempre, kayo ay updated sa lahat ng mga chismis.
0: That's right!
1: Ang
0: aming social media ay 92.3 FMR Manila.
1: At magandang umaga sa mga nakikinig sa 97.5 FMR Johnson.
0: Hindi magpapahuli ang ka-vibes nating always nakatunin sa 102.3 Bacolod at Baguio.
1: At ganoon din sa 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davao. North.
0: At ganoon din ang mga nakatutok, nakasagad ang mga volume ng kanilang mga cellphone gamit ang ating FMR Philippines app.
1: Ay, salamat po. At yung mga nagmamaneho, yung mga driver, konduktor at pasahero sa lahat ng mga pampaserong bus sa PTEX at sa bus carousel sa mga terminal ng mga jeepney sa buong Metro at Mega Manila, magandang umaga!
0: Ganoon din sa mga gasoline boy natin sa iba't ibang klaseng lugar na talaga namang always nakatutok sa umaga hanggang pananghalian nila.
1: Ang galing naman, always your number one station.
0: Wow! Nasisingit po ba yung mga ganyan-ganyan na ang dami mong alam?
1: Hayaan mo na. Hello po sa inyo! Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy tayo sa ating musikahan at kwentuhan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FMR!
0: Ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 8:24.
1: Hoy!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: pipes that's running.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite
2: Vibe. Ang lupet!
3: Ka-vibes ngayong araw ng Huwebes, September 24, 2026. Salat ang ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan. Ito ang para sa mga kutsara nyo!
1: Happy na! Birthday mo ba? Ganon!
3: Ay, kaya naman, tara, kanta na! Happy birthday! Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
1: Hey!
3: Happy birthday! Sana'y mabusog yung kami! Happy birthday! Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Para sa mga paborito nating artista, ito na, nagdiriwang ng kanyang kaarawan from PBB, housemate.
3: Oy.
1: Siyempre, nag-iisang Angie Salvacion.
3: Happy birthday, Angie Salvacion!
1: Andyan din, ito din galing din tong PBB.
3: Uh-oh.
1: Happy birthday sa'yo, Kiana Reeves!
3: Hoy, happy birthday!
1: Maligayang kaarawan din sa asawa ni Billy Crawford.
3: Aba?
1: Kung walang iba, Colleen Garcia!
3: Happy birthday, Colleen!
1: At para naman sa paborito ninyong singer na talagang rumarock and roll pag nagpe-perform, sabay-sabay nating batiin ang maligayang kaarawan, si Gigi Delana.
3: Happy birthday, Gigi Delana!
1: Ito ang pambato ng Pilipinas, Beauty and Brains, di ba? Walang iba ang ating Miss... Miss Universe! Oo, ang nag-iisang Pia Wurtzbach!
3: Wow naman! Happy birthday, Miss Pia Wurtzbach!
1: Ano year nga ba siya? 2015, no?
3: Oo, 2015. Oh, ito yung nagkamali.
1: Nakamali si ano,
3: Steve
1: yung
3: Harvey.
1: Host. Oo.
3: Pero at least nakuha pa na natin ang ating corona.
1: True!
3: Happy birthday! Maligayang kaarawan din! Kay Elise Viel Aborde. Happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Annalyn Zavala.
3: Hoy, happy birthday! Maligayang kaarawan din sa'yo mula kay Tita Beth Ponciano Bautista, si Shirel Centeno. Happy birthday!
1: Maligayang kaarawan sa iyo, Kate Villano.
3: Happy birthday, Kate Villano. At maligayang kaarawan din. Ay, hindi pa na niya birthday. Pero nakikinig ngayon ang mag-ina, si Zach Barcelona Riveral at ang kanyang ermat na si Mrs. Riveral. Happy birthday! Happy birthday! Happy listening po!
1: At least advance mo na yung pag-greet mo ng birthday.
3: Correct.
1: Nila, di ba?
3: Tama. Maligayang pakikinig po habang sila'y nagmamaneho papunta kung saan. Kukubra po kami ng kwarta.
1: Ha? Ay, sana ako kukubra, no? Ako kasi kinukobra na lang eh. Oo. Nang kapos sa kwarta. Tinutuka ako ng kapalaran. Ayun, nakalama ko ano. Ay, ito, happy anniversary. Kaya no, kay Jeremy Belardo. Ayan, sana tumagal kayo.
3: Mm-mm.
1: Pero bukas for sure maghihiwalay na kayo.
3: Yeah!
1: Kaya sulitin niyo yung araw ngayon.
3: Maligayang kaarawan ha, sa inyo at happy anniversary. Ganun din, Tita Beth Ponciano Bautista at sa iyong anak na si... ang pangalan?
1: Sige. Okay lang yan. Naiintindihan namin yan. Sign of aging yan. Okay
3: sorry
1: lang yan.
3: Po.
1: Valid yan. No?
3: Sorry
1: okay
3: po, nalimutan ko talaga.
1: Ganun talaga pag nagkakaedad na. Oo. Kaya dapat lagi kang kumakain ng mayaman sa Omega.
3: Nalimutan
1: diba?
3: Ko talaga.
1: Ganun.
3: Ay, si ano, si May. Oo, si
1: diba?
3: May. Ragime, happy birthday
1: ano?
3: Sa'yo. May Ragime. Nalimutan ko yung pangalan. Tita Beth, Ponciano Bautista ng Taytay Rizal. Maganda umaga sa'yo, ha?
1: At syempre, belated pa rin. Oo, sa boss namin, si Sir Randy. Baka naman gusto mo nang pumasok at makatikim. Nang handa mo, kami naghihintay.
3: Oo nga, ang dami diba? Naghihintay sa'yo, Sir Randy. Ano ba?
1: Oo. Puro pakikinig lang. Ganun-ganun lang yon. Ano ba yon?
3: Sir Randy, konting hiya naman
1: daw. Oo, pagalahin mo yung bus.
3: Sabihin ko dyan. Ah, sige. Okay na to. Uy, naiiyak ako talaga.
1: Bakit ka naiiyak?
3: Nalimutan na ko kasi yung
1: pag-aaral. Hayaan mo na, lilipas din naman yun. Ayan? Oh, laban na lang natin. Sige na.
3: Ah, salamat ang ating mga kabayes sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng araw ng kapanganakan. Ito ang para sa mga back ninyo.
1: Happy na! Birthday mo pa. Kada!
3: Tara, kantahan tayo. Hindi kumanta, bakit?
1: Happy ha! O, di pala umahal. Ganon. Bakit pa?
3: Ulit. Take two.
1: Masunurin ako. Ganon dapat. Di ba ka, vibes?
3: Oh, okay. Lusot mo yan.
1: Oo, bakit?
3: Isa pa. Isa maligayang happy birthday.
1: Sa inyo?
3: Yan. Oo. Kaya naman na nakanta na.
1: Happy birthday. Sa'yo ang pagkain.
3: Kinakabahan ako kay araw na sa... Happy birthday. Sana'y mabusog niyong kami, baby. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Pero bago yan, tandaan mo ang number na to.
1: Tumawag ka sa amin mamaya. Ang hindi tumawag, kukunin ni Lord. Ito ang number namin. 0954-406-1967. Kung matagal ka ng single, halika, papaligayahin kita.
3: Wow! Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit ng tito, si Radyo Kiko.
3: Ano ba?
1: Oh, ay, kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FM on
1: The Vibes, the sound trip, ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. The Vibes,
2: ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: pinakaabangan mong Vitamin C!
1: Vitamin Chismis!
0: Nako po ka vibes at DJ Main, alam na nating lahat to. Dahil po, may isang host, TV host, ang nasasangkot ngayon sa kontrobersya kung saan sa kanila pong inilabas na sana yung masayang vlog.
1: Or content.
0: Content sana, di ba? Online. Eh nauwi tuloy sa sakit ng ulo.
1: Ayun lang. Bakit ba? Ano ba nangyari kasi?
0: Ang nangyari dito, DJ Main, eh na pukaw nila ang atensyon ng mga netizen at ng Land Transportation Office o LTO dahil nakita sa kanilang content na sila'y nagmamaneho na sa sakyan.
1: Kala ko kung ano yung nakita. Ikaw naman eh.
0: Easy.
1: Patapusin ah.
0: Diba? Nagmamaneho na sa sakyan ito kasama si, particular na si Main Eugenio.
1: Anong Main Eugenio?
0: Ay, Main Eugenio. Si ano?
1: Sorry ako yun
0: po.
1: Ah.
0: Sorry po. Si Main Mendoza. O yan.
1: Bakit ba? Alam mo laging ano, no? Hindi mo makalimutan yung pangalan ko, no?
0: Mahal na kasi kita.
1: Yeah! Naku, nakakaano talaga, nakakasuya sa umaga. Please, tantanan mo ako, ha? Asan ba yung patpat ko dito?
0: Ito naman. Ayaw pang patawirin. Anyways, highways. Ayun niya, si Main Mendoza, si Miles Ocampo, at si Raisa May. Tama, si Raisa May.
1: Raisa May Dizon.
0: Kapanggitin ko, Raisa May Di, ano?
1: Senon. Dizon.
0: Raisa May Dizon. Sa Team Raisa. At yung kanilang driver, na ito nga yung punteriya tuloy ng bashing, na si Ian Red. Opo. Kita-kita kasi sa nasabing video na wala pong suot na seatbelt si Ian Red.
1: Ayun lang. Eh, diba nasa batas kasi yan eh. Pag tayo yung nagdadrive, dapat naka-seatbelt tayo.
0: Dapat. Once na pumasok ka sa sasakyan mo, binuksan mo ang makina, humawak ka sa manibela, dapat naka-seatbelt ka na.
1: True.
0: Pero nga, dahil nga dito sa nasabing video na ito, eh baka nadala sila ng masyadong masaya.
1: Oo, syempre nag-i-enjoy. Living in the moment kung tawagin.
0: Oo, eh nalimutan at nalingat nga na magsuot ng seatbelt itong nawala, si Ian Red.
1: Oo, nawala sa isip kumbaga.
0: Oo, pero hindi kasi dahilan yun.
1: Totoo naman.
0: Na nawala sa isip mo. Kasi nakakapag-video kayo, eh bakit naman yung ibang sakay ng sasakyan, particular na si Main Mendoza na nasa passenger seat, eh naka-seatbelt. Pero mismo yung driver, eh hindi nakasuot. Kaya tuloy, dahil dito, eh pinatawan sila ng show cause order ito si Ian Red ng LTO at binigyan ng 90 days na suspensyon ng kanyang lisensya.
1: Ayun lang. Mm-hmm. Tapos kailangan mo pang umatend at magbigay ng iyong reason sa nangyari.
0: Correct.
1: Pero ano ba? Ano bang sagot dito nung Ian Red? May sagot na ba siya?
0: Actually wala eh. Wala naman siyang sinagot. Pero kasi hinihintay ng LTO yung kanyang pagdating sa kanilang itinakdang hearing para maipaliwanag niya yung kanyang panig. Diba? Kasi hindi niya po pwede basta-basta lang nasabi na ay ganito po, keshe hoda, keshe ganito.
1: Oo,
0: kitang-kita kasi talaga na wala siyang suot na seatbelt. At

0: Buhay, pantay-pantay.
1: Lahat kayo ay talagang mabibigyan ng karampatang parusa o papatawag kayo sa ahensya para kayo magpaliwanag dahil para din po sa kapakanan ng kaligtasan ng ating mga kamay.
0: Totoo naman, kaya maging reminder po yan sa atin. Diba, naka-vibes, kapag kayo ipapasok ng sasakyan, kesi hodang ikaw ang driver, ikaw ang pasahero sa unahan, mag-seatbelt po. Dahil para din sa ating ikaka-safety yan, diba?
1: Diba? Kasi, sabi nga nila, may mga side comment lang na kasalanan daw ni Miles.
0: Bakit?
1: Oh, di umano ha, kasalanan daw ni Miles dahil si Miles ang nag-upload ng nasabing video.
0: Ayun lang! Hindi din noble check. Totoo din yung kasabihan na think before you click.
1: Ito naman
0: lagi think. Yung ano.
1: Ito naman think before you upload.
0: Oo, diba? Lagi nyo, bago kayo mag-upload, lagi nyo ito-double check, vibes. At kahit ano pang estado mo, baka may makapag-isip na, okay lang, hindi naman ako sikat, upload ko to na ako. No.
1: Talaga nga matalas ang mata ng ating mga netizen. At napakadali na ngayong magsumbong sa LTO o LTFRB para maitama ang ating mga pagkakamali.
0: Totoo ka, vibes. Kaya tayo yung maging ano, masunuring mamamayang Pilipino, especially yan. Pagdating sa kalsada.
1: Oo, hindi biro ah. Dahil marami na tayo na itatala na disgrasya. Yes!

0: aming pagbabalik. Gusto naming marinig ang iyong opinion sa issue ng violent reaction hinggil sa vitamin C na ito. At pwede ka tumawag sa
1: 0954-406-1967. Pwede ninyo gamitan ng mga Viber din ninyo, ka-vibes.
0: Ayan, at sa aming pagbabalik, maririnig mo ba rin na nag-iisang baby ng bayan?
1: Aha!
0: DJ Main!
1: At ang makulit mong dito, si Radyo Giga! Kaligot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes! Ka-vibes! Sa sound trip, ang lupet!
0: Oras!
1: 9.23!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
5: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Ang lupet!
7: Kavibes!
8: Hello!
9: Hello din!
8: Hello!
9: Halo, halo, halo, halo! Gano'n!
8: Ay! Ito na, kabibes! Pwede ka na tumalagsa!
9: 0954-406-1967. Kung wala kang load, pwede mong gamitin ang Viber mo!
8: Yeah!
9: Eh, bakit sila titawag?
8: Wala lang. Gusto nila bumati.
9: Oo, bakit ba? Namimiss nila yung ex nilang hindi na nagpaparamdam ng isang linggo!
8: Bakit naman gano'n? Magandang umaga sa mga kabibes nating driver at konduktor! At mga pasahero na nagtitinginan, lalong-lalo dyan sa PTEX at EDSA Bus Carousel. Magandang umaga sa mga manduruko, Char.
9: Ay!
8: O, ingat kayo.
9: Magandang umaga rin. Oo, magandang umaga rin sa katabi mo.
8: Oy.
9: Na kanina pang nakasandal sa balikat mo na para bang magjowa ba kayo?
8: Uy! Wala maglalabas ng gender reveal, ha?
9: Oo, mag-ingat ha, ka-vibes.
8: Uy, ano na, may matawag.
9: Hello!
8: Hello? Hello, ka-vibes? Hello, anong pangalan mo? Magsalita ka na. Hello? Ayan, oy, ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
10: Paul.
8: Ah, Paul Ojales, tama ba?
10: Paul Ojales.
8: Oy, Paul Ojales, anong atin? Babati ka ba? Bumati ka na!
10: Bata mo.
8: Oh.
10: Congratulations sa mga graduates na Polytechnic University of the Philippines, especially sa Bachelor of Science, Business in Administration, Major in Human Resource Management, 410.
8: Oo.
10: Ay lang.
8: Ay, congratulations.
9: Congrats ha? Sa mga bagong graduate. Uh-oh. Ah.
8: Balita ko, magna cum laude itong kausap natin si Paul Ojales.
9: Wow.
10: Maliit na bagay.
9: Oo, mayabang din siya, no? Maliit na bagay lang daw eh.
8: Oo, taga North to, nakatira.
9: Oo. North ano? North ano?
8: Pa-North. Hoy, Paul Ojales, congratulations sa inyong mag-asawa si Jana May Bumanlag Ojales. Pareha silang graduate ng college
9: anong
8: ngayon.
9: Anong course nila?
10: Yes.
8: Anong course nyo, Paul?
10: Human Resource Management. Oy. Wow. Office Administration.
9: So kahit mag-asawa na sila.
10: Congratulations din sa
9: asawa ko. Wow, congrats. At kahit may anak na sila, pinagpatuloy pa rin nila pag-aaral nila.
8: Actually, tatlo na ang anak nila.
9: Wow.
8: At may graduate sila ngayong magsabay mag-asawa ng college. At meron pang isang sorpresa sila.
9: Ano?
8: Ano ba yun, Paul Ojales? Yung sorpresa ng asawa mo sa'yo?
10: Giniyaan kami na isa pang lalaki.
9: Uy, congrats! Naku, ang dami mo ng lahi! Naku!
10: Yes.
8: Puro babae kasi.
9: Ay, puro babae, tatlong Maria. Wow, congrats.
8: Ngayon, finally, meron na silang boy.
9: Ang ganda nun, no?
10: Yes.
9: Nakapagtapos kayong mag-asawa, nabiyayaan ka nung pinapangarap mo na lalaki na anak. Talaga namang sobra-sobrang blessings ang dumating sa buhay niyo, Paul.
8: Wow.
10: Exactly. Thankful. Sobrang thankful sa taas.
9: Tama. Salamat.
8: Talagang pinagpapala to si Paul.
9: Kaya naman magpadala ka na. Alam mo, Paul. Paul, hindi ako mahilig sa ano eh. Sa Hawaiian. At saka huwag mong sasabayan na ano, pampatulak ka. Oo. Alam mo naman kami, kahit ganun lang, nabubusog kami, masaya na kami.
8: Binuraot ka
9: pa, Paul. Sharing is caring. Oh, sige ah. Oh, yun naman pala, maliit na bagay eh. Papadala na daw.
8: Hindi ka kasi, paraanin mo kasi siya, may sinabi, hindi mo narinig.
9: Ano?
8: Maliit na bagay, bumili ka.
9: Hi! Sharing is caring. Diba? Share your blessings so it will, ano, triple back to you. Ganon!
8: Ay, congratulations sa Jana May Bumanlag Ohales at Paul Ohales ng Makati sa inyong graduation. At syempre, may bago kayong isang little boy!
9: Wow! Congrats! Ang saya ng Disyembre nila, di ba?
8: Ay, Paul Ohales, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet!
10: 92.3 FMR ang lupet!
8: Yan! Si Paul Ohales ng Makati, thank you! Grabe naman.
9: Grabe naman, no?
8: Thank you, Paul!
9: Kaya tayo mga ka-vibes, kahit anong edad natin, kung gusto natin ng isang bagay o may pinapangarap tayo, kaya nating abutin yun. Basta, be consistent at sipagan lang natin, di ba?
8: Talagang tiyaga. Sabi nga nila, totoo yan, pag may tiyaga, may nilaga. Literal na tiyaga ay magkakaroon ng resultang napakaganda sa buhay mo. Ikaw man ay pamilyado, may asawa na, hindi pa huli ang lahat.
9: Totoo.
8: Basta, pag ginusto mo, gawin mo lang ng gawin.
9: Oo, and always have faith. Tulad niya, pangarap niya magkaroon ng anak na lalaki. Tatlong babae, sunod-sunod
8: yun.
9: Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Alam nila at the right time darating to. At ito nga yun, di ba?
8: Ang gandang regalo sa kanila, mag-isawa. Sabay-sabay.
9: Oh, sana all. Eto, may tumatawag.
8: Eto, may tumatawag.
9: Hello!
5: Hello po.
8: O, ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
5: Marvin po, ng Balintuela.
8: Marvin, bumati ka na!
5: So, binabati ko po pala yung mga OFW sa Taiwan po na mahilig mang iwan. Tsaka shoutout po sa asawa ko sa trabaho niya po sa Vicente National High School.
8: Uy. Oh, sige, yun lang.
5: Shoutout din po sa inyo ni DJ May.
9: Uy, maganda umaga. Ay, paano mo kami na-discovery, Marvin?
5: Lagi po kasi traffic dito sa May Kawayan po. Tapos lagi po nakikinig sa inyo po.
9: Uy, wow, salamat.
8: Salamat ha, kahit traffic meron kayong pangalibangan at kami yung ginawa niyong libangan. Salamat.
9: Lalo. Mag-iingat, Marvin, at laging mag-seatbelt, okay?
8: Yan! Marvin.
5: Okay po, thank you po.
8: Marvin, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupit.
5: 92.3 FMR ang lupet.
8: Yan, si Marvin ng Bulacan. Thank you.
9: Ang taas nung, thank you.
8: Thank you.
9: Taas nun ah. Oo. Sana all tinataas, no? Kasi lagi nalang binababa.
8: Easy.
9: Binababa. Ang pride.
8: Yeah.
9: Oo, diba?
8: Patapusin kasi.
9: Oo, ayaw patapusin eh.
8: Sa aming pagbabalik, hindi pa rin natatapos ang Good Vibe Music at Kwentuhan dahil susunod na ang SKL!
9: Circular!
8: Ang kwentong may kwenta, kaya tandaan nyo at tumawag na kayo sa number na to!
9: 0954-406-1967.
8: Sa aming pagbabalik, kasama nyo pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
9: Ang dami niyang pagbabalik, sana o binabalikan niya, no? Eh, hindi naman siya bumabalik. Siyempre, kasama ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
8: Ano?
9: Kalikot!
8: Dito lang sa 92.3 FMR!
9: Kabahim sa Soundtrip, ang lupet!
8: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
6: Ang lupet!

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang New Espionage Act na layong palakasin ang batas laban sa espionage at mga bagong banta sa seguridad ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi haharangan ng Pangulo ang panukala kung makikitang makabubuto ito sa bansa, bagamat hindi pa niya nasusuri ang pinakabagong bersyon na inoprumahan ng Kamara sa third and final reading. Sinabi naman ni Castro na maaaring pag-aralan ang mga pagbabago sa umiira na anti-espionage law para matugunan ang mga bagong paraan ng espionage at iba pang banta sa national security. Kinikilala rin na Malacanang ang mga pangamba sa human rights at iba pang karapatang sibil at hinikayat ang mga may tutol o suhestyon na ipaabot ang mga ito sa proseso ng pagdalakay sa panukala. Samantala, wala pa raw na pagpapasyahan kung irerekomenda ni Pangulong Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukala kapag umusad na daw ito sa Senado.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nanawagan ang Malacanang ng mapayapa at maayos na pagdaraos ng 49th ASEAN Summit sa November, habang pinaghahanda na ng PNP ang security measures para sa mga foreign leaders, delegates, guests at mga publiko. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng hinaing at magsagawa ng mapayapang protesta. Hiniling naman ng Pangulo na isagawa ang mga protesta sa ibang araw upang hindi ito sumabay sa pagganap ng regional summit. Nilinaw pa ni Castro na request lamang ito at hindi pagbabawal sa karapatan ng publiko na magprotesta. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga kaugnay na ahensya, mga LGUs at security partners para sa deployment at security coverage sa November 16 hanggang 18. Kasunod naman ito ng mga pangyayari sa Luzon Economic Corridor Investment Forum, kung saan nakapasok sa venue ang ilang protesters at tiniyak ng PNP na nakahanda ito para sa ligtas at maayos na ASEAN Summit.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, binago ng Senate Impeachment Court ang batayan sa pagbibilang ng kailangang boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa botong 13 pabor laban sa isa, ipinasya ng court na ang two-thirds requirement ay ibabase sa mga senador na legally at factually capable na lumahok sa proceedings sa panahon ng final vote. Batay sa halimbawang 20 senator judges na kasalukuyang kayang lumahok, 14 na boto ang kailangan para maabot ang two-thirds sa halip na 16. Anumang fraction sa computation ay ira-round up sa susunod na buong boto. Tumutol sa ruling si Presiding Officer Francis Escudero, pero sinabi niyang ipatutupad niya ito bilang bagong controlling ruling ng korte. Hindi naman sumali sa botohan ng 6 na senator judges. At nilino naman ng korte na nananatili ang constitutional requirement na two-thirds at para lamang sa impeachment trial ni Duterte ang bagong batayan. Kailangan pa rin matukoy batay sa ebidensya kung sino ang pasok sa mga kategoryang hindi isasama sa computation.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pangbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrick.
5: Anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
6: Sabi ng nanay mo, umuwi ka ng maaga, pero ang ginawa mo, hindi ka umuwi.
7: Wow, ang lupet!
2: Ang lupet!
6: Sino mas mataas, ikaw o nanay mo? Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Rico, Kiko, Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: The Vibes.
6: Vibes, eto na ang pinakaabangan mong SKS!
5: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kwenta, kaya tumawag ka na sa
5: 0954

0: ko ng password niya.
1: Oh, ikaw din. Bahala ka. Malulungkot ka niya. Oh. Number namin, 0954-406-1967.
0: At Kavibes, live na rin kami sa aming Facebook page. Sanabi mo lang,
1: FMR Manila.
0: Ayan, ito na. Tagay na mawag na kayo. Ito na.
1: So, yung bilis.
0: Hello! Hello, Kavibes. Pangalan, taga saan?
2: Gina po from Kaintarisan.
0: Si Gina po!
1: Si Gina po! Kamusta ka naman, Gina po? Mabuti naman po!
0: Gina po!
2: Masaya naman na rin.
0: Gina po, anong ate? Napatawag ka?
2: Mag-share lang na ako. Pwede po ba sabihin ko yung naging karanasan ko?
0: Oo naman!
1: Oo naman, pero Gina po! Pwedeng ano, pakihinaan naman yung monitor mo. Tapos, medyo magulo yung signal, parang yung karelasyon mo. So, uy, hanap ka ng magandang posisyon para suwak na suwak, pasok na pasok ang linya ng boses mo. Okay lang?
2: Okay na po ba?
1: Konti pa.
0: Konti pa.
1: Bandang kanan ka. Sige. Tapos, yan. O, tapos, tagilid ng banda. Pagilid pa. Sige pa. Char.
2: Ay, sandali po. Papatayin ko lang po yung...
1: Hoy, wag!
0: Si wag! Hoy, wag!
2: Ayan po. Okay na po.
1: Ayan! Thank you so much, Gina po.
0: Ayan. Sige, Gina. Okay ka na ba? Ready na, ha? Gina, kung ano man ang isi-share mo, i-share mo na!
2: Kasi po, nagkaroon ako ng kasintahan for like 15 years. Tapos, hindi magkasama kami sa bahay, pero nakabuntis siya sa ibang babae. Tapos, sabi niya sa akin, iiwan na niya, hindi naman daw niya sinasadya. Iiwan na niya, hindi sinasadya sa mga ganyang bagay, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, sabi ko sa kanya, sige, goodbye na to. Umalis ka na. Hindi ako alis. Diyan pa rin ako sa'yo. Ikaw ang kailangan ko. Sustentuhan ko na lang yung bata siguro, sabi niya.
0: Mm-hmm.
2: O di, talagang lumayas ako. Hinanap niya ako saan ako nagpunta. Hinanap niya ako hanggang sa magbalikan uli kami. Pinatawad ko siya. Nagsama uli kami for another 5 years.
0: Ano?
1: Nagsama ulit kayo ng another? Sorry?
2: 5 years.
1: So, 15 years. 15 years kayo nagsama. Nakabuntis siya. Nagsama ulit kayo ng 5 years. So, in total of 20 years.
2: Apo.
1: Okay?
2: Tapos, after 5 years, dun sa span ng panahon na yun, ng 5 taon, wala siyang ginawa pala behind my back. Nandoon pala siya palagi sa babae.
1: Ooh.
2: At they are still together pala. Hanggang sa one day, pumunta ako dun sa bahay ng babae. Naniwala ko sa kanya na talagang tapos na sila ng babae. Kasi tinuro niya sa akin ang bahay ng babae.
1: Sustento lang. Dahil
2: sa kanya, ganyan. Naniwala ako.
1: Oo.
2: And then,
0: yun ang sabi niya sa'yo.
2: Oo.
0: Na pinaniwalaan mo ng mahabang panahon na wala na sila ng babae.
1: Na,
0: sustento lang
1: for the sustento na lang ang binibigay.
2: Mm-hmm. Yes po.
1: Pero paano mo nalaman, Gina, na sila ay nakikita at umuwi pala ito doon sa bahay ng babae?
2: Kasi po, sa trabaho niya, maaga siya umalis pala. Tapos, there are times na hinahanap niya doon, tinatawagan ko. Nakaalis na po. Kanina pa pong 2 o'clock.
1: So,
0: 2 o'clock, Gina. Alas 2 pala ng hapon, out. Nag-out na wala siya, na. Pero alas 9 ng gabi pa talaga ang out.
2: Oo, ganon.
0: So, nagpipickle ball pala siya.
2: Pumunta ako doon sa bahay ng babae, nakita ko yung sukatiya niya doon.
0: Uy!
2: Nakita ko. Tapos hindi ako pinig. Tapos every time, halos every day, pupunta ako doon. Napapass by lang ako.
0: Mm-hmm.
2: Nakikita ko lagi lang tulad yung sukatiya niya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos tinatanong ko siya what's going on. Hindi niya sumasagot.
1: So, Gina, wait lang ah. So, nung nakikita mo yung sasakyan ng asawa mo o nitong boyfriend mo, tapos pag umuwi siya sa gabi, tinatanong mo siya. Pero wala siyang sinasagot o hindi mo ino-open up sa kanya na nakikita mo ang sasakyan niya at alam mong nandun siya?
2: Hindi ako nagsasalita. Hindi ko siya ninanag. Wala. Pinapakaramdaman ko lang siya.
0: Baka daw nag-pickleball lang, sabi ni Sir Gabgo.
1: Hi, Sir Gabriel Go!
0: Magandang umaga, sir.
1: Magandang umaga.
2: Ma'am, ito po ang masakit. One time,

0: na ako nakatiis. Hindi ko na naiparada ng ayos ang sasakyan ko dahil sobrang na akong na-stress. Nakita ko, nandun na naman siya. Tapos pumasok ako, nakabukas ang pinto.
1: Okay.
0: May isang bata doon na anak nung babae sa ibang lalaki.
1: Teka lang, anak na, may nakita kang minadat ng kambata doon na anak ng babae sa una niyang lalaki.
0: Relasyon, yes.
1: Okay.
0: Tapos, pinapasok ako ng bata. Sabi ko, nandun si John. Nandun po sa kwarto. Ah, my God, nanginig na ako, no?
1: Okay.
0: Pumasok ako, dire-diretso. Nakita ko nakabukas ang pinto and he was on top of her. Hindi ko kinaiha, pero sige pa rin ako. Ay, naisip ko yung sasakyan, lumabas ako.
1: Uh-huh.
0: Naisip ko yung sasakyan ko, nakahamba lang sa kalsada. So, itinabi ko.
1: Mm-hmm.
0: At nakabukas pa yung pinto ng kotse ko nung iniwang ko. Sa sobrang galit ko, itinabi ko, pinalikan ko. Bumalik ako.
1: Mm-hmm.
0: Ah, nakakababae. Nakaupo na. Nagsisigarilyo. Nakabihis na.
1: Uh-huh.
0: Tapos sabi ko, alam ko dati, wala na kayo. Eh, bakit may ganun pa? Tapos yung jowa ko naman lumalabas naman sa CR, nakabihis na.
1: Okay.
0: Yung babae. Instead of being sorry, alam mong ginawa niya, naktan niya ako, sinampal-sampal niya ako. Eh, siyempre, nag-away na kami. Tapos lumabas si boyfriend. Imbes na ako yung protektahan niya, he protected the woman.
1: Okay.
0: So, doon pa lang, liwanag na, hindi talaga niya ako pinipili. Ginago lang niya ako ng 5 taon. Tama nga.
1: Mm-hmm.
0: So, I dropped him. Wala na. Nagpipilit pa siya, pinalay ko siya. Kinuha niya yung mga gamit niya. Without telling you, one day na sa trabaho ako, kinuha na niya yung gamit niya. So, that was good. Ay, alam ko na. Hindi ko siya hinawal, hindi na. Dumating si birthday ko after a year. Ito na, after a year, 1 year na nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: Tumarating sa bahay. Hinayakap ako, inaalikan ako. Wala akong nakita, wala akong narinig, walang word. And I disappeared. I went upstairs to hear him. Yun po ang nangyari. So hanggang ngayon, ganun lang ang setup. Ang pangit, di ba? For 20 years, halos mong kasama, iniwan ka lang parang basahan.
1: Mm-hmm.
0: I wish him luck. I wish him good luck.
2: Pero bakit may ano pa rin? Bakit nakakapasok pa rin siya sa bahay mo?
0: Hindi siya nakakapasok kasi yung kitchen ko, sa likod ng yung gate ko, nabubuksan yun. Hindi ko narinig kasi malayo sa gate. And then, dadaan ka sa likod bahay, natun ako sa kusina, nagluluto. Kaya yung kusina ako is open kasi sarili ko naman yung backyard, diba? Wala naman nakakakita. So, dun ako sa labas ng luto. Doon siya doon dumadaan.
1: Nakagawa siya ng paraan. Oh. Gina,
0: Gina,
1: ilang taong ka na nga ulit, pati itong guy?
0: Sorry po, may ibig na kami. Yung lalaki, 14 ako. Ako mas matanda sa kanya, 45 na ako.
2: Okay. So, mas 5 years.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Gina, may ano ka ba? May pamilya ka ba? Bago tong si Guy? Or single ka?
0: Single po. Matandang dalaga po ako.
1: Okay.
2: Oh. Pero gaano na po kayo katagal hiwalay? Simula nung nangyari yan?
0: Ngayon, ano na? One year na.
2: Oh.
1: Eh, nga yung nag-birthday siya na dumating si Guy, tapos niyapos-yapos siya, di ba? Tapos ikaw naman, wala ka nang pakialam sa kanya.
0: Wala. Alam niyo po, nakamove on ako na madali-madali. Sorry po ah, pero hindi na ako mahihiya. May friend ako na nagsabi sa akin, mag-ano ka, mag-dating app ka. Ha? Mag-dating app naman ako.
1: Okay.
0: Successful naman po, pero hindi ako nakakuha ng lalaki to. Nakipag-chat-chat lang po and I forget about him completely. Wala akong nararamdaman ng pain na sa pag-iwan niya sa akin. Naging masaya ako sa mga kausap ko na ako sa mga niloloko rin lang naman ako. So, okay lang. Hanggang ngayon, sinigil ko na rin yung dating app ko.
1: Niloko ka pero na, tawa-tawa ka pa.
2: Happy pa siya.
0: Halloween. Pero ang dog ko na, alam niyo, nakamove on na.
1: Oo.
0: So walang masakit. Hindi naman sakit kahit ganun katagal. Kapag nanatili yung galit sa dibdib mo, yung sama ng loob, after all the goodness na ginawa mo sa taong yun, sa pamilya niya. Actually, hindi lang siya ang minahal ko, kasi pamilya niya.
2: Gina, balik tayo doon sa dating app. Bakit ka naman sumuko na doon? Alam mo, may imamatch pa naman ako sa'yo sa dating app. Oo, malay mo, siya talaga yung hinihintay mo at ikaw ang hinihintay niya. Di ba, Kiko?
0: mga puti sila, mga Amerikano, mga Brazilian, ang gwapo, pero parang takot ako.
2: Ay, wala yung nakaputi na yan sa nakaitim na nasa harap ko at nakapulbangs. Sana ito yung nakamatch mo.
1: Ito na ang tanong. Ano ba ang type ng isang Gina?
2: Tama.
0: Wala lang. Kahit pangit. Basta naramdaman ko pag nakita ko, ah.
1: Uy!
2: Ah, alam ko na. Si Gina kasi hindi siya ano.
1: May naisip ako. Ano yan?
2: Hindi siya more on physical. Doon sa dumidepende sa nararamdaman niya sa chemistry. Kumbaga pag ito'y naramdaman kong feel ko to at gusto ko to, vibe ko tong taong to, why not coconut?
1: Right,
2: parang ganun.
1: Right after ka sa aura. Doon sa pangloob, hindi sa itsura. Gina.
2: Pero syempre,
1: so Gina, kahit na mukhang talang ka, okay sa'yo? Basta mabait. Ha?
0: Pwede naman basta mabait.
2: Basta maramdaman niya na type niya yun. Kumbaga, mag-jive sila ba?
1: Paano ba magmahal ang isang Gina?
0: Ay, malala. Todo. Bigay lahat.
1: Oy, bigay.
2: Oo nga, nagpaka-martir nga. Tatanungin mo pa.
1: Hindi, para maklaro natin.
2: Ah,
1: diba?
2: Baka kasi this time, mas ibang Gina na Gina 2.0.
1: O, tama. Oh. Diba?
0: Pero totoo po, masaya po ako ngayon sa buhay ko.
1: Masaya ka ngayon sa buhay mo.
2: Kasi may kachat siya lagi gabi-gabi.
1: Ah, pero sakali itong kachat mo na to, finally, gusto niya niyang mag-settle kayong dalawa. Ang tanong!
2: Oh, kinikilig, wala pa nga!
1: Wala pa, Gina. Kalmahin mo yung ano mo, yung anes mo. Basang-basa ka na naman ng...
2: Para kasi Altesa ng Pawis!
1: Ano? Kilig na kilig?
2: Gina! Wait lang! Nauuna yung kilig mo kaysa sa tanong namin!
1: Gina, kapag ito, finally, itong kachat mo ngayon, tama ba? May kachat siya ngayon?
2: Wala lang. Feeling ko lang.
1: May kachat ka ba? Meron?
2: Parang meron.
1: Meron o wala?
2: Oh, ah, meron! Ko. It's a girl's instinct.
0: 35 years old lang siya.
2: 35? Wala. Gina! Makinig ka.
0: Yes,
2: makinig ka kay DJ Main. Wow! Age doesn't matter. Di ba? Performance does. Performance sa pagmamahal, ha? Malay mo naman, kahit 35 yan, kung matured naman mag-isip, aanuhin mo yung mataas yung edad kesa sa'yo kung immatured naman, di ba?
0: Ano siya? Cardio surgeon siya.
2: Ano po?
0: Cardio surgeon.
1: Cardio surgeon.
2: Doktor
1: professional. Oh, taray.
2: Oh, taray.
1: So, handa ka nang magpakalikod sa kanya.
2: Nang puso. Nang puso, ah.
1: Ito na yung tanong, Gina. Kung sakaling diretsuhin ka nitong cardio surgeon na to, hingi na yung puso mo. Ang tanong,
2: ibibigay mo ba ang puso?
1: Ito naman, may tanong ako.
2: Ay, di ba yun yung tanong mo? Hindi ba yun yung tanong mo?
1: Ito yung tanong, game ka na ba?
0: Game naman mo?
1: Hoy! Game na kami!
2: Bakit?
1: Galing.
2: Bakit pa siya susuko? Andiyan na nga eh. Ibibigay niya na nga yung kanyang
1: puso. Puso?
0: Lahat ibibigay ko talaga.
2: Talaga ba? Paano mo nakilala itong surgeon na to? Saan mo nakilala?
0: Sa dating app nga, nagpunta na nga siya dito. German siya, pero napakagwapo.
1: Uy, German! German! Happy fiesta, German! Diyos ko po!
2: Parang kanito yan! Uy,
0: German!
1: Naku po, German! Oh,
2: malaki-laki!
1: Malaki ang puso!
2: Mahaba!
0: Never been married.
2: Uy. Single talaga. Mahaba ang kanyang katawan.
0: At punta siya dito. Yun ang malala. At punta dito. My goodness.
1: Uy.
2: Anong ginawa ninyo sa first meet ninyo?
0: Nag-dinner lang kami.
1: Yes! Yes! Istoryahe! Hindi kami naniniwala.
0: Sa stick place namin,
1: Gina,
0: sa other table, may kasama ako na nagpapatik.
2: Akin. Gina, alam namin kinikilig ka, pero mag-post ka din.
1: Gina, lagyan mo ng comma, ha? Gina, may tanong pa kami. Nung nagkita kayo, ano ang naramdaman mo nang makita mo ang German na ito?
0: My goodness, na makaniwala. Nag-ipit ako.
1: Ano nag-ipit ka nang?
2: Anong ipit? Anong inipit mo?
3: Kuminit yung mukha ko.
2: Ano yung init?
1: Saglit, saglit. Mukha mo ba talaga nag-init?
2: Ay, nawala. Naubos yung load niya. Mag-viber ka, Gina!
1: Ay, nawala si Gina. Tawag ulit, Gina. Sayang naman yung kwento. Nandunan tayo sa...
2: Sa ano, sa exciting part eh. Nag-init daw. Ano kaya yung nag-init sa kanya mukha? Anong klaseng mukha? Oo.
1: Sa mukha mo nag-init?
2: Anong parte sa mukha ang nag-init, Gina?
1: Kilig na kilig siya eh.
2: Oo. Ala, hindi nga. Siguro wala na... nga siyang pus eh. Pag nagsasalita siya, dire-dire-diretso talaga.
1: Siguro nakaukaw yung ano nito.
2: Yung ano?
1: Pag-ibig.
2: Oo, yung puso niya, puso. Nakaukaw. Oh. Naalis ang masamang ano, masamang nakaraan, yung sakit, yung hapde. Diba?
1: Siya ulit yan. Siya ulit. Ah, sige. Hello, Gina. Hello?
2: Gina? Gina po?
1: Gina po?
2: Gina po, German?
1: Gina?
2: Ay, ito na, yan na. Naririnig ko na eh. Oh, nandun na tayo sa exciting part, Gina.
1: Mm-mm.
2: Ang sabi mo, nag-init ang anis mo. Yung mukha.
3: Paano nag-init? Sobra akong kinilig sa kanya, pero talagang parang...
2: Gina, parang wait lang. Gina? Gina?
3: Yes, po.
2: Pwedeng ano, hanap ka ulit ng signal. Medyo nawawala-wala ka eh. Mm-hmm. Oo.
3: Ayan. Sina ba?
1: Gamit mo ba ano, phone? Phone to phone ang tawag mo? Oh, o naka-viber ka?
3: Nasa kotse kasi ako. Nakabukas ang makina, kaya siguro ganyan.
1: Ah, naka-kotse. Sige, oh, sige. Medyo lakasan mo lang boses mo. Ta, dahan-dahan lang ng pagsasalita para maintindihan ka, Gina. Ha?
2: Alagyan mo ng kama, ng pos. Oo, ha?
3: Okay po. Naka-ano, namula lang ang mukha ko.
2: Namula?
1: Ay!
3: Mukha lang naman.
2: Ah, yung mukha.
1: Nakapa mo na, Gina.
2: Kamusta ang pagkapa?
3: Ay, baka sabihin na naman.
1: Hindi.
2: Hindi, yung kamay.
1: Yung kamay. Yung sagot kasi.
2: Yung kamay. Siyempre, di ba, pag gusto mo yung tao, parang nakukuryente ka, papalapit din sa kamay na gusto mong hawakan.
1: Mm-mm. Yung sagot ng sagot, eh.
3: Sobrang nahiya ako, pero... Kaya naman, nag-usap kami.
1: Oo.
3: Masaya siyang kausap, mapagbiro din.
1: Kinain mo, Gina.
3: Ha?
1: Kinain?
3: Oo.
2: Oo, tayo!
1: Yung pride mo! Kinain mo yung pride mo?
2: Kilig na kilig, parang may naalala siyang bakas ng kahapon.
1: Alam mo, Gina, iba na to. May tanong tayo. Sige, ito. Diretsong tanong na. May naganap sa inyo.
3: Lang.
1: Yes! Istoryahe!
2: Gina, wag kami ha! Oo, wag kami talaga!
3: First time namin nagkita, siyempre
2: pakipot pa ako. Ano? First time daw nila magkita, so pakipot daw muna siya. Sa second time, di na daw siya magpapakipot.
1: Gusto, tanda mo yun, papakipot ka pa, eh! May metro kang hinahabol! Kaong na yan!
2: Alam mo, lalabas na dyan ang sapot ni Spidey! Oo!
1: Puro agyo na yan, be.
2: Bahala ka dyan, Gina. Tinuturoan ka namin ng maayos. Dapat umpisa pa lang. Lumaban na, Gina!
1: O, sabi ni Sir Gabriel Go, naaludo siya sa storya mo. Kung pwede ka daw ba niya makilala?
2: Gina, nasaan na si German ngayon?
3: Ay, umuwi na siya sa Berlin siya ngayon, pero babalik siya sa October 15.
1: Nasa Berlin siya ngayon, tapos babalik siya dito sa October 15.
2: Alam niya ang petsa. Gina, ready ka na ba?
1: Oo.
2: Okay na ba ang garden mo?
1: Handa ka na bang ipakain ang piyesta? Oo, hindi!
3: Pinilit
1: niya ako, daw! Handa?
2: Hindi ko naintindihan.
1: Ulit, handa ka na bang ipakain ng handa sa piyesta?
3: Ay, pag pinilit niya ako, bibigay talaga ako.
1: Ay! Happy piyesta, Gina!
2: Oy! Let's go, Gina!
1: Happy piyesta talaga. Ay, nako.
2: Gina, so may ilang araw ka pa. Oo. Ikaw ay...
1: Naikondisyon?
2: Oo. Tuturuan ka namin ng tip ni Tito Kiko mo.
1: Matanda pa sa ating tubig.
2: Siyempre, hindi nakakapag-exercise, di ba? Para malambot-lambot yung katawan. Nagsusumba ka ba? Sumasayaw ka ba, Gina?
3: Minsan.
2: O minsan lang, dapat lagi mong pinapractice ang kantang Twerk It Like Miley.
1: Oh,
2: yeah. Di ba? Kailangan yan. Tandaan mo, ikaw ang ikaw ang representative ng Pilipinas. Oh. Kaya dapat galingan mo pag nakaharap mo na si German.
1: Tama.
2: Di ba?
1: Ang tanong ngayon, Gina, dapat... Sige.
2: Kakayanin mo kaya yan, mo Gina. Yan. Kinaya mo nga nung niloko kayo. Ito pa kayang masarap.
3: Hindi. Kaya mo yan. Hindi niya ako kakayanin.
1: Oy, wow. Taray! E di kung hindi kanya kakayanin, e di gawin mo na yung sinasabi namin sa'yo.
2: Oo.
1: Di ba? Oo. Dapat ang gawin mo. Oh, nakakatuwa talaga. Ikaw ba makakita ka ng...
2: German eh.
1: German.
2: Diba? Oo, talaga naman tatayo lahat ng pwedeng tumayo sa'yo.
1: Ah, talaga mapapaano ka talaga. Oo. Diba? Mapapagalaw ka na hindi mo inaasahan.
2: Totoo naman talaga.
1: Once in a lifetime lang yan.
2: Nabugul din ako. Kasi nai-imagine ko si Gina.
1: Oo, diba? Kaya pag nakita mo ulit si German, gawin mo na to. Sabay-sabay tayo. Ganun to, Gina ha. Gawin mo ha. Oo, sige, Gina. Ganun to ha.
2: Gina, let's go ha.
1: Okay ba sa'yo, Gina? Oh, tawang-tawa?
2: Kilig na kilig yan. Oo.
3: Ay, magloko. Magpapaalam na po ako. Salamat po ah sa pakikinig niyo sa akin kasi magtatrabaho na ako.
1: Oy!
2: Ay, boring! Gina!
1: Umama na yun.
2: Gina, basta kami, happy kami sa'yo ni Tito Kicks mo at gagalingan mo, tandaan mo ha. Hayaan mo na. Oo. Sana sa muling pagtawag mo, kasama mo na si German at makausap naman namin siya.
1: Yan!
3: Punta kami sa station nyo.
2: Ay, pwede!
1: Ay, oo, sige, punta kayo. Dali mo dito.
2: Oo.
1: Tapos dito kayo mag-twerk ng live.
2: Oo.
1: Ha? Ayos ba yun?
3: Okay.
1: Ah, sige. Okay. Gina, may tanong lang kami. Last na. Paano mo kami na-discovery?
3: Tuwing nakikinig ako, sa hindi ko ma-have yung phone number niyo. Kaya ang ginawa ko, while driving, nilabas ko yung notebook ko and then Walter read. But they say the number, ayan, sinulat ko without looking kasi nakuha ko naman.
2: Sana napapasaya ka namin sa tuwing kami napapakinggan mo.
1: Oh, mukhang kilig na kilig yan. Anes mo eh, be.
2: Dahan-dahan lang. At tandaan mo ha, may ilang days pa mag-harvest na ng garden. Di ba? Para maganda-ganda ang paraiso. Puno-puno ng mga bulaklak na mapabango.
1: Itaas mo ang watawat ng Pilipinas!
2: Yes, let's go! German versus
1: Philippines!
2: Sino kaya ang magwawagi?
1: Sino ang mananaig?
2: Sino ang tatagal?
1: Sino ang titinding?
2: Wow!
1: Pilipinas versus German!
2: Game ka na ba?
1: Game na! Maraming salamat, Gina ng Kainta. Sabi mo muna, 92.3 FMR Ang Lupet.
3: 92.3 FMR Ang Lupet.
1: Salamat si Gina ng Kainta. Thank you!
2: Ang grabe, lupit ni Gina, no? At least from masalimuot na kahapon. Ngayon, nakatagpo na siya ng pag-ibig.
1: Dating disgrasya, ngayon masaya.
2: Diba? Gusto makakita ng snow!
1: Di afford niya naman eh.
2: Alam ko naman. Diba? Ano lang yan? Kumbaga, kasabihan lang yan sa mga sa mga dyan-dyan sa tabi-tabi, ganyan.
1: Grabe si Gina. Gina, sana ha, one time, kapag dumating na sa October 15, itong boyfriend. Boyfriend niya na eh.
2: Boyfriend niya na ba?
1: Boyfriend niya na.
2: Hindi ko kasi masyado mapakinggan yung ano. Yung
1: nasa kotse kasi siya.
2: Linya? Boyfriend niya na pala.
1: Boyfriend niya na. 45, mag-antay ka ba na sabihin mo? Boyfriend, girlfriend na tayo.
2: Hindi. Ha? Malay mo, situation si pa sila.
1: Yes! Kung kailan nagka-edad, doon umaarte.
2: No strings attached. Ganon.
1: Wow!
2: Friends with benefits.
1: Friends with the beneficial.
2: Iba talaga. Nasa apam ang pag-ibig.
1: Yan. May ganun talaga, no? Na kung hindi ka sinuswerte sa Pilipino, swerte ka sa taga-ibang bansa, sa
2: totoo.
1: Foreigner.
2: Malay mo, doon ka pala swerte. Yung Kiko, bakit di mo subukan? Hmm? Diba? Ayaw mo ito. try? Bakit? Kasi alam mo bakit?
1: Bakit?
2: Yung tipong galit ka na, hindi ka magagalit.
1: Kasi
2: nag-i-English. Ang hirap pagalit na nag-i-English talaga.
1: Hindi kayo nagkakaintindihan.
2: Oo, gagawin mo na lang. Tatahimik ka na lang talaga.
1: Ang sagot mo lang, yes, no, yes, no. Aha, aha.
2: Okay?
1: Yes.
2: Okay, bye.
1: Maybe? Ay, naku. Mabimes, tawag na kayo. May oras pa tayo.
2: 0954-406-1967.
1: Para sa ating SKL
2: Share ko lang
1: ang kwentong may kwenta. Magandang umaga po sa mga kabites natin. Si Jessa, Bebe Panaligan, Manilin Hublia, Ian Bengo. Sabi ni Jessa, pabati po kami dito sa Rosario La Union. Lagi nakatutok sa inyo si Wela Sanchez, William Mortel, Sari Lerma, Joseph Jax, Rocky Asuncion, si Greta Cruz. Sa October 15, wasak na wasak ang puso ni Ate Gina.
2: Ay, taray kayo. Ay, good morning din kay Raymond Magrasya. Sabi niya, grabe ang kilig ni Ma'am Gina.
1: Oh my.
2: Ramdam kita, German hustler na si Ma'am Gina ngayon.
1: Wak-wak talaga pagkatao.
2: Grabe pa naman ito bahula mga German.
1: Malaki.
2: Malalim nga eh.
1: Talaga na. Sunugan ba ano yung baga mo dyan?
2: At pag tumindig talaga ang mga German, grabe naman talaga, napakalaki talaga eh.
1: Diba?
2: Talaga mapapatingala kang ganun eh. Di ba ano?
1: Usually ba ano, height ng mga German?
2: Lagpas six tao. Meters? Ano ba pinag-uusapan natin, yung tao, yung aso?
1: Yung height ng German. Mga sabihin natin, 6'5". 6'5".
2: Grabe yun. Hoy, hindi lang 6'5".
1: Grabe yun.
2: May 7-footer na German ah. O,
1: seven,
2: isipin mo.
1: Seven, sabi niya, 7'2". 7'2". Grabe naman yun.
2: Gina, mag-ano ka na. Mag-stretching-stretching ka na. Importante yan.
1: Oo, Gina, kuha ka ng insurance.
2: Totoo. At umating-ating ka na ng Zumba para naman malambot-lambot yung katawan mo, hindi ka pulikatin. Diba?
1: Ay, magandang umaga kay Tita Cora. Magandang umaga sa'yo si Tita Cors. O, diba? Tita Cora, pinapabati ka ng best friend mo. Wala pala, joke lang. Sabi ni Jessa, salamat.
2: Good morning sa'yo, Candy Bukasas, na nakikinig from Luna La Union at kay Claudio Gascon.
1: Okay. Ay, tawag na kayo ka, vibes. May oras pa tayo para sa inyong SKL.
2: Share ko lang.
1: Magandang umaga kay Susana, Ramon, Fabular Jr., Ricardo Barchitz. Si Altesa, sabi niya, DJ Kiko, late ka nagbukas ng TikTok, nasa FB ako. Sino?
2: Sino nagtanong?
1: Salamat.
2: Altesa, naku, baka katulad ka din ni ano ka vibes, Gina. Try mo kaya yung swerte mo sa dating app, no?
1: Ano siya? Balo.
2: Oh, ako nga. Pwede ba siya mag-asawa?
1: Ayaw na daw niya. Hinihintay niya si Balong.
2: Tutoy!
4: Tutoy! Tutoy! Tutoy! Tutoy!
1: Nilalapirot.
2: Altesa!
1: Altesa talaga, napapasaya mo kami.
2: Buti ikaw sa dating app, wala kang nakamatch na ano, foreigner. Puro Pinoy. Puro Pinoy.
1: Bakit na talaga, hindi mo lang gagano'n?
2: Curious ako eh. Kasi
1: wala, hindi ako nagagano'n.
2: Curious ako sa dating app, kung anong laman ng dating app. Kasi I never been tried that.
1: Talaga ba?
2: Oh yes. Mas gusto ko yung organic encounter kaysa sa mga dating-dating app.
1: Oh, tama, mas maganda nga naman yan. Pero depende pa rin naman sa
2: natin. Oo naman, syempre lahat naman tayo, may rights tayo. Eh, yun lang yung preference ko. Diba? Doon lang. Kasi lalo ngayon, ang dali-dali mag-edit. Diba? Tama. Ng picture, mamaya. Hindi naman pala siya yun. Diba?
1: Sabi ni Wela Sanchez, yung karelasyon daw ni Gina ay abot sikmura.
2: Paano mo nalaman?
1: Grabe naman.
2: Nakaray mo na?
1: Abot sikmura.
2: Abot sikmura ang
1: pagmamahal. Patapusin kasi. Sagot ng sagot.
2: Oo. O kabibes, tulad ka din ba ni Gina na masaya ang nararamdaman ngayon? I-share mo na yan sa amin. Itawag mo na yan. Pwede mong gamitin ang Viber mo. Ito ang aming number, 0954-406-1967.
1: Si Tita Cora, sabi niya, naghahanap po ako ng mamahalin at magmamahal sa akin. Iba po ako magmahal, binibigay ko ang lahat. Kahit na hindi ko kaya, kakayanin ko pa rin. Basta, maibalik lang sa akin ang pagmamahal na ibinibigay ko para sa iba. Si Tita Cora. Salamat, Tita Cora!
2: Taga saan si Tita Cora?
1: Si Tita Cora ay dating taga-kabilang istasyon.
2: Oh.
1: Diba? Salamat, Tita Cora. Kapatid siya ni Pajak. Papa Jackson. Oo, totoo.
2: Ah, talaga?
1: Diba? Hi, Tita Cora. Salamat sa panonood.
2: Ikaw ba, paano ba magmahal ang isang Kiko?
1: Patay. Ano rin ng wing? Giving ako eh. Binibigay ko lahat. Lalo pag ano, pag binigay ko sa iyo lahat, oh, alam mo na, mahal na mahal kita.
2: So yung last mo, hindi mo binigay yung lahat doon? Kasi hindi mo mahal.
1: Happy Fiesta!
2: Saan ang Fiesta?
1: Doon sa Barangay Singkamas.
2: Singkamas at Talong,
1: Sigarilyas at Mani.
2: Bahay Kubo yun?
1: Ayun ang Diyos ko, Ginoo.
2: Bakit ayaw mo pag ikaw tinatanong, no?
1: Ayoko! Wala mo ikukwento nga ni.
2: Wala naman kasi tayong kausap. Eh, sino kakausapin ko?
1: Ba't di natin pag-usapan yun sa'yo?
2: O ano tatanong mo?
1: Na-shoot ba ball na ano, pickleball?
2: Hindi pa ako nakakapag-pickleball.
1: Ulit?
2: Oo, simula nung last Wednesday. Dahil nga, di ba, dahil dyan sa training kong yan, hindi ako nakapasok kinabukasan.
1: Bakit ang ato?
2: Na-trauma ako.
1: Hindi ka kasi nag-warm up.
2: Nag-warm up ako.
1: Baka naman iba'y nag-warm.
2: Nag-up lang siya, no, bigla.
1: Magandang umaga kay Agent Abs. Ganun na si Kagating Kita. Ano ba pangalaw niya? Si William Mortel, tawa ng tawa. At si Candy Bukasas. Claudio Gascon, always listening sa Tagudin, Ilocos Sur. Salamat, Junik Mudanza. Good morning, ma'am. Si Jonik at Irene Mudanza, ma'am.
2: Ha? Good morning.
1: Para nagbebenta ng appliances.
2: Oh. Ayan ka, vibes. Ano bang nararamdaman mo ngayong araw na ito? Malungkot, masaya, na-excite, nabubuwisit. Halika, pag-usapan natin yan.
1: Kaibigan, usap tayo.
2: Kaya tawag na. I-dial na ang aming numero. 0954-406-1967. At sa mga ka-vibes nating nanonood sa social media natin, sa aring Facebook page, 92.3 FMR Manila, may gusto ba kayong malaman kay Kiko? Hey! May gusto ba kayong itanong? I-comment nyo na yan. Itatanong natin yan on air.
1: Sana hindi kayo makakontak. Hinahanap akong message dito ano? Eh. Nalimutan ko kasi. Ah, ito si John Paul. Patay, nabanggit yun.
2: Ayan.
1: Ano, John Paul? Marami naman John Paul.
2: Oo, hindi naman siya nag-iisa sa mundo.
1: Nag-message kasi siya sa page. Napakahaba.
2: Ay, oo nga, ayan, no.
1: May ano pa to?
2: May mga voicemail pa, ha? Ay, voice message,
1: may
2: ha?
1: May VM pa siya.
2: Ay, ang sweet yung dalawa, no? Ang clingy ninyo,
1: hindi,
2: no?
1: Gusto niya lang kasi ikwento na meron daw siyang nagugustuhan na babae.
2: Ah, kwento mo nga yan.
1: Pero at the same time, meron daw siyang nakarelasyon din na lalaki.
2: Oh, talaga ba?
1: Oo. Parang ano siya?
2: Wait lang. Si John Paul ay ilang taon?
1: Base sa, wala siyang sinabi dito na kung ilang taon siya, pero yung kanyang boses ay parang nasa 30s, 40s, ganon.
2: So, pwede siya sa babae, pwede rin siya sa lalaki. Nakaka-appreciate siya both gender. Tapos?
1: Ang kanya, parang, ano siya eh, 2-in-1. Ang tanong niya, ano daw, okay lang daw ba na i-push niya yung babaeng nagugustuhan niya kahit na medyo alangan siya? Alanganin siya. Kasi, syempre, 2-in-1 siya eh. Yun. Doon siya na ko-confuse. Dapat niya ba daw ituloy yung nagugustuhan niyang babae kahit na pang ano siya? Sabihin natin si Lahis.
2: Syempre, dapat susundin mo dyan kung saan ka masaya eh. Kung ano yung mas ano. Mm-hmm. Kumbaga, mas mataas na level. Diba?
1: Kesa yung nakakahigit.
2: Nakakahigit. Kasi kesa yung makikipagsinungaling ka sa sarili mo mismo, lulukuin mo yung sarili mo, ipupush mo siya. Tapos at the end of the day, ano, hindi naman pala siya talaga yung totally 100% na gusto mo. Sinaktan mo na yung babae, niloko mo pa yung sarili mo. Instead na nahanap mo na sana yung totoong happiness mo. O baka pwede rin natatakot siya, mahusgahan siya ng ibang tao. Eh, kiber na sa ibang tao kasi buhay mo yan eh. Mm-hmm. Diba? Kahit ano pang gender mo, as long as wala ka namang ginagawang masama sa kapwa mo. Mm-hmm. Diba? Go ka dun sa ikakasaya mo at wala ka namang naaapakang ibang tao.
1: Tama yun ang sabi niyo. Pag-usapan niyo po sana ni DJ May yung nararamdaman ng taong may pagtingin or love na humahanga sa kapwa, boy o girl. Si Lahis po ako, nagkaka-crush, naiinlove, nasasaktan din talaga at nahihirapan. And, yun ang sabi niya.
2: Totoo naman
1: at
2: yun.
1: Alam niya.
2: Sa sarili niya.
1: Kung ano yung gender preference niya. Diba?
2: Diba?
1: Actually, wala namang masama dito, John Paul. Kasi,
2: totoo.
1: Kasi ang tanong lang naman niya, dapat niya ba i-push yung nagugustuhan niyang babae? Eh, go for it.
2: Kung yan yung 100% na, eh, dito ako masaya. Ito talaga yung nangingibabaw sa akin eh.
1: Mm-hmm. Kung kaya mong panindigan at kaya mong gawin at maibigay yung pagmamahal na nabibigay din sa'yo nung girl, di ba? Eh, why not? Di ba? Push mo lang, try mo lang, wala naman mawawala eh. Kasi nagawa mo naman din to sa ibang tao, eh bakit hindi mo magawa dito sa nagugustuhan mo, di ba? Try mo lang, kasi hindi mo rin malalaman, baka hindi mo alam, crush ka rin nung
2: o gusto ka din pala, di ba? Pero make sure lang na decidido ka talaga, di ba?
1: Nag-aalangan siya eh, kasi baka na ano to, na-reject to before eh.
2: Siguro natatakot nga siya mahusgahan, ma-reject ulit. Mm-hmm. Eh well, ganun talaga sa buhay. Diba? Trabaho, personal life, relationship, may rejection talaga. Pero it's a redirection. Oh, yeah. Diba?
1: Hindi porke na reject ka, ibig sabihin nun, yun na yung katapusan, John Paul.
2: O kaya wala kang ka-value-value, hindi ka kamahal-mahal. Mm-hmm.
1: Depende naman yan kung nasaan ka, sino yung minamahal mo, nagugustuhan mo, o kanino ka nabibilang. Baka kung hindi naging matagumpay yung gusto mong pasuking relasyon, eh baka talagang hindi kayo meant to be.
2: Totoo.
1: At na mas ma-appreciate ka ng ibang tao. Redirection nga, ika nga, di ba? Antay lang, huwag masyado nagmamadali. Kahit na tayo may edad na, malay natin, pagtungtong natin ng senior citizen, eh doon pa tayo talaga makapanagpo ng tama at hinahanap natin pagmamahal o relasyon. Diba?
2: Why not? Eh, kung yun yung magpapasaya sa'yo eh. Mm. Di ba? Wala namang pinipili ang love na edad. Mm-mm. At wala namang finish line dyan na kailangan mong makipagsabayan.
1: Mm-mm.
2: Kaya,
1: tama.
2: It takes time, di ba? Oh. In God's time, at the perfect time.
1: Mm-mm. Kaya ikaw, John Paul, kung nakikinig ka, sana narinig mo yung ano namin, yung mga sinabi namin sa'yo. Last day niya pa to message. Ngayon ko lang naalala. Pero thank you, John Paul. Salamat sa'yo.
2: Ayan, gusto kong batiin muna, Kicks. Itong si Cristina Velarde. Pabati po, Tero Family from Dasmariñas, Cavite.
1: Wow.
2: Sabi ni Tor Cortez, DJ Kicks, silahis ka daw ba? Ito naman, Emmanuel Alarma. Magandang umaga sa'yo.
1: Mm-mm.
2: At kay Noel Blanquisa na always nakatune in.
1: Nabati mo na si Emmanuel?
2: Oo.
1: Alarma. Emmanuel?
2: Alarma!
1: Mga ka-vibes, tumawag na kayo, may oras pa tayo.
2: 0954-406-1967.
1: At ikwento nyo na ang inyong SKL
2: Circular.
1: Ang kwentong may kwenta tungkol yan sa pamilya, kaibigan, katrabaho, eskabeche, inspirasyon, konsumisyon, kahit ano, makikinig kami sa inyo.
2: Kaya itawag mo na yung bumabagabag sa iyong damdamin.
1: Hindi ka namin judge.
2: Totoo,
1: eh.
2: Makikinig kami sa'yo, makikipagkulitan kami sa'yo. Kung bored na bored ka na ngayong araw na ito, kung malungkot ka naman, halika, papaligayahin ka namin. Kung matigas ang ulo mo, halika, kakastiguhin ka namin. Ganon.
1: Hindi ka namin judge. Dahil ang judge ay bubblegum lang.
2: Oo, ganon na nga yun.
1: Bubblegum lang?
2: Oh, naabutan mo yun, no?
1: Naman. Oh. Meron pa rin
2: saka
1: naman.
2: Saka yung bazooka, no? Naabutan mo yun for sure.
1: Yung may maliit na, ano? Yung may maliit na mga ano?
2: Mga drawing, di ba? So, kabayos, tawag na! Pwedeng tumawag gamit ang inyong mga load, gamit din ang Viber ninyo. Mm-hmm. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
1: Yan! Habang may oras pa tayo, kabayos, si Cristina Velarde, lagi kami nakikinig sa inyo. Woo!
2: Kasama ang kanyang asawa na si Roy Directero.
1: Ay, salamat. Oh. Noel Blanquisa, ang lupit. Salamat po.
2: Napakalupit naman talaga.
1: Thank you. Dave, meron na. Dave, meron na. Ayaw, meron na.
2: Oh.
1: Eto na.
2: Hello!
1: Ka-vibes, pangalan. Oh. Pangalan, taga saan?
2: Pumo-foreigner ka, ha? Pangalan.
5: Hello!
1: Pangalan mo, taga saan ka?
5: Taga Ronnie Calpo, taga Taguig.
1: Ronnie ng Taguig, anong ate na patawag ka, Ronnie?
5: Sa Calpo.
1: O sige. O Ronnie, bumati ka na.
5: O binubati ko pa ng Secretary Gig Corporation sa kinatrabahoan ko. Saka sa pinandi ko, ito, tuwan-tuwa sa akin, o.
1: Huwag mo na pakinggan yung boses mo, ang tagal! Oh. Tuloy-tuloy mo na ang bate, dali!
2: Sisingiling ka na namin, be! Sige!
5: Tapos sa asawa ko.
2: Inihintay na pa yung boses niya doon sa radyo bago siya magsalita.
1: Dali!
5: Ayun lang po. Salamat po.
1: Buti naman. Yun lang. O sige. Sa Ronnie, paano mo kami na-discovery sa radyo?
5: Ito, nakikinig ko ng radyo niyo.
1: O, sabi ko nga.
2: Parang piloso ko din to si Ronnie. Sumagot eh, no?
1: Ronnie, sabi mo na lang. 92.3 FMR. Ang lupit. Aska Lord, bigyan mo po ako ng pasensya.
5: 92.3 FMR. Ano
1: ba? Anong SMR? Ginawa mo ba kami shopping mall? Sige, salamat sa'yo. Si Ronnie ng Taguig. Thank you. Grabe naman yun.
2: Ang lupit.
1: Woo, Lord, pasensya. Teresa Balak, magandang umaga. Si Flore Manalolintino. Fideslo, magandang umaga po sa inyo. Oo. Ay, tawag na kayo. May oras pa tayo. Mabilisan lang to, ha?
2: 0954-406-1967.
1: Magandang umaga kay Papa Aris Galon. Sabi niya, hingang malalim, Kiko! Buti na lang wala akong hawak na tubo.
2: Bakit? Kung may tubo, ano gagawin mo sa tubo?
1: Ipapasok ko sa aking puso, damdamo.
2: Ay! Ayan, shoutout sa'yo, Renante Verdes Parado, okay, na nakikinig sa atin from Malolos, Bulacan.
1: Salamat po sa mga taga Bulacan. Thank you! Si Wa Outdoors Man, magandang umaga po sa'yo. Si Renato Balyoso, salamat po sa iyo pakikinig. At ganoon din si, nabati na, si Renante.
2: Oo, Parado. Hindi ka nakikinig ah. Hindi ka attentive ah.
1: Ayaw mo na. Meron na. Sige. Ay, doon na, meron na ulit! Hello! Hello ka, Vibes! Pangalan mo, taga saan ka? Hello ka, Vibes! Magsalita ka na, nagiging pepper jack na.
2: Ay, sakit, buhay mo!
1: Hello ka, Vibes! Pangalan mo, taga saan ka?
6: Tisay ng Pampanga.
2: Tisay ng Pampanga.
1: Tisay, anong ate? Napatawag ka?
6: Pwede pa pong mag-share?
2: Ay, oo naman. Mabilisan.
1: Sige, mabilisan lang ha. Malinaw dapat ang kwento. Ano, Tisay?
2: Tisay.
1: O, Tisay ng Pampanga, i-share mo na!
6: Share ko lang po yung tungkol sa family ko. Kasi pag nakikita ko po yung father ko na nagpo-post tungkol sa iba niyang daughter. Hello, parang nakasalit pa rin po ako.
1: Ano, sorry ulit? Pag nakikita mo yung...
2: Tatay mo na nagpo-post doon sa ibang yung daughter. Daughter niya sa ibang side. Anong nararamdaman mo?
6: Nasasaktan pa rin po.
1: Ah, may ibang pamilya yung tatay mo. Sino na una?
6: Ano po?
1: Sinong nauna na naging pamilya ng tatay mo?
6: Original po na family.
2: Kayo yung original, tama ba?
6: Opo. Okay. Tapos po, may bago siyang kinakasama ngayon, bali pang-apat niya ngayon.
2: Opo, pang-apat na pamilya?
6: Family. Opo.
1: Ang lupet!
2: Ang lupet! O, tapos?
6: Tapos po, yung bago na pong kinakasama, mayroon, nagkaanak po siya sa ibang lalaki, pero tinanggap niya po yun. Tapos, siya din po yung nagpaaral po doon.
1: Yung tatay mo?
6: Opo.
1: Okay.
6: Tapos po, parang mas mahal niya po yun, mas minahal niya po yun kaysa sa amin.
1: Mas minahal ng tatay mo yung naging anak ng kinakasama niya sa iba kaysa sa inyong mga tunay niyang anak.
2: So ito yung pang-apat na pamilya, tama ba? Okay. Kumbaga bunso sa lahat.
1: Oo.
6: Opo. Bali po may anak po sa iba yung kinasama niya, tapos po meron din po silang isang anak pa.
1: Ang lupit talaga.
2: Ang lupit! Kakaiba ang iyong tatay. Parang gusto bumuo ng basketball team. Sumobra-sobra pa nga may kumiti ng kasama.
1: Yung tatay mo parang gusto bumuo ng isang barangay.
2: Ayaw!
1: O tapos, tuloy ang kwento.
6: Kumuha lang po kami ng tatay ko sa mother ko nung 7 years old po ako.
1: Okay.
6: Tapos po, hindi niya po kami kasama sa bahay. Pinaalaga lang po kami sa tita ko.
1: Ilan taon ka na nga ngayon, Tisay?
6: 32 po. Okay.
2: 32. From 7, ngayon 32 na po.
1: Okay, tuloy ang kwento.
6: Yun po, Gusto ko lang po itanong kung valid po ba yung nararamdaman ko po.
2: Oo, valid. Lahat naman ng nararamdaman natin, Tisay, valid eh.
6: Kasi po may anak na po ako eh.
1: Ganito, para maintindihan ng mga ka-vibes natin, no? Tayong lahat. Ang bottom line ng sinasabi ni Tisay, valid ba yung nararamdaman niyang galit magpahanggang ngayon kahit na may sarili ka ng pamilya, no? Valid ba yung nararamdaman na galit mo doon sa tatay mo?
6: Hindi naman po ako galit. Parang nagsistelos lang po ako kasi pwede rin po pala siyang maging mabuting ama, pero sa amin po, hindi niya nagawa. Yung ganun po.
1: Masaya na ito. Oh, sige.
2: Valid. Valid naman talaga nararamdaman yung selos eh. Yung galit eh. Diba? Bilang isang anak, parang mapapatanong ka, bakit ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa atin? Bakit hindi ka nakontento sa amin?
6: Opo.
2: Na sana tayo na lang oh. Buti pa yung ibang pamilya, nag-stick sila hanggang dulo. Hindi ka pa nagsawa sa ginawa mo. Nakapangalawang pamilya ka, pumangatlo, tas ito, pang-apat. Eh kami nga, hindi mo pa nabibigyan ng atensyon na ang tagal-tagal ng hindi mo na ibigay at ang dami mo ng pagkukulang. Tapos ngayon, nagdagdag ka pa. Tas ang masakit pa, nagdagdag ka, kami na set aside na kami yung una mong anak. Kami ang una mong pamilya. Kaya valid yung nararamdaman mo.
6: Parang na-hurt po ako pag nakikita ko pong kiniflex na yung anak niya. Tapos yung isa din naman niya po talaga kadugo. Pero kiniflex niya po na never niyang ginawa sa amin.
1: Tisay, sige ganito ha, ito naman yung sasabihin sa iyo ng Tito Kiko mo. Mabilis lang to ha kasi wala na tayong oras. Tisay, ang tanong mo sa amin kung valid ba yung selos, galit o anuman yung nararamdamang negatibo sa puso mo towards sa tatay mo dahil nga sa pagpe-flex niya sa isa sa mga kapatid mo na actually hindi mo talaga siya kapatid eh, 'di ba? Na naging
2: kapatid niya.
1: Hindi, anak sa ano eh. Anak sa labas eh. Hindi naman asawa eh.
2: Pero may anak din doon.
1: Ayun nga, yung naging anak. Di ba yung tatay niya? May kinasama.
2: Yung kinasama, may anak talagang original doon sa una.
1: Oo.
2: Piniflex din nung tatay niya.
1: Ayun yung mas...
2: Masakit para mas sa kanya.
1: Hindi, mas minahal nung tatay nila.
2: Na hindi naman niya kadugo talaga. Oo,
1: di ba? Totally wala eh. Oo. Hindi niya talaga kapatid kasi... Kasal ba yung tatay mo, pati yung nanay nung bata?
2: Yung bago ngayon?
6: Pa-mother ko po siya kasal.
2: Oh, di ba?
1: Oh, tama. Hindi niya nga kaano-ano, di ba? Well, didiretso yung nakitatis ay valid naman yung nararamdaman mo. Lahat naman tayo kailangan dumaan sa ganito. Hindi tayo maapektuhan ng ganito, Tisay, kung hindi natin mahal ang tatay natin. Di ba? Ang masakit lang sa part na to, Tisay, si tatay kasi may mga desisyon sa buhay na madalas hindi tayo naging konsiderasyon bilang mga anak. Di ba? Marahil yung mga ginawa niya before, pang-apat na to eh. Hindi tayo ginawang priority. Diba? Kung ano man yung naging kinahantungan nung relasyon ng tatay mo at nung nanay mo, hindi nyo nakontrolado yun. Ang magiging kontrolado mo na lang sa pagkakataon na to ay yung mararamdaman mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Tisay, na yung galit, selos, tampo, o kung ano man yung nararamdaman mo tungkol doon sa tatay mo, again, valid yan, normal yan, pero bilang isang may sarili ng pamilya, i-let go mo na. Okay? Walang may ginusto na mangyari kung ano yung naging sitwasyon nyo ngayon. Siguro, sa parte ng tatay mo, naganap lang siya ng someone na magkakaroon na mabibigyan siya ng kalinga na hindi nabigay ng mga nauna niyang relasyon.
2: Well, validation, di ba?
1: Ang naging pagkakamali lang din ng tatay mo dito, hindi lang naman ang tatay mo, pati ng nanay mo, para kayo na set aside. Na, 'di ba? Napakasakit para sa isang anak na teka lang. Kami yung mga anak niyo eh. Kami yung dugot laman niyo eh. Pero bakit parang kami na nabaliwala?
2: Totoo.
1: 'Di ba? Ang hirap lumaki na wala kang kinagis ng tatay o nanay.
2: Hmm.
1: Napakahirap nun. Diba, Ate Sai?
6: Actually, both of sila wala po.
1: See? Napakahirap niyan. Ito. Dahil sa mga ganitong mga bata na lumaki, sa mga tito, tita, lolo't lola, yan yung mga individual na maagang nagmamature ang pag-iisip. Kasi kailangan nila eh.
2: Totoo, wala kang choice. Wala kang choice.
1: Wala kang choice.
2: Wala kang aasahan.
1: Ang magiging magulang mo, sarili mo. Ang magiging kakampi mo, sarili mo. Diba? Pero, Tisay, tandaan mo at itatak mo sa puso mo at sa isip mo na nangyari yan sa'yo dahil merong dahilan. At hindi mangyayari sa'yo yan kung hindi mo kakayanin. Pero Tisay, tingnan mo, kinaya mo, nasaan ka ngayon? Diba? Ang tangi na lang na po pwede mong gawin, Tisay, yung mga bagay na nangyari na sa buhay mo, yung pinarana sa inyo ng airpat at airmat mo, hindi mo na maibabalik lahat yon.
2: Tapos na.
1: Tapos na. Ang tangi mo na lang na magagawa, yung maging mabuting magulang ka sa mga anak mo. Huwag mo nang ipasa kung ano yung naranasan ninyong magkakapatid sa mga anak ninyo. Diba?
6: Tapos po, yung nagpapasakit pa po ng loob namin ng kapatid ko, yung mother ko po kasi nagsalita po siya ng may sinabi po siya.
2: Ano sinabi?
6: Sabi po niya na kasi yung mother ko sa Amerika, DH po siya doon. Mm-hmm. Tapos po yung mga anak niya po ngayon, maganda po yung buhay nila. Tapos sabi po ng mother ko, pag nag-retire na daw po siya or if ever namatay daw po siya, wala daw po kaming aasahan na mana sa kanya, which is wala naman po kaming hinihingi or what sa kanya.
1: Eh di ganun. So be it, di ba? Kung wala naman talaga, di wala.
6: Yung pinamukha po niya sa amin na kahit na word lang po yun na sinabi niya na wala kaming aanwin na mana sa kanya. Parang pinamukha niya sa amin na wala po talaga kaming halaga sa kanya yung ganun. Kasi ba't po niya kailangan pa sabihin mo ganun?
1: Tisay, ulitin ko lang yung sinabi ko ha.
2: Hindi mo.
6: Apo.
1: Kung ano man ang naranasan ninyo, pinaparanas at mararanasan nyo pa sa airpat at airmat mo, tuldukan mo na. Putulin mo na yung sumpa. Ikaw bilang magulang, kung ano yung mga masasamang experience mo sa mga magulang mo, huwag mo nang iparanas sa mga anak mo. Ipakita mo, patunayan mo sa mga anak mo, hindi na sa mga magulang mo, sa mga anak mo na mismo, patunayan mo na ikaw ay mabuting nanay, ikaw ay mabuting magulang at hinding-hindi ka katulad ng mga magulang mo.
2: Totoo.
1: Okay?
2: And wala na tayong magagawa kung di mo na maipipilit yan dahil nasabi na ng nanay mo yun eh. Ang sakit nun bilang anak ka na parang hindi na ba kami anak?
1: Ang pangit din nun pagpipilitan mo isiksik yung sarili mo eh ayaw naman talaga kayong bigyan ng mana o whatsoever na anuman maiiwan niya pag nawala siya eh di wow.
2: Ediwag.
1: Ganun na lang.
2: Oh.
6: Sabi nga so, po ngayon, ng ate ko bakit po kailangan niya pa pong sabihin yun?
2: Wow. Sa amin. Hindi nyo na problema yung Tisay. Problema na yun ng nanay ninyo.
1: Oh.
2: Eh ngayon, mag-focus kayo na ayusin yung buhay na meron kayo. Palakihin mo yung anak mo na hindi ka magiging katulad ng magulang mo. Kumbaga, baka ito yung lesson na gustong ipakita sa inyo ni Lord bilang mga magulang na wag nyong gagayahin yung inyong kinagisnan dito sa inyong mga anak at sa mga susunod pa.
1: Wala na kayong magagawa in short, ha? At wala na rin kaming time. Tawid na kami, 11:10 na. Ha?
2: Pero pwede ka tumawag ulit bukas, Tisay, ha? Kapag ikaw walang kausap, para kahit papano gumaan yung nararamdaman mo, nandito kami, makikinig sa'yo.
1: Tuloy natin bukas, ha, Tisay, ha?
6: Opo.
1: Basta huwag ka nang magdala ng bagahe. Bitawan mo na yan, mabigat, ha? Hayaan mo na yan. Okay. Madali sa aming sabihin na hayaan mo na. Pero, Tisay, para lang alam mo, napagdaanan din namin yung ganyan. Okay?
6: Okay.
1: Napagdaanan namin, at ikaw, pinagdadaanan mo ngayon Nagsasabi na kami ni DJ Main at Tito Kiko mo, bitawan mo ni bagahe mabigat.
6: Opo, thank you po.
1: Andiyan yung mga anak mo nagmamahal sa'yo. Ha?
6: Opo. Actually, isa lang po yung anak ko po.
2: Mm. O, di ba isa? Yan yung pagbigyan mo ng
6: pansin. PWD pa po.
2: O, di ba? Mm. O, yan ang bigyan mo ng pagmamahal na genuine mula sa magulang, 'di ba? Yan yung bigyan mo ng energy, ng focus, ng lahat ng atensyon.
1: Oh, sige, Tisay ng Pampanga. Yun na lang muna tayo ha, wala nang time ha. Pasensya ka na.
6: Thank you po.
1: Sige. Tisay, sabi mo muna na 92.3 FMR ang lupit para makabawi tayo.
6: 92.3 FMR ang lupit.
1: Ganon! Salamat si Tisay ng Pampanga. Tawag ka ulit bukas ha.
2: At magdasal ka, Tisay ha, para kahit pa paano mawala yung burden na nararamdaman mo. Importante yun, yung nagdarasal.
1: Tawag ka ng maaga ha, huwag yung alas 11.
6: Okay.
1: Salamat si Tisay ng Pampanga. Thank you!
2: Tumawag ng alas 4 ng umaga, no? Diba? Tinatanong, nasa pa si DJ Kiko at DJ Ming? Kasi agahang ko daw po eh.
1: Atat na atat. Oo. Alas 4 na madaling araw.
2: Natutulog pa kami niyan, be ha?
1: Hindi pa kami naka-airin.
2: No? Oo, alas 8 kami nagsisimula.
1: Oo,
2: ha?
1: Salamat! Tayo mga ka-vibes, hanggang dito mupuno lang magbibigyan tayo. Bukas
2: ayusin mo naman, para ka namang ano dyan eh.
1: Wala tayong time eh. Bukas ulit. Alas 8, ay alas 8. Alas 10 ang umaga para sa inyong... SKL.
2: Ikaw magsasabi ng SKL.
1: Eh, wala pala.
2: Oh, di ba?
1: SKL!
2: Lutang yorn. Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta. Tandaan nyo yung number to.
2: 0954-406-1967.
1: At magbabalik pa rin kami para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na dugdugan hanggang alas 12 ng hali. Kasama nag-iisang baby ng bayan.
2: Ay!
1: DJ May!
2: At ang makulit mong tito, Siracho Kika!
1: Ano?
2: Ay, kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Kabayab sa Soundtrip.
1: Ang Lepet! 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabibes!
2: Ang Lepet!
7: Gutom ka na naman? Ang Lepet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Kabayan sa Sound Trip.
7: Ang lupet!
1: Uulamin na ng tanghalian, pinag-aaway nyo pa mag-asawa. Ingay! Ang lupet!
7: Ang lupet!
1: Ang oras, 13 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
5: Malaman.
6: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ Mane. Bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
7: Favorite Vibe!

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Hello! Maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kaninang alas 8 hanggang sa oras ito sa paborito mong bitamina sa umaga.
4: Favorite Vibe! Maraming salamat sa lahat ng mga tumawag at nag-share ng kanilang SKL. At sa mga nabitin at hindi nakapasok, huwag kayong maglala. Bukas ipapasok natin yan.
5: Uy!
4: Ang inyong mga tawag.
5: Patapusin kasi.
4: Oo, kaya ngayon pa lang, isave mo na ang aming numero. 0954-406-1967.
5: At bukod dyan, ka-vibes, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, idamay mo na Spotify, hanapin mo lang.
4: 92.3 FMR Manila. At kung gusto mo makakita na maganda araw-araw, ipollow mo na ang aking Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Hanapin mo lang.
5: Sige.
4: Hanapin mo lang, Main Eugenio.
5: At sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kaliko, at sa lahat ng social media accounts, ang hindi mag-like, share, or follow, subscribe, unang kukunin
4: ni Lord. Kaya ano ba yung inantay mo? Follow mo na kami, subscribe mo na kami, parang awa mo na.
5: Ano, nagkakanda utal-utal na tayo.
4: Oo, kasi nagugutom na tayo, no? Inantay ko talaga yung ano eh.
5: Puto.
4: Oo, yung puto. At saka yung
5: spaghetti.
4: At saka yung cake ni Sir Randy. Oo, baka naman Sir Randy.
5: Sir Randy Reyes,
4: happy birthday!
5: Baka naman.
4: Sana all makatikim ng ganun, no?
5: Oo, oh. At sana matikim ka namin. Ay, yung spaghetti mo.
4: No!
5: Ay, naku po!
4: Ayaw mo na, lilipas din yan. Yeah. Sampay na lang natin. Puputi din yan.
5: Marumi na yan.
4: Oh, lalaban din natin yan.
5: Head na! Ang susunod na! Maghahatid at magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me!
4: Kati G!
5: Kasama nag-iisang majusi, mamiti, at ang bagong pantasan ng bayan, Kati G!
4: It's a place to be!
5: Yan ay susunod!
4: Mapapakinggan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Pantasan ng bayan.
4: Ay.
5: Parang Joyce Jimenez ah.
4: Parang kinabog na naman si Ivana Alawingan.
5: Parang datingan, Miles, ano yun? Miles, ano?
4: Asawa Aubrey ni Miles. Troy Montero, oh, no?
5: Aubrey Miles, Amanda Page.
4: Nilalaro mo si ano ah, si Miss Cattie G ah.
5: Pantasan talaga ng bayan. Ang ganda. Batang-bata, bangs pa lang.
4: Parang bangs mo, no?
5: Ay, nako, wala.
4: Naka-pull bangs ka pa.
5: Nako, yung mas matimbang ang bangs niyan, sasabi ko siya.
4: Masilip na mamaya.
5: Kaya mo, pag nakita mo yan, nako, masisilaw ka, parang wow!
4: O, kaya kayo.
5: Wow, Disney Princess.
4: Mag-subscribe na, mag-follow na sa aming Facebook dahil naka-live din mamaya si Miss Cattie G.
5: Ano ba yun, Thursday?
4: Oo. Bakit?
5: Live ba siya mamaya? Online.
4: Oh, live. Oo. Oh, talaga. Oh, basta kami bukas ha. Abangan nyo kami bukas alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa paborito ninyong vitamina sa umaga.
5: Favorite pa. Kulang na spaghetti to.
4: Oo. At ayun, padating na. Oo. Kasama!
5: Hoy!
4: Ang makulit mong tito sa radyo. Gita!
5: Hoy!
4: Kalito!
5: At ang isang baby ng bayan, DJ May!
4: Hatid yan sa inyo ng
5: 92.3 FM
4: Kavibes sa Soundtrip Ang Lupet. Oras na rin 11:52.
5: Bye!
4: Abroor!
5: Happy birthday! Happy
6: birthday! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakita ng Commission on Audit of COA ang mga kakulangan sa documentation, inconsistencies at paglihis sa guidelines sa relief operations ng Office of the Vice President o OVP na umabot sa halos 168 million pesos noong 2025. Pati naman sa COA report, kabilang sa mga kakulangan ang missing o incomplete documents, hindi pagtutugma ng situational reports at mga pagbabago sa approved mission orders na walang dokumentadong pagpapatibay. May 24 relief operations na sakop ang 39.01 million pesos na worth ng welfare goods na lumihis sa approved mission orders, habang 8 mission orders naman para sa 84.12 million pesos na distributions ang walang tiyak na target beneficiaries. Ayon pa sa COA, nakaapekto ito sa pagtukoy ng dapat na quantity ng relief goods at sa pagtiyak na tama at kumpleto ang distribution records. Inirekomenda naman ng COA na palakasin ng OVP ang review at documentation procedures. Sinabi naman ni OVP spokesperson Attorney Paolo Panelo na maglalabas ng pahayag ang OVP matapos mapag-aralan ang COA notice.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nakapasok na sa PAR o kaya Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Surigay na binigyan ng local name na Queenie ng Pag-asa, ganap na alas 7 ng umaga kanina. Huling naamataan ang sentro nito sa layong 1,500 kilometers, silangan naman ng Northern Luzon at taglay ang sustained winds na 75 kilometers bawat oras at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers bawat oras. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras habang patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang paggalaw nito. Samantala, nagsisimula na ang magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao ang throw o extension ng bagyo. Pinag-iingat naman ng Pag-asa ang mga residente sa mga apektadong lugar dahil sa posibilidad na biglang pagbaha at pagguho ng lupa, habang patuloy na binabantayan ang paggalaw ni Queenie sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, inutusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation o DOTR na agarang tugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga drivers, operators at commuters. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng mga paraan para mabawasan ang pasanin ng transport sector, kabilang na ang fuel discount na tumaas mula 10 piso patungong 12 pesos, kabilang din sa mga hakbang ang free tolls sa mga expressway, habang pinag-aaralan ng pagpapalawak naman ng fuel discount sa iba pang transport modes. Samantala, patuloy na dinidinig na LTFRB ang mga petition para sa fare hike. Sinabi naman ni Lopez na kailangang timbangin ang pagtaas ng pamasahe dahil sa posibleng epekto nito sa inflation at presyo ng mga goods at services. Tiniyak niya na patuloy na ginagamit ng gobyerno ang subsidies at iba pang hakbang para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Soul Trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon ka.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Hanggang ngayon, Kayla, hanggang ngayon ay namimiss pa rin kita. Hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa rin kita. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis dito sa puso at isip ko ang mga ginawa mo. Kamusta ka naman, Ka-Vibes? Happy Throwback Thursday, everyone! Hello po and welcome to Love Me, Cathy G. Kamusta naman po ang araw ng Webes mo, Ka-Vibes? Habang ikaw po ay busy na po dyan ngayon at nanananghalian, and I'll be your background for the rest of 3 hours tayong magkakasama-sama, Ka-Vibes. Kaya naman po, dyan lang po kayo. Alam nyo, marami sa atin ang pamilyar at makaka-relate sa kwento natin for today, Ka-Vibes. Lalo na ang mga ka-vibes nating may mga magulang, may mga desisyon kasi ang isang magulang na ginagawa niya hindi dahil gusto niya na malayo sa pamilya, kung hindi dahil gusto niyang may maipon, may maipundar, may maipakain, at may maibigay na magandang kinabukasan po para sa kanyang mga anak. And may mga nanay at tatay na nangingibang bansa kahit mabigat dun sa loob nila na iwan yung mga anak nila kasi iniisip nila konting sakripisyo lang naman para sa family, eh, diba? At dito for sure ang mga makaka-relate dahil marami pong pagkakataon na habang malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, may mga bagay palang nangyayari nang hindi natin alam. Lalo na po sa mga OFWs po natin, na mga ka-vibes, ito pong story na to, yung may mga magulang, kapatid, kamag-anak ng OFWs, this story po ay talaga magpapamulat sa atin, magre-remind sa atin na mahalin natin sila. Alam mo yun, dahil hindi biro yung paglayo nila sa atin. Yung paglayo nila para lang din mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Dahil papaano kung ang mga tawag na dati masaya, puno ng kwentuhan, eh biglang maging maikli, maging tahimik, or may mga bagay na parang ayaw na nating sabihin eh. Diba? At doon sa mga anak naman, ano ang mararamdaman mo kung imbes na isang simpleng tawag mula sa magulang mo, ang hinihintay mo isang araw, isang balitang hindi mo kailanman gustong marinig ang dumating sa'yo. Naku po, alam naman natin, Ka-Vibes, na mahirap mawala ng isang magulang, di ba? Pero mas mahirap siguro kapag may mga taong hindi masagot ang iyong mga katanungan. Bakit yan nangyari? Bakit may nagawa? Ano ba yung nagawa mo? Sana may nagawa ka. Yung mga ganun, yung mga pagkakataon pa kayang mabago ang lahat, Ka-Vibes. Alam nyo, minsan, sa gitna ng galit at lungkot, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip natin eh. Lalo na po bilang isang anak, di ba? Kung alam lang namin ang mangyayari, sana hindi sana namin hinayaan yung mga ganung bagay. Alam mo yon, lagi tayong may regrets eh, lagi tayong may sana. Ayan, ako ngayon, Ka-Vibes, ha? Pakinggan nyo po ang ating story for today. Alam naman natin na hindi lahat ng sakripisyo ay may magandang ending eh. At hindi lahat ng pagkawala ay may kasamang malinaw na paliwanag. Ang story po natin ngayon, story ng isang anak, isang magulang na handang isakripisyo ang lahat. Mabigyan lang ng magandang kinabukasan. Pero papaano kung yung hinahanap mo na sagot ay hindi mo pa makita-kita, Ka-Vibes? Malungkot at relatable ang story natin today, kaya naman, Ka-Vibes, pakinggan nyo po ang kwento. Maya-maya lang po ay babasahin ko. A story coming from Princess. Kaya dyan ka lang, Ka-Vibes. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan, eh sana po ay nakatuto ka, lalo na kung ikaw ay nandyan sa salon. Nandyan po sa mga ukay-ukay, nasa palengke, nasa tindahan, nasa mga karinderya, nasa iyong opisina, at lalo na sa iyong tahanan. Ganun din po ang mga OFWs natin. Ka-Vibes, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang Lupet, Rick Rice with Nothing Gonna Stop Us Now. Alam nyo, kapag gusto nating malaman yung katotohanan, nothing gonna stop us, diba, na alamin ito. Bakit? Anong nangyari? Anong kasagutan doon sa mga katanungan natin na napakarami? Ka-vibes, paano mo bibitawan ang sakit kung wala kang makuhang kasagutan? Diba, kung minsan, puro tanong lang tayo, puro pag-aantay lang doon sa kasagutan na gusto nating marinig. Pero kung minsan kailangan din natin mag-make move para lang malaman kaysa yung nag-aantay tayo. Diba? Karamihan kasi sa atin, kung minsan, antay ng sagot. Pero wala rin naman tayong ginagawang movements. Wala rin naman tayong ginagawang action. Well, ang story po for today, abangan nyo ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Princess, isang anak na maraming katanungan sa kanyang puso't isipan. Ano nga ba ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating center for today? Kaya ka-vibes, huwag kayong bibitiw. I'm sure, yun nga po, katulad na sinabi ko kanina, marami po sa atin ang makaka-relate, particularly doon po sa mga meron pong kamag-anak abroad, lalo na po yung may mga magulang na pinili pong lumayo kahit mahirap, ay piniling lumayo sa kanilang mga anak dahil kailangan magsakripisyo, kailangan magtrabaho para din naman mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Kaya ka-vibes, dyan ka lang, mag-smile ka lang dyan at wag bibitiw dahil tuloy pa rin po ang tugtugan. And of course, ang ating story for today, dito lamang po yan sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet, oras po natin, 12:52 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

Kavibes, paano mo bibitawan ng sakit kung wala kang makuhang kasagutan, di ba? Parang yung kanta lang, it may take longer dun sa mga kasagutan, pero huwag ka magsawang alamin, di ba? Mas maganda yung inaalam mo pa rin kung ano yung sagot sa mga tanong mo kesa yung wala kang ginawa. Abangan nyo na po ang ating kwento for today. Isang kwento ng OFW, isang kwento ng isang magulang, isang anak na nangungulila sa magulang, isang kwento na magpapagising sa atin ng pagbibigay pagpapahalaga sa mga taong mahal natin, sa mga taong nasa paligid natin, sa mga taong nagbibigay sa atin ng pagmamahal na walang hanggan. Nako po, ka-vibes, abagan nyo na po ang kwentong yan dito lang sa Love Me Cathy G. Kuminsan, alam nyo, pag dumarating yung mga

This love letter is from Princess. Dear Cathay Tree, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Love Me Cathay Tree. Tawagin niyo na lamang po akong Princess. I'm 25 years old from Pandi, Bulacan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ko. 14 na taong gulang pa lang ako na mangyari ang trahedyang hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. 4 kaming magkakapatid at ako ang bunso, Cathy. 5 taon pa lang ako noon nang unang

umalis si Mama para magtrabaho sa ibang bansa. Kasabay noon ang pagiging malayo rin sa amin ng tatay ko dahil nagkaroon na siya ng ibang pamilya. Dahil dito, Kathy G., ang mga ate at kuya ko ang naging katuwang ko sa maraming bagay. Sila ang nagtuturo sa akin, lalo na sa school. At sila rin ang nandyan kapag kailangan ko ng kasama at gabay. Masasabi kong mapalad pa rin ako dahil walang magulang sa tabi namin, hindi ako pinabayaan ng mga kapatid ko. Nandyan din ang mga tito at tita namin na paminsan-minsan ay tumitingin at nangangamusta sa amin. Pero kahit may mga taong nagmamahal sa amin, Kathy G., iba pa rin talaga kapag nandyan ang isang ina. Bihira lang umuwi si Mama dahil mahigpit daw ang amo niya sa Middle East. Kaya sa mga pagkakataong may free time siya, tumatawag siya sa amin. Pero may mga tawag na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Minsan, habang kausap namin siya, bigla naming maririnig na dumating ang amo niya. Naririnig naming sinisigawan siya, Kathy G., hanggang sa bigla na lang mapuputol ang tawag niya. Alam namin na hindi okay si Mama, Kathy G. Narinig ko rin noon sa mga kapatid ko na parang may mga pagkakataong sinasaktan siya ng amo niya. Hindi nila yun direktang sinasabi sa akin, pero bilang bata, naririnig ko ang ilan sa mga pinag-uusapan nila. Hindi ko man lubos na naiintindihan noon ang lahat, ramdam kong may tindi or hindi magandang nangyayari kay Mama. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, Kathy G., dumating ang huling pagkakataon na nakauwi siya ng Pilipinas. Noong 2022, isang linggo ang lumipas na hindi na namin siya makontakt, Kathy G. Naghintay kami, umasa kami, hanggang sa dumating ang balitang hindi namin kailan gustong marinig. Umuwi si Mama sa Pilipinas na nasa loob na ng kahon. Kahon na kailanman hindi ko gustong makita, Kathy. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam ang buong katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. May mga taong nagsasabi sa amin ng iba't ibang bagay. Pero Kathy G., isa lang ang pinaniniwalaan namin. Ayon sa isang kasambahay na kaibigan niya at nakatira sa kalapit bahay niya roon, maaring pinahirapan daw si Mama o may masamang nangyari sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Marami na kaming nilapitan pero naghihintay pa rin kami ng malinaw na impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Mama. At Kathy G., doon ko naramdaman ang halo-halong emosyon. Sakit, galit, lungkot at pangungulila. Masakit isipin na umalis siya ng bansa dahil gusto niya mabigyan kami ng magandang buhay. Nagtatrabaho siya sa ibang bansa dahil gusto niyang mabuhay kaming magkakapatid. Pero sa huli, parang kapalit ng lahat ng yon ang sarili niyang buhay. Minsan naiisip ko, sana hindi na lang siya umalis. Sana mas pinili na lang niyang manatili na lang sa amin. Dahil kahit wala kaming maraming bagay, mas gugustuhin naming makasama siya kesa sa anumang perang na ipapadala niya sa amin. Hindi ko na alam kung dapat pa ba akong sumigaw ng hustisya, Kathy G. Dahil pakiramdam ko, wala kaming sapat na pera at kakayahan para ipaglaban ang aming karapatan. Kaya ang natitira na lang sa akin ay ang mga ala-ala ni Mama. At kung nasaan man ngayon si Mama, Kathy G., maraming salamat po, Mama. Salamat dahil sinikap mong mabuhay kami. Salamat dahil kahit malayo ka, ginawa mo ang lahat, makapag-aral at mapalaki mo lang kami. Pero kung may pagkakataon lang, akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sana hindi mo na lang isinakripisyo ang sarili mong buhay para sa amin. Mas kailangan ka namin kaysa sa kahit anong bagay na maibibigay mo. Hanggang ngayon, Kathy G., nangungulila pa rin ako. At kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko pa rin natututunang mamuhay nang wala si Mama.
Kathy G, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na nabasa niyo ang sulat ko. Hanggang dito na lamang po. And for Mama, you will always be a special lubos na nanghuhulila at umaasa. Ng labis na pagmamahal ng isang ina.

Alam nyo, napakasakit. While reading the story of Princess, ang bigat-bigat. Ang bigat-bigat na nararamdaman ko na, alam mo yun, until now, kahit lumipas na, ang panahon, still special memory, special place in our hearts, particularly, lalo na po sa ating mga magulang, sa ating ina. Alam nyo yun, wag mong gawing kakulangan ang isang tanong na hindi naman kasalanan. Hindi mo naman kasalanan eh. Yun nangyari, Princess. Ang sakit lang isipin na ang pagsasakripisyo ng isang ina ay nauwi sa hindi maganda. Alam mo yun na parang we will always cherish yung mga magagandang memories na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Yung memories na nung bata tayo, hinahatid natin sa airport, umiiyak, masakit man, mahirap man para sa kanila, still kailangan nilang gawin. Pero Princess, hanapin nyo yung katotohanan kung may paraan para malaman talaga kung anong nangyari. You can seek help. Huwag kang matakot. Huwag kayong sumuko dahil marami naman po mga government agencies na may kinalaman sa mga OFWs like OWA. Lumapit kayo sa kanila. May mga PAUD din naman. Hindi naman pwedeng sabihin excuse. Wala kayong pera. Pumasok kayo sa mga public yung attorneys na mga attorney na magbibigay po ng libreng serbisyo sa inyo. Alam mo yun, masakit man na isipin na yung nanay mo na sana kasama mo ngayon, yung nanay mo na sana nakahawak sa kamay mo, pero wala na, diba? Pero habang naghihintay ka sa kasagutan, ka vibes, for you princess, huwag mong kalimutang may buhay ka rin na kailangan mong alagaan. Ang gawin mo, dalhin mo yung mga alaala ng mama mo, dalhin mo yung mga pangarap niya sa inyong magkakapatid, and most specially, dalhin mo yung love na binigay niya sa inyo mula noong siya'y nabubuhay pa. Pero wag mong dadalhin yung pagsisisi sa sarili mo dahil wala ka namang kinalaman doon sa nangyari sa kanya. You know what? Minsan ang kailangan lang natin, mapatunayan kung paano magmahal nang hindi sinasaktan yung sarili natin sa bawat memories. Of course, mahirap tanggapin, masakit isipin, pero nandyan na yan eh. Wala na tayong magagawa kundi magdasal. And huwag kalimutan yung pagmamahal na binigay sa atin. Masakit at mahirap mag-move on, lalo na kung walang kasagutan sa mga tanong natin. But we should always remember, ka-vibes, yung pain is never permanent. Gaano man katindi ang dala nating sakit sa puso natin, still it will pass. Ka-vibes, ikaw ba? Ano ba masasabi mo sa ating letter sender for today? Yes, 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Ingang malalim, ka-vibes. Alam mo minsan, ba diba, kapag ganito na naaalala natin yung mga mahal natin sa buhay na wala na, isipin natin yung mga magagandang memories na ibinigay nila sa atin. Huwag nating isipin yung mga bagay na magpapasakit pa sa damdamin natin. And I'm pretty sure kung nasan man ang parents, ang mother mo ngayon, princess, nakagabay siya sa iyo at nakatingin all through the years. Ka-vibes. Payuhan po natin si princess. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

alam ni Princess na may hindi maganda nangyayari sa kanyang ina sa ibang bansa. Wala namang magawa si Princess kundi sisihin ang kanyang sarili na sana hindi na lang lumayo, hindi na lang nagtrabaho sa ibang bansa yung aming ina, Kathy G, nang hindi siya napahamak at hindi ako nasasaktan ngayon at puno ng katanungan. Mahirap po, syempre, bilang isang anak na nangungulila sa kanyang ina na inaasahan niya sanang uuwi. Isang matamis at isang mahigpit na yakap ang inaasahan sana ng mga anak pero hindi na mangyayari kailanman. Alam niyo, ka-vibes, katulad nga sabi ni Princess Kathy G, mahirap lang kami, so I don't think na mabibigyan pa ng solusyon ng justice yun nangyari sa aking ina. Pero ulitin ko lang din, Princess, may mga agencies tayo na pwedeng tumulong, like OWA nga kanina na nabanggit ko, and may death and burial benefits ang OWA ha, para sa qualified dependents ng isang active OWA member na OFW. Importante lang na registered talaga yung iyong mother doon sa OWA, nasa listahan siya at legal ang papers niya nung pumunta siya sa ibang bansa. Ayan, na tumutulong po ang OWA sa pagpapauwi ng mga human remains ng OFWs kasama sa kanilang repatriation services, yung transportation na ng mga labi at personal belongings ng OFW pabalik po dito sa Pilipinas. So depende po sa applicable rules and procedures yan. And may say ko, social support din ng OWA bilang bahagi ng kanilang programs. Nagbibigay po ha ng services gaya ng psychosocial counseling at stress debriefing para sa mga OFWs at kanilang family na mga kwalipikadong situation. Katulad na nangyari sa'yo, Princess, baka kailangan mo eh. Para at least, alam mo yon, syempre, mahirap naman talagang kalimutan. Yun nangyari sa iyong ina. Pero baka kailangan mo ring tutukan at tignan yung sarili mo sa mga nararamdaman mo ngayon. Sabi ni Salvador Calpe, sobrang busy man ako sa housework, Kathy G. Background ko ang Love Me, Kathy G. Wow, thank you naman po. Dati din akong OFWs na nagdanas ng walang katulad na sakit. Sa ginhawa ng asawa ko na adultery, nalampasan ko naman. Salamat sa gabay ng ating Diyos. Napakaganda ng story, nakaka-relate. Oh, thank you po, Mr. Salvador Calpe. Lagi po kayo mag-iingat. Ay na indong-undong. This one is coming from Facebook Live. Nakakalungkot yung nangyari sa'yo, Princess. Ang gawin mo, ipagdasal mo na lang siya. Sana nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Gawin mo, magpatulong kayo sa OWA. Di kaya sa agency para malaman mo kung ano talaga nangyari sa mama mo. At magpakatatag ka, magdasal ka lang, Princess. Oo, diba? Thank you, Aina Indongundong. Sakla po na nangyari sa nanay ng sender, pagdarasal na lang natin kung nasaan man sila ngayon. Correct. Kailangan po ng dasal. The more na marami nagdadasal para po sa katahimikan ng kaluluwa ng kanyang ina at para na rin sa ikakasolve at malaman ng kasagutan sa napakaraming katanungan na until now ay puro question mark pa rin dito kay Princess. Kathy G, nakakaiyak yung kwento, sabi ni Carmen Malayang Espartero. Kailangan niya magpatuloy sa buhay kahit gaano man ang nangyari o ano man ang nangyari. Masakit man, gusto lang ng nanay niya mabigyan sila ng magandang kinabukasan eh. Napakasakit at bigat po sa dibdib, pero kung ginagabayan siya palagi ng kanyang ina, Princess, tibaya mo lang yung loob mo, lagi mo isipin, lagi mo siyang kasama. Totoo naman, diba? Ayan, thank you, Carmen Espartero. Misari, Kathy G, gagawin ko, tatanggapin ko na lang ang kahit mahirap. Sender, sobrang sakit na nangyari sa kanyang nanay. Nakakaiyak, masakit ang mawalan ng ina. Be strong, Princess, totoo. Hindi biro po ang ina na mawala sa iyo, diba? Alam mo yung kailangan mo ng kakampi, kailangan mo na masasandalan. Nanay pa rin na nandyan ang ating mga magulang. Nakakalungkot, sabi niya, ang kwento, pero sana mag-move on ka na kung nasaan man ang iyong mama, maligaya na siya doon. Mahalaga, ingatan mo rin ang sarili mo, lagi kang magdasal. Ayan, at alaga mo rin kapatid mo at ang nanay mo na nakikita nga kayo at ginagabayan. Thank you, Miss Altessa Sino Cruz. Shout out kay Mac Gaspi Linen Department from YAM. Nakikinig po kami sa inyo araw-araw. Wow, thank you so much po. Again, hello dyan sa Linen Department. At sabi ni YAM, ayan, MC Gaspi. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, Jess Escalona Bax, good day, Cassie G. Listening here, your inspiring stories from MB Alba Merck's crew. Ayan, regards to all ka-vibes. At ganun din sa mga ka-vibes po natin again ng MB Alba Merck's. Ayan, na mga nasa cruise ship. Oh, ang taray, di ba? Pang international. Ingat po kayong lahat, ka-vibes ha. At syempre, huwag kang bibitiw. Tuloy pa rin po ang tugtugan. And of course, we still have time. You may text in po 0927-384-8639 sa mga gusto pa pong humabol sa ating story at magbigay ng kanilang
reaksyon at payo. 2:24 na po ang ating oras. Ito po ang Love Me.

0: Car Supply, now and forever. 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Ka-vibes, paano mo bibitawan ng sakit kung wala kang makuhang kasagutan? Dahil until now nga po, si Princess na napasulat po sa atin, ay wala pa rin makuha na kasagutan dito po sa nangyari sa kanilang ina na dumating dito, ay wala ng buhay dahil nung nasa ibang bansa po ito, naririnig niya na na merong hindi magandang nangyayari sa kanyang ina. Pero ngayon, until now, puro question mark pa rin, Cathy G. Ayan, at Princess, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang i-verify yan. Pwede ka pang lumapit sa mga kinauukulan para magkaroon na ng closure at magkaroon na ng sagot doon sa mga matagal mo nang tanong. Maraming salamat po ka-vibes ha, sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Princess. Thank you so much po sa inyong lahat. Alam nyo, may mga sugat na hindi nawawala dahil nakakalimutan natin. Unti-unti silang gumagaan dahil natuto tayong mabuhay kasama na yung alaala. And for you, Princess, huwag mong sisihin yung sarili mo dun sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. You know what, hindi mo naman kasi kasalanan na umalis yung mama mo para magtrabaho at hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya. Well, masakit dahil hindi mo naman maalis na sisihin ang sarili dahil nga din sa inyo yung reason kung bakit siya umalis. May rason ang bawat ginagawa at desisyon natin sa buhay. Natural lang na sa isang anak na pangarapin na sana makasama niya ang kanyang ina, pero sa nangyari nga, tanging dasal na lang at alaala ang pwede mong magawa para sa iyong ina. You know what? You don't have to forget the past to move forward. You simply have to learn not to stay there for a long time. Thank you so much, Princess, for sharing your story with us. Sa mga gusto po mag-share ng story, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Sala po ng mga nagme-message sa akin sa FB, yung mga nagsisend po ng kanilang letter. Wait lang po, ha? Ayan, antayin nyo lang po, ka-vibes, ang inyong mga storya na mabasa ko. Maulan po ang sa labas. Sobrang lakas po ng ulan dito po sa Quezon City. Kaya mag-iingat po tayong lahat, ka-vibes. Again, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Thursday. Antabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Makakasama nyo po, of course, DJ Jaiho. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Oras po natin, 2:53 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
0: Ang lupet!

0: Ay, lupet!
1: Love me. Kathy G.
2: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng mga hakbang para maprotektahan ang karapatan, kapakanan, kaligtasan at dignidad ng mga Filipino seafarers. Sa Philippine Maritime Convention 2026, binigyang diin ng Pangulo ang ikalawang anibersaryo ng Republic Act No. 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers na nilagdaan niya noong September 23, 2024. Sinabi ng Pangulo na kailangang patuloy na umangkop ang proteksyon ng gobyerno sa mga panganib sa international waters kabilang na ang armed conflicts, geopolitical tensions at mga security incidents. Kaugnay nito, pinalakas ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration and Emergency Protocols para sa mga seafarers sa high-risk areas. Binanggit din ng Pangulo ang 2026 DMWC-based rules, updated standard employment contracts at seafarers welfare centers na nagbibigay ng medical, legal at training assistance sa mga nagbabalik na mariners.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, bumubuo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng digital tracking system para ma-monitor ng real-time ang mga benepisyaryo ng ayuda at maiwasan ang dobling pagkakaloob o sobrang pagbabayad. Ayon kay Guimaras, Representative Joaquin Carlos Raman Nava, inaasahang magiging functional ang sistema bago naman matapos ang taon. Iniulat ni Nava ang plano habang inisponsor niya sa Kamara ang 241.56 billion pesos na panukalang budget ng DSWD para sa 2027. Sinabi niya na makakatulong ang digitalization sa pag-verify ng records, lalo na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na may nasa 3.5 million na mga potential beneficiaries na sumasa ilalim pa sa validation. Inihayag din ni Nava na nasa kalahati na ng mga 4Ps beneficiaries ang hindi matunton sa kasulukuyang records para sa 2027, 99.07 billion pesos ang inilaan para sa mga 4Ps.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, nagbigay ng paliwanag ang limang senador na sumang-ayon sa pagbabago ng batayan sa pagkwenta ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 13, pabor laban sa isa, pinasya ng Senate Impeachment Court na ang two-thirds requirement ay ibabase sa mga senador na may kakayahang lumahok sa proceedings. Ayon kay Senate President Sherwin Cachalian, hindi dapat isama sa computation ang mga hindi nakalahok sa trial dahil hindi nila nasuri ang ebidensya at narinig ang mga testigo. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na kailangan na makatiwirang pagpapakahulugan sa konstitusyon dahil may mga senador na hindi makalahok dahil sa legal o ibang restrictions. Dagdag naman nila Senator Joel Villanueva at Senator Raffy Tulfo, mahalagang personal na makinig ang senator judges sa mga testigo at masuri ang mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na hindi dapat maparalisa ang impeachment process dahil sa mga absences.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
1: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
0: Ang lupet!

0: plano yung babae na wala siyang balak-bak.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang

0: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melix Severus Francisco, ang inyong ko-auntie.
4: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Look at 92.3 FMR favorite music radio. Good vibes.
6: Ang lupet.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kung vibes, trivia muna!
4: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon mga ka-vibes! 3:24 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas!

0: maulang-maulang afternoon sa lahat ng mga nandirito po sa may Manila area, from Manila going to Quezon City. Aba naman talaga, parang na-manifest dahil words are very, very powerful nga naman. Di, pero syempre bukod sa September is a rainy season talaga. Natatandaan niyo po ba kung kayo po ay nakatutok every single day sa programa? Nabanggit po natin na kapag pumapatak ang alas 3 ng hapon, mula sa pagiging maaraw, ay agad-agad bumubuhos ang malakas na ulan. Oh, again, munting paalala mula kay Jai Health. Ingat-ingat po sa mga nagmamaneho. Diba? Pero eto na muna sa oras na 3:25. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si... Jai Hell at your service, mga kabibs! Ang bilis ng araw, no? Parang kaka-Monday pa lamang, agad-agad. Thursday na po. At bukas, Biyernes na. Ay, gusto ko lang din sabihin ha, sa lahat ng mga nakikinig sa mga radyo nila ngayon, sa mga ka-vibes natin, na talaga namang tutok na tutok sa number one home of the stars. Kung ano man po ang dala-dala ninyo araw-araw, or kahit today, di ba? Hindi naman everyday, parang maganda ang gising natin. Hindi naman araw-araw talagang pak na pak. Mga magaganda, good and beautiful blessings. Mga news ang mga nakakarating sa atin. Kung ano man po yan, kayang-kaya mo yan, ka-vibes. Laban lang, ka-vibes. Diba? Oo. Kagaya ka na naging kwentuhan namin recently ng isa sa mga friend ko. Sabi namin, no, nakakatuwa din kapag ka nandun ka na sa level of ano, yung sa era. Yun, era pala. Mali, hindi level. Hindi, mali. Nasa era of maturity ka. And yung pagiging ano mo, yung parang tamang pag-iisip, ganyan. Na yung dating mga pinoproblema mo, parang ganun lang. Hingang malalim na lang, then okay na siya. Kasi diba, parang marirealize mo na hindi ibibigay sa iyo ni Lord, ng Panginoon, kung ano man yung mga challenges, yung mga baku-bako, yung mga humps sa iyong life. Kung alam niyang hindi mo ito kayang lagpasan. Sabi nga, kagaya sa ulan, kahit gaano man kalakas ang ulan, there is always a rainbow every after rain. Oh, wow! Taray! And speaking of that, isi-segue ko na syempre. Kagaya na lamang ng nakatsikahan ko rin kamakailan, na ang chika nga daw napakaraming mga ipinarealize sa kanya ng Panginoon itong buwan ng Setyembre. Kagaya na naging chikahan namin, i-chika muna sa akin. Ano ang mga realizations mo? Ano ang mga ipinarealize sa'yo ngayong September? O kasi diba, ilang tulog na lang, dahi, sinasabi ko sa'yo, nagmadali si ate mong September. Para makanta na agad-agad ang Wake Me Up When September Ends. Hindi! O, diba? Ang tanong, oo, diba? I-comment nyo po down below. Ano ang mga ipinarealize ni Lord sa inyo ngayong September? O, ito sabi nga dito, medyo sabi niya, agad-agad, diba? Nagpadala agad sila ng mga kasagutan. Maraming salamat! Sabi nako, DJ Jai Ho, sobra pong dami ng plot twist para sa akin ng September. Ako naman, DJ Jai, medyo binubuwang na ako ng Setyembre. Napakabigat, aruy! O ito, sabi naman dito, ang chika naman niya, oy ito, bongga naman daw. Kasi yung sa kanya, parang, yung 7 years na relationship niya ngayon nangyari, September, sad to hear that. I'm so sorry to hear that. Ako, sana malagpasan mo ng bonggang-bongga. Alam ko, yung mga ganyang katagal, 7 years, hindi ganong kadali. Oo, mag-pray. Gumawa ng mga bagay na pagkakabisihan. Pero diba sabi, kapag may mga realizations tayo o kaya may mga challenges tayong kinakaharap, pag-iisipin mo on a positive note, ito po ay mga bagay na ano, na preparation for us para sa mas mabuti at mas magandang ganap. Ganun, diba? Okay, comment nyo sa akin yan down below ha. 3:30 na ang oras, mga ka-vibes. It's time para bigyan kayo ng more music. Pero batiin muna natin on the way to Ilocos Sur. Ay, ang sarap. Pabunta ng Ilocos Sur. Sina Ati Twinkle at si Kuya Larry. Kasama si Roy, si Delphine, Lorraine, Balot, si MJ, at si Aviona Star. Ingat kayo sa biyahe! Back to more music, mga ka-vibes. 3:30 ang oras sa buong kabulaan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang sa number one home of the stars. Ito po ang Banana Crew sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip, ang lupet.
1: Banana Crew!
0: Ito po ang Make It With You ng Ben and Ben.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
4: Mga ka-vibes!
6: Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
5: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
5: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hello Ka-Vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3
3: Hello Ka-Vibes! Ako si Mark Bautista.
4: Hello Ka-Vibes!
5: This is Kai.
6: This is Kyle.
7: Hello mga ka-vibes, kami po si Justin Yu.
8: At ako po si Bianca Devera.
7: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ito ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Your favorite songs mula sa inyong idols nandito na Banana Crew The Top 10 Countdown Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits
1: Ang lupet!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes!
3: Ka-Vibes, trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-Vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga ka-vibes! Ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello ka-vibes! Ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
9: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, I'm Ben!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibe sa Soundship, ang lupit! 4:34 ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas. Magandang afternoon sa inyo pong lahat, mga ka-vibes. Na-enjoy nyo ba ang mga tugtugan natin sa programa on a very kalmado Thursday? Oo, dapat din naman talaga hinga-hinga tayo kasi aminin nyo, mga ka-vibes, ha? Sunod-sunod mula Lunes hanggang kahapon. Talaga namang pang malakasan na more chikahan, more kwentuhan. Kasama ang inyong mga Lodi Cakes, ang inyong mga idols, ang inyong mga paboritong bituin. Dito po sa number one home of the stars, ang programang Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibe sa Soundship. May gusto ko lang i-share sa mga ka-vibes, ano, kung kayo po ay nagpaplano na magnegosyo, kung kayo po ay nagpaplano na ilaan ang inyong kaperahan para magbukas o magtayo ng small business. Ako parang feeling ko, sa akin lang naman to, di ba? Hindi naman, pwedeng hindi mo pakinggan, pwedeng baka maging advice or maging tip sa'yo. I suggest na ako baka ano, ikalma mo muna. Di ba? Mas ipunin. Enjoy mo dahil. Ako kasi parang personally, ang hirap talagang magnegosyo ngayon, ate. Parang hindi ko nga alam yung kapag small business yung bubuksan mo. Ang lala, unang-una, di ba, ang hirap magtiwala sa mga taong papasweldohin mo. Kasi ako na-experience ko yan, te. Pangalawa, yung magsisimula ka ng negosyo pero napakarami mong mga dapat bayaran, napakaraming mga requirements, na para bang, di ba, kaya ka nga magne-negosyo para palaguin yung pera na meron ka, para kumita ka ng bongga. Actually, kahit hindi bongga, yung sapat na kita lang, ah. Yung meron kang pang everyday na mapagkukuhanan. Bali, dito talaga naman parang pinapahirapan pa.
1: Inaasar mo dito ako na puro bariya.
0: Mula sa mga mahihirap kunin na requirements.
1: Pag ngayon ay nabibihani.
0: Ang laki ng dapat mong bayaran bago ka makapagsimula ng business. Ultimo nga, magsasara ka na lang ng negosyo, eh. May dapat ka pa rin bayaran? Ano ba naman yan? Ang tanong ngayon talaga, Pilipinas, kaya pa ba? Diba hindi nakaka-fresh? O speaking of negosyo, ayan, kanina, meron din ako mga nakachikahan. Sabi ko sa inyo, marami tayong mga nakakachikahan talaga, eh. Oo, diba? Sabi ng mga taong nakachikahan ko, hindi daw ito yung panahon para magkaroon o magsimula ng isang negosyo. Yun, sabi nga, napag-usapan namin na ipunin na lang daw muna ang kaperahan. Diba, ultimo sa trabaho, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Diba? Tapos yung mga produkto, very seasonal na lang talaga. Kumbaga sa pagkain, yung food business talaga yung pinakawalang talo. Lalo na magpapasko. Meron din namang nagsuggest, invest na lang muna ang kaperahan kung meron na talagang naitabi sa mga dividend-paying globally invested funds. Oy, taray! Saka ang daming mga negosyo, ha, even yung mga big businesses, talagang may pinagdadaanan talaga. Nag-challenge din sila ng bonggang-bongga. Dahil sa weak customer demand, yung purchasing power, di ba, hindi kaya kasi nga ang mahal na mga bilihin ngayon. Alam mo, sabi nga, no, meron daw talaga mga businesses na talagang nakaka-experience ng zero days. Unlike before, kahit papaano, meron pa rin talaga. Alam mo, nakaka-believe. At saludo tayo sa mga tao, sa mga nagninegosyo na lumalaban ng patas. Oo nga, ayan, no, speaking of, diba, sabi, oo, DJ Jai, tama ka. Sa BIR pa lang, good luck na agad-agad. Diba, ang daming dapat bayaran. Alam ko dapat alam ko may pinapasang bill na dapat yung mga small business owners, hindi na sila dapat tinataksan. Kasi saan naman napupunta yung tax? Diba? Pagka umulan, magdagdag ang taas ng tubig. Kahit naman nasabihin natin na climate change, kasama na yun. Pero aminin natin, diba? Sana kung yung mga buwis natin, abay, napupunta sa tama. Napupunta sa maayos. O di sana okay lang kahit mag-tax ng mag-tax. Pero kung wala, aba, nakakapanlumo. Diba? O may mga sumagot kanina sa ating tanong. Oo, diba? Ayan, ibasahin natin at batiin natin ang ating mga ka-vibes na talaga namang hindi nagpahuli sa pagbibigay ng kanilang mga kasagutan. Ay, hello, we shoutout kay Coats Everyday, kay Ate Sari Lerma, kay Kuya William Mortel. Magandang hapon. Oh my God, si Ate Fems Macariola. Good afternoon, sabi niya. Si Randy Santisas. Ayan, nakikinig daw siya sa atin. Si Ate Gerard Mesano. Magandang afternoon. Salamat sa mga tumutok ha, salamat sa mga nakikinig. Nako, mamaya ibibigay ko na po ang ating top 10 na most requested songs sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. And of course, maraming salamat sa mga nakapanood na ng ating interview yesterday kay Cyril Manabat. Thank you po sa TikTok Road to 1 million views. Actually, yung Instagram and yung Facebook natin, Road to 1 million views na rin. Maraming salamat mga ka-vibes. Back to more music tayo sa oras na 4:40 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito, magandang awitin hatid sa atin ng Q-She. Ito po ang awiting Back to Me. Ay, antara. Dito lang yan syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes sa Soundship, ang Lupet.
2: Banana Crew!

0: nyo, pe!
1: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo! 92.3 FMR. The Vibes! Sound Trip!
0: Ang lupet!
1: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hi mga kabayan, sa ako si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hey, kabayan!
2: Ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello kabayan!
5: We are
4: BGYO!
6: At palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello kabayan, ako po si Bren Manalo at laging tumutok sa 92.3.
8: Hello mga kabayan, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
9: Hello mga kabayan, ako nga pala si JC Santos at kiniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
10: Hello mga kabayan, ako po si Brandon Season at na feeling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes, ang lupet!
11: Ang inis na niya?
12: In fairness, nag-glow up!
13: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ka-vibes! Trivia muna!
3: Alam nyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The vibe sa soundtrip.
4: Ang lupet!
5: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
4: Ang lupet!
5: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: Countdown Hits
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
0: Magandang afternoon,
1: Banana Crew,
0: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes ang lupet,
1: Banana Crew.
0: Mga ka-vibes, 5:59 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. And that was our Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Congratulations sa Abstract dahil sila pa rin po ang nasa numero unong listahan. Number one, nangunguna na pinaka most requested song dito sa atin sa 92.3. Siyempre naman, pasok din ang ating mga awitin na everyday talaga namang nagkakagulo sa social media. Ang mga bumoboto, nalilipat-lipat lang sila sa kani-kanilang mga pwesto. Pero syempre ngayon, ang pinakanauna, once again,
2: puno ng kaguluhan,
0: ang nakalutang ng Abstract. Saktong alas 6 na po ng gabi. Sign na muna for now, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Susunod na po ang iDiva Nights kasama si DJ ID. Ito lang sa 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes sa soundship ang lupet.
1: Banana Crew!
3: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
4: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 6:52, at ang kantang napakinggan natin, that was Kaleidoscope World by Francis Magalona. At isang magandang gabi sa ating lahat mga ka-vibes at welcome sa programang iDiva Night!
1: Ang lupet!
0: Sa oras na 6:52, kasama niyo na po ako, DJ ID. At ito na nga, patapos na ang unang oras ng ating programa. Sana nag-enjoy kayo sa mga malulupit na tugtugan natin, dahil sa susunod na mga oras na kung mga ka-vibes, babanatan na natin ang ating mga featured songs for tonight. Pero bago ang lahat, kamusta muna ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, and kaway-kaway rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And dito mga ka-vibes, bukod sa malulupit at masasayang tugtugan, kumakanta tayo live on air. Kaya nasa na ang ating mga karaoke kings and queens dyan. Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At dahil dyan, tonight, to throwback tayo to the 70s. Yes, a blast from the past ang atake for today's video. Dahil nga naman, meron tayong mga iconic songs from that era, no? Talagang back-to-back iconic songs to mga ka-vibes. Dahil sisimulan natin ang ating second hour with our first featured song na Dancing Queen ng ABBA. Sa mga ka-vibes natin dyan, nako, kung mahilig ka sa mga 70s music, I'm sure parte to ng roster mo of karaoke songs, no? Pagkasama mo mga tita-tito mo or mga pamilya mo, di ba? Lalo na kung gusto mo yung tipong kanta na bubuhayin yung gabi. Syempre sisimulan mo yan with Dancing Queen. Kaya sa mga ka-vibes natin na dyan na mahilig mag-jive, tumayaw, perfect na perfect tong kanta para sa'yo. And syempre, matapos ang Dancing Queen ng ABBA, meron naman tayong American Pie ni Doc McLean. O diba? Ang taray ng ating mga songs for tonight, talagang mga simple pero sobrang lakas ng impact niya sa music industry. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ilabas nyo na ang inyong mga mikropono at mga cellphone, dahil kayo ay tatawag dito sa programang iDiva Nights. Muli, ang numero natin 0954-406-1967. At sa oras sa 6:55, back to tugtugan na. Kaya naman huwag ka na maglipat at pagkabangan nyo, dahil sa ating pagbabalik, magkakanta tahan tayo live on air. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up. May

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Sintunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes.
3: 2.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip! Ang oras natin, 7.15 ng gabi at kawai-kawai sa ating mga Kavibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Asa na ang mga dancing queen and kings natin for tonight dahil hindi lang tayo sasayaw, kakanta din tayo live on air. Dahil nga para sa ating first featured song, sabi ko nga sa inyo, diba, ngayong second hour, sisimulan natin to with our first featured song from way back 1976. Ito ay ang kantang Dancing Queen ng ABBA. Sa mga ka-vibes natin, imposible talaga na hindi nyo pa to naririnig tong kantang ito unless na lang siguro Gen Alpha or Gen Beta ka, no? But ito kasi, isa siyang timeless or classic pop song talaga na across all generations makaka-relate ka. Alam mo, ito yung mga nai-imagine ko no, noong mga club noong mga 70s, 80s. Ito yung laman, yung tugtog ng mga club noong that time. And kinikwento lang to sa akin ng mga mas nakakatanda sa akin no, na parang yung mga club culture daw noon, hindi siya yung parang maghahanap ka ng partner, makakahanap ka ng guy or ng girl for the night, pero kundi puro sayawan lang talaga siya, di ba? As in, it's just a night of dancing, enjoying with your time, with your friends, or kung sino man yung kasama mo. Plus factor yung music na lahat sumasayaw on the dance floor. Nako, alam mo, isa talaga yan sa mga gusto ko i-petition na ibalik. Yung sayawan sa dance floor. Ngayon kasi parang sway-sway na lang, di ba? Parang taas kamay na lang, ganon, sway-sway. Pero dati may pasayaw, may pa moves pa, may mga footwork pa. Gusto ko ibalik yung ganyang club culture. Nako, kayo mga ka-vibes, ano ba sa tingin nyo? Dapat ba ibalik yan? Let me know. Dahil pwede nyo i-comment ang inyong mga opinion, ang inyong mga saloobin sa ating live stream. Dahil bukod sa napapakinggan tayo, tayo napapanood din sa 92.3 FMR Manila Facebook fanpage, pati na rin sa ating TikTok account. Kaya naman, eto na nga mga ka-vibes, huwag na nating patagalin pa. I-welcome na natin ang ating unang songerist for tonight. Hello!
4: Hello po!
3: Hello ka-vibes! Pangalan at taga saan?
4: Hello po, my name is Micah De Nero from Muntalban, Rizal.
3: Yeah, Micah! Hello Micah! At welcome sa programang I-Diva Nights. Naku, bago tayo kumanta netong Dancing Queen. Ikaw, ano masasabi mo sa club culture natin ngayon? Kasi nga kanina nasasabi ko na noong mga panahong 70s, 80s, parang may mga sayawan sa mga club eh. Ngayon, parang ngayon sway-sway na lang, ganun. Ano masasabi mo? Feeling ko ano eh, sa tinig ng boses mo, ikaw ay nasa Gen Z. Tama ba ako?
4: Opo.
3: Yun!
4: Actually, nagka-club din ako before and tuwing nagka-club ako, hindi pwedeng mawala ang Dancing Queen.
3: Yes!
4: Sa mga DJ.
3: Oo, so, ngayon lang may remix-remix na siya eh, no? Yung may may ganyan.
4: And sabi niyo din po kayo, timeless nga po siya. Talaga, kahit ilang taon ka na, Jessica man, all this, talaga mapapa-sing and dance ka sa Dancing Queen.
3: Correct. Alam mo, pag naririnig ko to, lalo na ngayon sa panahong 2026 sa mga club, talagang napapasigaw na lang talaga ako eh. Parang, alam mo yon, ito yung mga tipong kanta na pag narinig mo, hindi kahit anong ginagawa mo, naguhugas ka ng pinggan, di ba? Naglalakad ka, nag-grocery ka. Pag narinig mo to, talagang mapapasayaw ka at mapapakanta. Kaya naman, ito na nga mga ka-vibes, banata na natin ang ating unang featured song na Dancing Queen by ABBA. And if you know this song, feel free to sing along.
5: 0
1: 0, 2, 8.

0: fun in our lives. Tama ba ako, Maika? Kahit na, yes, di ba, ilang taon ka na, ilang na anak mo, deserve mo pa rin mag-enjoy. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, let loose naman tayo paminsan-minsan, di ba?
1: Yes.
0: Life is too short para maging seryoso forever.
1: Yeah.
0: Ayan, so Maika, ayan, ikaw ba, ano ang ginagawa mo para mag-enjoy sa buhay? Lalo na, di ba, pag na napakabigat na or parang feel mo napakaseryoso na ng lahat ng bagay. Anong ginagawa mo para i-remind yung sarili mo na, ah, teka lang, it's just life, di ba? Pwede ko siyang gawing mas masaya pa.
1: Sa akin po, minsan, kapag stress, syempre, kumakanta ako, nilalabas ko pagdating sa pagkanta, yung stress ko, and also, content creator ako.
0: Wow!
1: And passion ko yung pagiging content creator. So, kapag parang feeling ko, kailangan ko ng something na magpapasaya sa akin. So, gagawin ko yung mga passion ko. Like, makeup din, nag-makeup din po ako. And then, yun yung talagang nagbubusa sa confident ko, sa na para maging happy ako, magmalungkot, pag maraming problema. And also, siyempre, huwag kakalimutan mag-pray palagi kay God.
0: Yes, tama. Yeah. Oo, alam mo, yung mga bagay na ganyan, kahit na parang para sa ibang tao, napakasimple niya. Pero if it helps you, no, na makalimutan yung problema mo, even for like just a little bit of time, kahit saglit lang, di ba? Gawin mo na. Kasi ang ikli lang ng buhay para maging laging stress, lagi kang malungkot, di ba?
1: Yes.
0: So do what makes you happy, kahit gaano kasimple yan, di ba? Sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin yan. And syempre, Maika, no, bago tayo mag-goodbye sa'yo, baka may gusto kang batiin.
1: Ay, yes,
0: at i-shout out dyan.
1: Yan, shout out ko lang po muna yung coffee business po namin na Ox 30 by After Call Work, and also yung aesthetic clinic din po na Darella and Co. Syempre,
0: wow.
1: Shout out din sa mga friends ko po na si Bangkoks, and yung family and friends ko po. Ayan.
0: Ayan, uy. Hindi lang siya content creator, entrepreneur din. Palakpakan naman natin si Maika. And thank you so much, Maika, ha, sa pagtawag dito sa ating programa, saying hi sa kanyang family and friends. Enjoy the rest of the evening.
1: Thank you. Thank
0: maraming
1: you so
0: maraming
1: much.
0: Salamat. Muli, mga ka-vibes, palakpakan natin si Maika mula sa Montalban, Rizal. And sa oras na 7:24, tayo magbabalik tugtugan na. But don't you worry kung nabitin kayo sa kantahan at sayawan. Ang ating pangalawang featured song, ayan, ay American Pie ni Don McLean. Pagkaabangan nyo yan sa programang iDiva Nights, i-save nyo lamang ang numerong 0954-406-1967. At huwag na kayo maglipat, mga ka-vibes, at manatiling nakatutok dito sa ating programa sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights.

0: 92.3 FM Arca Vibes Sound Trip. Ang lupet at ang oras natin 7:49. Ang kantang iyan ay mula kay Edwin Hurry Jr. na entitled Dulo. Ang sarap siguro ng feeling, no, na may taong nagsasabi sa iyo na mamahalin ka niya hanggang dulo. Mapapasana all ka na lang talaga, no, sa mga taong merong person na willing mag-commit sa kanila ng panghabang buhay. Yung tipong siguradong-sigurado sila sa'yo. At talagang committed, dedicated sila na i-align yung mga plano nila sa buhay, yung mga goals nila sa life, sinasama ka or ini-include ka. Talagang mapapasana all. Kaya kung ikaw ay merong tao na ganyan sa buhay mo, don't take them for granted ka, vibes, diba? I-treasure mo yung ganyang klaseng tao dahil mahirap makahanap ng isang individual na kaya ibigay yung ganyang commitment, yung dedication. And sa mga ka-vibes natin, no, maganda yung ganyang kind of love. Parang imagine mo kung lahat tayo merong ganong klaseng tao sa buhay natin, di ba? Ede, ang napakasaya nating lahat. Sa mga ka-vibes natin, oras natin 7:50 at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights kung saan nagkakantahan tayo, hindi lang sa radyo, hindi lang sa mapapakinggan na sa mga listeners natin, kundi live. Oo, pwede kang maging part ng ating programa kung gusto niyong tumawag at kumanta live on air sa numerong 0954-406-1967. Dahil meron pa tayong natitirang isang featured song, It's American Pie by Doc McLean from 1971. And sa mga ka-vibes natin, ha, isa sa mga pinakakilalang songs in the history of American music, itong kantang ito. And sa sobrang sikat niya, no, sa sobrang sikat niya, naging number one to, ha, sa Billboard Hot 100 noong early 1972. Imagine mo, from 1971 to 1972, super recognized na siya everywhere, internationally, lahat alam ang kantang American Pie. And alam nyo, hindi to, ano eh, hindi to simpleng love song o kaya naman just a simple rock song. Meron talaga siyang may message eh, may message dito. And isa tong mahabang musical story about yung pagbabago sa American culture, sa music, sa society, simula nung late 1950s hanggang 1960s. Kasi nga, di ba, may mga drastic change in music between generations. And ito, ayon mismo kay McLean, ha, naging bahagi ito ng kanyang personal na story at ng mas malawak pa na kwento ng Amerika. Agree ba kayong mga ka-vibes na there are some changes between generations na talagang masasabi mo, ah, wala na to. Parang, kaya may mga tao nagsasabi, nung panahon ko, ganito-ganyan. Nung panahon ko, mas maganito-ganyan. Diba? May comparison between generations. And para sa akin, as a Gen Z na pinanganak noong 2000, para sa akin, ang masasabi kong hindi, nagbago na talaga is yung mga cartoon para sa akin. Nung mga pinapanood ko yung mga latest na cartoon, sobrang ibang-iba na. I am very, very happy na lumabas ako sa era ng mga cartoon na parang sobrang relatable pa niya. Hindi pa siya yung parang sobrang softy-softy, no? Ewan ko, parang iba yung atake. Masyadong babied, in my opinion, ang cartoons nowadays. Parang sobrang animated niya. To the point na parang masyado siyang kulang sa plot, kulang sa storyline. Masyado siyang ambabaw niya. Mas deeper in my opinion yung mga cartoons nung mga dati. Kasi kahit na cartoon yon, meron siyang deeper meaning in terms of society, in terms of culture. Hindi lang siya parang about pagtuturo ng mga values and manners. May mas malalim siya na meaning para sa akin. And yun yung mga bagay na nare-realize ko now as a 20-something-year-old person, no? Na lumaki sa generation ng mga TV, yung mga cartoons, yung mga movies. Yan yung mga napapanood sa TV. Kaya kayo, para sa inyong mga ka-vibes, from any generation ha, let me know para sa inyo, ano yung something from your generation na sa tingin nyo hindi nagaanon ngayon? Let me know mga ka-vibes, isend yan sa amin sa ating Viber 0954-406-1967. O kaya naman i-comment niyan sa ating mga social media platforms, sa ating Facebook fanpage sa 923FMR Manila. O kaya pwede nyong idiretso yan sa aking Facebook account, DJ ID. Search nyo lamang AIDEE mga ka-vibes. And babasahin ko yung mga comments nyo maya-maya. And ngayon, tatawid na tayo sa ating third hour. Pero syempre, bago yan, no? Leaving with you our next song mula kay Arthur Looney featuring Arthur Neri with a song called Palaisipan. Syempre, dito lang yan mga ka-vibes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 7:54 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
4: May

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backupan?
1: 90.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 impunto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
1: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: bangun ang matutulog. Hawak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: These are great singers.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: ang dunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: It's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Kaya sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, ang oras natin 8:16, and kayo pa rin ay nakatutok sa programang I Diva Nights with me, DJ ID. Ito po ang programang I Diva Nights, kung saan pwede kayo tumawag live on air para makisang along sa ating mga featured songs for tonight. At dahil nga Thursday ngayon, tumutrowback tayo from the past. Kanina sinimulan natin, no, sa ating second hour ang featured song na Dancing Queen by ABBA. At sa oras naman ito, we're doing or kakantahin naman natin ang American Pie ni Don McLean. Ako, sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig at gustong kumanta, ang numero natin 0954-406-1967. Kaya naman tumawag na tayo, mga ka-vibes, dito sa ating programa dahil masaya kumanta, di ba? Isa yan sa mga bagay na talagang nakaka-help i-release yung stress o kaya makalimutan yung mga worries mo. At kaya naman, i-share mo na yung boses mo at ang story mo sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa mga ka-vibes natin, ha. Again, hindi lang tayo napapakinggan sa radyo, tayo rin ay napapanood live sa Facebook fanpage at sa TikTok ng 923 FMR Manila. Kaya naman, hello, hello. No, habang nag-aantay tayo ng caller for tonight, ayan, batiin muna natin ang ilan sa ating mga ka-vibes. Ayan. Hello and saying hi, syempre, sa mga ka-vibes natin nanonood sa ating live stream right now. Hello kayla Sari Lerma, kayla Gerard Mishano, kayla Wella, kayla ka-vibes natin sa FMR squad natin. And sabi nga ni Sari, hindi daw siya familiar sa song na yan. Nako, Sari, feeling ko pag napakinggan mo yung chorus neto, masabi mo, ah, yan pala yung kantang yan. Ito kasi isa sa mga songs na yung chorus niya sobrang familiar pag narinig mo siya. Hindi mo maiisip agad yung title, no? Pero ang isa sa mga gusto ko sa kantang ito is yung storytelling niya. Alam mo yung the way kasi siya kinanta, hindi siya yung parang kanta lang eh. Yung pagkanta niya may parang storytelling na effect. Na kinikwento niya yung mga pangyayari sa buhay niya, sa point of view niya, no? Kaya napaka-unique na itong kanta para sa akin. And eto nga, batiin din natin, no, yung mga ka-vibes natin na nag-comment din sa ating social media accounts. Ayan, hello kila Alteza Herrera Sino Cruz, and of course sa Herrera and the Sino Cruz family. Saying hi rin pala sa ating mga ka-vibes na sila Mary Dulay, Randy Santisa, si Jebby Tiong de la Cruz, etong si Edna Gamotia. Hello kay Juan Miguel Dimogatia and kay Edgar Catarina. Hello, hello sa inyong lahat and happy Thursday! At sa mga ka-vibes natin, ayan, baka medyo may nahihiyang kumanta. Ayan, sa mga nagmamaneho, sa mga tsuper natin dyan, sa mga pasahero natin, and sa mga nag-drive pa uwi sa kanilang mga tahanan. Ayan, if you know this song, ayan, makisang along na lang kayo sa atin. Ito, special treat para sa inyo. Ako na lang magiging pangalawang songerist natin dito sa ating programa for tonight. Dahil sayang naman, di ba? Napaka-iconic netong kantang ito. Kaya naman, ito na nga, here is the rendition of DJ ID ng American Pie. Ito talaga, it was a challenge, no? It's a challenge nung inaral ko siya before. Naaalala ko, kasi nga, di ba, para siyang storytelling eh. Para siyang ano, para sa akin, yung hirap ng pagkakanta niya is similar sa Betty Davis Eyes. Yung parang may hagod, tapos may kwento. Hindi siya yung parang puro nota, puro kanta lang. Kaya sa mga ka-vibes natin, once again, if you know this song, feel free to sing along.
1: 0 0

0: culture mismo. Yung kanta kasi, it's very nostalgic. Sa sobrang nostalgic niya, nagkaroon nga siya ng trend sa TikTok, di ba? Yung mga edits ng mga films or mga edits naman ng kanilang mga, let's say, kapatid or anak na napaka-bilis lumipas ng panahon. Parang in one blink of an eye, wow, nagbago na ang lahat. Kaya sa mga ka-vibes natin, oh, cherish the moments, cherish yung now. Diba? Kasi pagising mo tomorrow, malaki ang chance na magbabago ang lahat. It takes one blink of an eye for everything in your life to change. Kaya sa mga ka-vibes natin, again, pahalagahan nyo yung anong oras, yung mga tao around you, yung mga taong kilala nyo at present. Dahil you never know what can change tomorrow. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung nakaka-relate kayo dito, ayan, pwede nyo i-share sa akin no, yung mga ganyang moments nyo na parang wow, hindi mo in-expect na nagbago na palang lahat sa buhay mo. I-comment mo yan, i-share mo yan sa akin. 923FMR Manila ang numero, or pwede rin kayong tumawag ang numero 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin dyan na gusto kumanta ng any kind of song na gusto nila i-dedicate to someone special or kung kanino man, meron tayong segment na I dedicate for you. And pwede kayong tumawag, kumanta live on air dito sa ating programa. Kaya naman pagkaabangan nyo yan mga ka-vibes. And syempre, wag na kayong maglipat. Enjoyin natin ang good vibes and good music. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. At ang oras natin, 8:24 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
3: You are a great singer.
1: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Itulah Duman Obiritel. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: The vibes.
5: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip!
3: Ang lupet!
5: 8:48 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I-Diva Nights! At sa oras na ito, malapit na nga ako magpaalam sa ating mga ka-vibes and nagpapasalamat ako sa mga nag-tune in simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 ng gabi na. Oo, ang bilis ng oras, diba? Imagine mo yun, 3 hours na ang nakalipas. Naku, sana nag-enjoy kayo sa mga ka-vibes natin dyan na inabutan tayo simula kanina pa. Sana nag-enjoy kayo sa mga malulupit na tugtugan natin at sa mga napaka-iconic na featured songs natin for tonight. And syempre, no, may humabol pa. Bago tayo mag-goodbye, may humabol at tumawag dito sa ating himpilan para sa ating segment na I Dedicate For You. Kaya naman, i-welcome natin ang ating third songerist for tonight. Hello!
6: Good evening po sa lahat ng ating mga kabibes.
5: Good evening din. Pangalan na taga saan?
6: The FMR Squad President Lawrence.
5: You know, Lawrence Manipor, mga ka-vibes, welcome dito sa ating programa. Hindi ko alam kung ba't may flip. Ayan, Lawrence, anong kakantahin mo at para kanino ito?
6: So ang kakantahin ko po ito para
5: i-dedicate. Bakit mo binabanggit yung last name ko paulit-ulit?
6: Hindi, i-dedicate ko po ito para kay DJ Jaja.
5: Sana all! DJ Jaja, kung nakikinig ka man ngayon, girl. Sana all. Okay, sige, anong kanta
6: yes,
5: ito?
6: Naman.
5: Anong kanta?
6: Ako'y Sayo, by Per Circle.
5: Ako'y Sayo? Wow, love song yan. Taray. O sige, bakit ito ang gusto mong i-dedicate?
6: Siyempre, alam mo naman yung sa kakanta. Alam mo na yung kakantahin ko ngayon eh.
5: Oo, alam ko kasi na-mention mo nga yung title. Pero yung mga ka-vibes natin, hindi nila alam ko anong backstory niyan.
6: Yes.
5: Bakit mo hinahangaan si DJ Jaja?
6: Siyempre, alam mo naman eh. Basta alam na.
5: Nahiya ka pa. Ito na nga, magde-dedicate ka na nga ng kanta, Lawrence eh. O yan,
6: nahiya
5: sige.
6: Ako.
5: O go, kumanta ka na at palakpakan natin mga ka-vibes si Lawrence Manipor.
6: Sige.
5: Anytime you're ready.
6: Yes naman, yes, yes. Okay. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin.

0: Wala.
1: Grabe, mga ka-vibes. Akala ko si Daniel Padilla yung ano yung tumawag sa atin dito sa ating programa. Bigla ka nag-transform. Ganon.
0: Maliit na bagay lang po yung TGIB.
1: Maliit na bagay. Pero maraming salamat, Loren, sa pagtawag at sa pag-share sa amin ng boses mo. At grabe talaga, no? Sobrang haba ng hair ni DJ Jaja. Pagkaabangan nyo nga pala siya, mga ka-vibes, every Saturday para sa kanyang programang Y2K Rewind. 6 a.m. to 9 a.m. po yan. And sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin muli si Lawrence Manipor. Baka bukod pa kay DJ Jaja, sino bang gusto mo pang batiin sa oras na ito?
0: So, binabati ko po lahat ng mga members ng FMR Squad, kaya di ko lang po kayo iisa-isin. Pero ipapromote ko na lang po yung ang aming Facebook page ng FMR Squad. Pero ang followers po namin yun is 61 members.
1: Wow!
0: Na. Tapos, tapos, ang ano natin, ang active population po natin ng FMR Squad is 86 members na. Kung ikukumpara po natin na 100 members, ay malaking tulong po yun para sa lahat ng ating mga kabibs listeners.
1: Uy, Lawrence, ipromote mo na din yung social media accounts ng ating himpilan.
0: So, ang aming Facebook page namin ng FMR Squad, dapat nakapalo na po kayo lahat. Ha. Tapos, yung FB group po namin ng FMR Squad, kung
1: hindi, yung himpilan natin, Lawrence.
0: Ha?
1: Yung himpilan natin. Saan tayo mapapanood at saan tayo mahahanap sa social media?
0: So, ano, sa 92.3 FMR Manila din.
1: Yun, yan ang gusto ko. Masunurin.
0: Yes,
1: thank you so much, Lawrence, ha, para sa love and support. All the love to you. And sa mga ka-vibes natin, sa mga solid supporters natin. Now, lumawak pa ang ating, lumaki pa lalo ang ating FMR Squad family. Thank you!
0: Yes naman, tsaka bukas nga pala ang birthday ni DJ Cathy G bukas, ha?
1: Yes! Kaya naman, advance, ha? Happy birthday sa ating one and only Cathy G. Nako, sa mga ka-vibes natin. Meron na naman tayong lumpia and spaghetti. Gusto ko yung nag-manifest ako. Pinangunahan ko
0: yes,
1: siya.
0: Naman.
1: Pero DJ Cathy, kung nakikinig ka man, and mabuhay ka hanggang sa gusto mo at more love and blessings to come sa life mo.
2: Happy birthday!
1: And syempre, sa mga ka-vibes po natin na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa inyong lahat. And maraming salamat, Lawrence!
0: Yes naman. We love you and see you soon.
1: We love you too, Lawrence! And sa ating FMR Squad family, talaga namang malahal na mahal namin kayo at maraming salamat sa suporta na binibigay niyo dito sa ating himpilan at sa aking programa. Nako, thank you so much sa mga sumubaybay ng ating programa, nanood ng ating live stream at sa mga tumawag at nakising along sa atin. Don't you worry, dahil magbabalik ang ating programa tomorrow, 6 p.m. to 9 p.m. po yan dito sa 92.3 FMR. Pero huwag kayong malungkot dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music dahil susunod na ang programang Heart Speaks with your pretty girl, Alex Baltazar. 9 p.m. to 12 midnight yan dito syempre sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
1: At ang oras natin yan, 8:56 ng gabi. Bye!
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS
4: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City. Magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Single o taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa Heart Speak.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip, I'll be home soon. Sabi sa kanta ni Beverly Craven with Promise Me. Nako, kayo talaga, no? Sabihin nyo mga ngako, di ba? Manunumpa. Pero ang tanong, gaano ka ba talaga ka-committed para tuparin yung mga pangako na yan? Dahil tandaan ang mga salita, no, wala itong tunay na kahulugan unless talagang isupplement natin ito with our actions. Kailangan ano yan eh, complementary yan. Kapag sinabi mo, I love you, pinararamdam mo rin dapat. Alam ko, nakakakilig na makareceive ng mga ganyang salita, text man yan, sabihin man sa'yo sa personal, pero kung yung effort nakikita mo medyo lacking, mag-isip-isip ka rin, ha? At sa oras na 9:15, tayo nga ay magsasama-sama para sa Thursday edition ng Heart Speaks. I am Alex Baltazar. At syempre, kwentuhan na naman tayo tungkol sa ating buhay, tungkol sa ating love life, tungkol sa ating career at sa mga pinagdaanan natin. No? Maliit o malaking bagay man yan, eh, kailangan pag-usapan. Everything naman, valid yan. Basta wala kang inaapakang ibang tao. Ako, support kita dyan. Hindi sa pang-apak ng iba, ha? Support kita sa mga endeavors mo sa buhay mo, di ba? Kaya naman, sabi nga ni Laika na nagva-viral ngayon, yung batang Laika, di ba? Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede kang mangarap. Alam mo, totoo yan. Ang gandang paalala noon, no? Kaya siya nag-viral ulit, I guess, kasi sa pagkakataong ito na puro pagmahal ng presyo ng bilihin, ano ba, ang baba ng sahod, ang daming mga pinoproblema ng mundo, pero pwede rin naman palang mangarap, hintayin mo lang. May ganda rin ang buhay na dulot. Diba? So minsan, while it's true that we should acknowledge and always acknowledge yung mga masasamang bagay, yung mga pangit na nangyayari sa atin, hindi lang dapat natin tinatalikuran, dapat din naman nating i-acknowledge at huwag nating kalimutan to recognize and be grateful for the blessings. Kasi minsan dahil, alam mo, nauunahan na tayo ng mga problema. Ang hirap na mag-focus doon sa magandang nangyayari. Pero isipin mo na lang din naman, 'di ba? Lahat ng mga dumarating sa iyo na mga biyaya. Okay lang na malungkot ka if feeling mo sa ibang parts ng buhay mo parang nagfe-fail ka, but do not ever forget na ang progress mo hindi naman 'yan paurong eh, palagi 'yan papalusong, 'di ba? Lusong pa nga eh kasi grabe yung pinagdadaanan mong daan, 'di ba? Pero kayang-kaya mo 'yan. At para naman, kayanin mo. Syempre naman, we'll give you inspiration in the form of music. Pero ngayon, eto muna para sa lahat ng mga gustong makipag-comeback muli. Sana nga ay mabigyan ka ng isa pang pagkakataon, parang si Eric Santos. Kailangan singgaling mo siyang kumanta siguro, no? With Pagbigyan Muli, here on Heart Speaks, I'm Alex Baltazar, only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Sa Soundtrip, ang lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Syempre yan nga ang awitin ni Regine Velasquez and Jackie Che, In Love With You. Ano mga kanta palagi yan sa kasal, di ba? Yung nasa wedding church, ganyan, church wedding, tapos yun yung makakantahin sa church, di ba? Tapos duet, naku, damang-dama mo talaga. Naku, speaking of which, no, yung mga bride dyan, abalang-abala na, kasi malapit na naman ang Disyembre. Alam nyo naman, basta pagdating o pagsapit ng June, tapos December, ayan na yung time na naghahanda na yung ating mga bride, yung ating mga groom dahil ikakasal na. May nakita ko na isang araw na conversation sa internet na parang sinasabi nila, gaano daw ba dapat katagal ang preparation sa kasal? O diba? Gusto ko yung yun na yung pinag-uusapan nila, kasal na, samantalang tayo, ito pa rin. Stuck pa rin sa pagtatanong, kailan kaya magkakajowa? Pero yun na nga, going back, gaano nga ba dapat talaga katagal ang preparation? Siyempre, pag kinasal ka, marami kang dapat ayusin, diba? Yung mga mag-o-organize yan, yung catering, yung location, yung venue na simbahan nyo, o ng ceremony. At saka syempre, yung magiging venue ng reception. Ang dami-dami at kung sinong host pa kukunin nyo. Baka naman ha, nag-host na ako ng kasal by the way. Pero yun na nga, sabi ng iba, sapat ba ang a few months kung December na daw sila ikakasal? Yung iba sinasabi, hindi, dapat taon. Taon dapat ang binibilang. Diba? Para masabing prepared na talaga sa kasal. Pero siguro no, more than that, ang realization ko nung nabasa ko yun, hindi lamang dapat natin pinag-uusapan gaano ba dapat kabusisi yung pagpapakasal. Gaano ba dapat katagal yung preparation sa kasal? Diba? Hindi lang naman ito tungkol sa catering eh. Hindi lang naman ito tungkol sa gown, sa pera na inyong gagastusin. Pero mas matimbang dapat yung gaano ba katagal dapat. Diba? Gaano ba kami ka-prepared talaga na ikasal na? Is it final? Kasi meron ding ano ngayon, di ba? Meron ding ngayong, ano tawag dito, trend. Ayun, sa Instagram naman, yung stop the wedding trend. Ano ginagawa doon? Yung mga girls, parang sinasabi nila yung reason kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila nagsisipag-asawa. Keso nga daw, pag nakatapat ka ng partner na ganito, na ganyan, ang toxic pala, tapos later on mo malaman sa relationship na ang toxic-toxic, hindi ka na makakawala. Kaya stop the wedding. Parang ganun yung trend niya, di ba? Ikaw ba, what's your take pagdating sa pagpapakasal? Ikaw pa rin ba yung traditional na gusto ko talaga pag umibig ako, kami ay ikakasal, kami ay haharap sa dambana, kami ay mga ngako sa isa't isa, or ikaw ba yung medyo sabihin na nating sigurista, no? Ikaw ba yung medyo modern na antique pagdating sa pakikipagrelasyon, sa pag-aasawa na, ay, di bali na yan, para pag niloko ko, madali ko siyang iwan. No? Ano ba ang pagtingin mo dyan? Okay, sige, sali ka na sa ating conversation sa ating Facebook page. Siyempre, pwede mo kami i-message dyan over at 92.3 FMR Manila or yours truly, Alex Baltazar. At ako pa rin nga ang iyong makakasama dito sa Heart Speaks. Papunta na tayo niyan sa second hour. At mamaya, sa ikalawang oras natin, babasahin ko na yung mga comment nyo tungkol sa mga problema sa love life. Kaya kung gusto nyo magpa-advise, ay sabi ni Kuya, may ganyan pa rin pala. Oo naman, habang may puso, habang may tao, may iibig. Kaya siyempre, habang may iibig, meron ding masasaktan. Kaya bukas ang ating programa para sa inyo. But for now, let's head back to more of the music. Here's Lea Zalonga and Brad Kane with We Could Be In Love only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

101.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. I'm so lonely! Diba, sabi nga dito, a little love is all I ask. Ikaw ba naniniwala ka na ang pag-ibig isa itong solusyon sa kalungkutan? Eh ba, syempre hindi, no? Kasi maraming factors para tayo lumigaya. Pero isa ito sa mga main factors para naman din syempre kahit papaano ay maibsan yung lungkot na ating nararamdaman. Pansin nyo ba, diba, kapag tayo'y nagmamahal, para bang everything feels so right and so good. Pero, pansin nyo rin, ang pagmamahal pwede itong mag-cause ng sobrang kaligayahan. But on the other hand, pwede rin naman itong mag-cause ng sobrang kalungkutan. Ganon yata talaga ka-vibes kapag ibinibigay natin ng todo ang ating puso. Dahil we love with all our heart, ganoon din kapag tayo'y nasaktan. Parang buong puso mo rin ay nawawasak. Kaya naman kung meron kang nais i-share at ikwento sa ating programa, bukas ang ating Heart Speaks para sa inyong lahat. I'm Alex Baltazar at sa oras na 10:19, I'm now gonna look over our Facebook page at 92.3 FMR Manila. At ang sabi dito, "Hello Ma'am Alex, ako po si Jelbian Ballesteros ng Rizal. Quick question lang naman. Gusto ko lang po sanang itanong, sa isang relationship, kailangan ba talagang malaman ng partner mo ang lahat-lahat ng bagay tungkol sa'yo para masabing may complete trust kayo sa isa't isa? Pangalawa, kung may mga bahagi ng past mo na hindi mo binabahagi dahil hindi naman na ito relevant sa present relationship, matatawag ba itong healthy boundary o may pagtatago pa rin? Salamat po." Ayan. Alam mo, para itong continuation dun sa napag-usapan na natin ng isang araw, ako, I'm all for transparency and honesty. Syempre, when you get into a relationship, part of building yung trust o yung tiwala is sasabihin mo sa kanya yung nakaraan mo, ano yung mga pinagdaanan mo, ano yung landas na tinahak mo bago ka makarating sa punto ng buhay mo na to. Diba? Pero sabi ko nga, hindi rin naman masama kung magli-leave out tayo ng ilang mga impormasyon na sa tingin mo makakapagpadagdag lang ng pag-aalala doon sa partner mo. Diba? Ito yung ginamit kong example nga ng isang araw na, let's say, meron ka nakadate lang na magandang babae. Wala naman nangyari sa inyo, hindi mo naman nakahawak ang kamay. Wala, as in, nag-date lang kayo, kumain lang sa labas, parang ganun lang ang nangyari. Sa tingin mo, dapat mo pa ikwento yun. Diba? Pwede siguro kung alam mong hindi selosa ang jowa mo, pero kung selosa at may tendency siya na, alam mo yon, magmaktol dahil sa selos, kung ako yan, hindi ko na yan sasabihin, diba? Pero meron din naman ako mga bagay na talagang feeling ko dapat kong ipagtapat. Ano yon? Ito yung mga bahagi ng nakaraan mo na potentially pwedeng maka-apekto doon sa present relationship nyo. Halimbawa, ano ito, yung mga trauma na pinagdaanan mo, di ba? Although it takes a while, sometimes even years before you can completely trust a person tungkol sa status ng buhay mo at ng trauma mo. Kasi yung pag-usapan yan ulit, alam mo, napaka-sensitibong bagay niyan di ba? But it is necessary. Bakit? Kasi para mas lalo kang maintindihan at magabayan ng partner mo. Dahil kung itatago mo ito sa kanya na, alam mo, may anger management issues ako. Alam mo, dati ganito ang naging tendency ko kapag nag-aaway kami ng jowa ko, di ba? So para ngayon, when it happens, halimbawa, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, dahil aware ka na meron siyang issue in handling yung kanyang anger management, hindi naman sa sinasabi kung lusot na siya sa mga kasalanan o doon sa kanyang pag-uugali sa'yo, diba? Pero kahit papaano, nagkakaroon ka ng konteksto kung bakit ganito siya makitungo sa'yo. At ikaw naman din, alam mo na at maa-anticipate mo na ano ba yung mga dapat kong gawin para maiwasan nito. Ano ba yung mga dapat maging intervention, hindi lang ako, pero yung tulong na pwede naming makuha sa labas para, alam mo yon, maging okay ang aming relasyon. Hindi naman kasi ibig sabihin na nangyari ito sa past, no? Mangyayari din ito sa future. Tayo ang maganda dito, meron tayong kakayanan na baguhin yung ating future. Oo, yung past, alam mo, wala na Ayan na yun, nagawa na yun. Hindi ko na mabubura. At minsan, aminin mo ka-vibes, may mga pagkakamali tayo na hinihiling natin, sana Lord, pwedeng reset na lang. Sana hindi ko na lang ginawa. Sana hindi na lang dumating sa pagkakataon na pinili kong gawin yan, yung desisyon na yan. Pero wala na nga Anong gusto mo, bumaba pa ang langit, ang mga anghel at sabihin sa'yo, te, wala ka nang magagawa. Hindi ka na makakabalik sa nakaraan. So kahit magtatalon ka dyan, maglulundag ka sa selos,
Diba? Dahil sa nalaman mo tungkol sa past niya, wala na. Wala ka na magagawa. Pero ang maganda dito, in the future, pwede nating ayusin. At yung present, meron pa tayong magagawa. So sa akin, kung sa tingin mo yung pagsasabi tungkol doon sa mga impormasyon tungkol sa iyong nakaraan ay makakatulong, no? Para mas mai-augment yung tiwala ninyo sa isa't isa in the present time and syempre in the future to build a healthier relationship, gawin mo. Pero piliin mo. At hindi yung pagsisinungaling. Healthy boundary ang tawag doon. Ikaw na nga rin mismo ang nagsabi. Diba? May mga bagay na oo.

Alam mo, baby, ano eh, dati nagsubik kami, ganito yung ginawa namin, nagde-date kami, nagsasamgyup kami. Ah, ganun. Tapos, magugulat ka na lang. Sa tamang panahon, sa tamang timing pag nag-away kayo niyan, nakasambulat na naka-impake na mga gamit mo. Tapos, dagdag sumbat pa lahat ng kwento mo. Oo, kaya, alam mo yon, sa akin kung tingin mo may dulot na maganda, go for it. Pero kung tingin mo naman, sa halip na tiwala ang ma-build at ma-augment, init lang ng ulo at dagdag sumbat lang sa'yo ang pwede, sa akin, okay lang. Di naman kailangan all the time sasabihin mo lahat. Basta kung ano lang yung may epekto sa inyong relasyon, kung ano lang yung relevant, kung ano lang yung dapat niyang malaman. Diba? Kasi hindi naman tayo nabubuhay para sa nakaraan, sa totoo lang eh. Nabubuhay tayo para sa ngayon. Para sa kinabukasan na gusto nating paghandaan kasama yung mga taong mahal natin. Kaya, kay Jelby, ano, sana ay mapagtanto mo ano rin yung mga dapat mong gawin. Hindi ko alam bakit ito yung naisip mong itanong sa atin dito sa programa. Dahil ba pakiramdam mo, pinagsisinungalingan ka ng partner mo, minsan you just have to respect them, di ba? May proof o wala, magtiwala ka because that's part of love eh. At kung niloloko ka man ng taong yan, tinataksil ka niya, alam mo hindi naman ikaw ang magdadala niyan. Hindi ikaw ang nabibilangan ng kasalanan, di ba? Siya rin ang talagang sisingilin ng consequences ng kanyang mga actions. Ikaw, nagbahal ka at oo, masaktan ka man dahil pinagsinungalingan ka, at least you know na napakalaki ng puso mo. Dahil meron kang mapagpatawad na puso. Dahil sa pagmamahal. Kaya naman sa oras na 10:26 tayo, magbabalik muna to more of the music. Ito pa rin, ang Heart Speaks with Alex Baltazar. Talaga namang paseryoso na ng paseryoso at patotoo ng patotoo ang mga kwentuhan. Kaya here is Make It Real by The Jets. All here on Heart Speaks. This is 92.3 FMR Manila, your favorite music radio.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip ni Ai Sigara sa kanyang version ng How Did You Know? Na ikaw ang kailangan ko sa aking buhay na ito. Ikaw ba ka-vibes, ano ang iyong pamantayan? Ano ang hinahanap mo sa isang future partner? Gusto mo ba siya'y mayaman? Kagaya ng kagustuhan ng mga marami ngayon? Di ba gusto nila? Kailangan daw established na. Kailangan na self-made na. Di ba? Kailangan ba bilyonaryo na agad? Ganong level? Di ba? Pero, syempre, masarap din naman kasi na nagsimula kayo sa wala, na witness mo siyang wala, tapos mag-evolve, biglang siswertihin, diba? Dahil sa kasipagan, sa kabaitan, tapos magsasucceed at kasama ka sa panalong yun. Ang kaso sabi nila, ang fear nila, hindi daw madalas ganun ang nangyayari. Madalas daw, oo, galing sa wala. Tapos pag nakuha na lahat, ayun, iiwanan ka na. Kasi nga naman, diba, mas dumadami na yung kanyang choice, mas dumadami na yung kanyang oportunidad na makakilala ng ibang tao na sa tingin niya, eh higit kesa sa'yo. Ouch! Kaya naman natuto na daw yung ibang mga babae ngayon na sa halip na i-build o tulungan nila na i-build ang isang lalaki, hahanap na lang daw ng mayaman. Oy, wala namang ganun. Wag naman nating lahatin, no? Hindi kailangan sa isang bagsakan kailangan mayamang ka na. Minsan hindi lang dapat sa pera natin ibinabase ang kapasidad ng isang tao para magmahal. Nandiyan din syempre yung katapatan. Nako, yan talaga ang isa sa mga deal breaker sa relasyon. Na kapag ang isang tao hindi matapat, manloloko, sinungaling, talagang iiwan mo. So bukod dun sa pera, dapat ang hinahanap mo talaga primarily is yung kanyang abilidad na magsabi ng totoo sa'yo kahit na masakit, diba? At maging tapat. Maging tapat kasi yung pagiging totoo, alam niyang ayaw kanya na nasasaktan. At sa ating pagpapatuloy ngayong gabi, sa oras na 10:49, ako pa rin ang iyong mga kasama. This is Alex Baltazar here on Heart Speaks. And ang sabi dito sa ating comment section sa 92.3 FMR Manila Facebook page, hello Miss Alex, quick question. Gusto ko lang po sanang itanong, posible bang mahal mo talagang isang tao pero hindi kayo magkasundo sa kung ano ang ibig sabihin ng commitment? Halimbawa, para sa isa, enough na ang magkasama kayo at loyal kayo. Pero para sa partner mo ay kailangan may marriage plans, may shared finances at clear future together. Pangalawa, kung pareho namang nagmamahal pero magkaiba ang expectations niyo sa future, kailan dapat matutong mag-compromise? At kailan naman kailangan tanggapin na baka hindi lang talaga kayo compatible? Oy, taga Naik Cavite yung nagpadala sa atin ng katanungan ito. Pero no, para sagutin yung iyong maraming katanungan, grabe, oo. Pero okay lang yan, no? Meron tayong energy to do that. Gusto mong itanong kung posible bang mahal ka pero hindi kayo magkasundo? Of course, yes. Because at the end of the day, you're still two individuals with separate brains and hearts. So, magkaiba talaga kayo ng takbo ng isip. Literal. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na nagsama kayo sa isang bubong o sa isang commitment, sa isang relasyon, eh kailangan alike na kayong mag-isip. Although ideally, no, dapat aligned yung inyong mga values, principles, yung inyong mga paniniwala. Kasi alam mo yon, diyan iikot yung decision making nyo eh. Diyan nakadepende ano yung mga magiging choice ninyo eventually as a couple. So if medyo magkaiba kayo ng pamantayan, baka alam mo yon, kapag may mga major decision na kayo na kailangan gawin or i-fulfill, baka mahirapan kayo. Like in your case, sabi mo nga medyo iba kayo ng definition sa commitment. Alam mo, bigyan mo itong dictionary, no? Pero totoo yan, ang commitment kasi pwedeng, oo, mahal kita, okay na yon, tayong dalawa, walang iba. So committed na ako sa'yo. Pero there are people na, oo, maski hindi tayo open relationship, we're exclusive to each other, we're in love, but I don't wanna talk about marriage yet. I don't wanna talk about money and finances yet, diba? Pero hindi kasi pwedeng ganun. Dahil eventually, mapag-uusapan at mapag-uusapan nyo yan. Sa akin talaga, ako ang personal ko na take dito, dapat maaga pa lang na pag-uusapan nyo na ng komportable. Ano bang plano mo?
Diba? Pansin nyo pa sa mga dating app? Oo. Sa mga dating app, nakalagay doon na, ano, doon sa bio mo, hindi na lang siya tungkol sa anong gusto mo, pets or cats, ay cats or dogs. Hindi lang siya sa kung ano yung height mo, kung saang school ka nag-graduate. Meron na din dyan na parang description na don't want kids in the future. May mga ganun, diba? Don't want to get married. Kasi nga magkaiba yun. Pwedeng oo, gusto mo ng karelasyon, gusto mo ng kasama, gusto mo ng partner, pero hindi ka naman open sa marriage. Diba? Pwede namang open ka sa marriage, gusto mo ng partner, gusto mo ng makakasama, pero hindi ka open magkaroon ng anak. So, iba-iba na talaga ngayon. Napakalawig na ng definition ng commitment, and that is okay. Diba? I-accept natin na meron talagang iba-iba at mas malawak na ngayon. Dahil alam nyo, habang lumalaon, lumilipas ang panahon, ang dami-dami nating nadidiscovery tungkol sa sarili natin, no? Ang dami-daming nagiging bagong mga terminology, ang dami-daming nagiging bagong mga sitwasyon, at minsan kailangan tanggapin na lang natin ito as our way of respecting other people. Pero, ang katanungan kasing ito, sa'yo na ito nagdidepende. Ang sarili mo na dito, this time ang kailangan mong tanungin. Okay ba ako sa ganitong setup? Diba? Okay lang ba na hindi namin pinag-uusapan ang kasal even though I know in my heart na gusto ko naman talaga? Kasi give and take ang relasyon. Dapat respetuhin mo siya sa gusto niya, pero hindi naman ibig sabihin you are gonna abandon your wants and your needs as a person. So if kasama sa mga ambisyon mo sa buhay, sa aspirasyon mo sa buhay, ang makabuo ng sarili mong pamilya, dapat ngayon pa lang, no? Ngayon na may partner ka, alam mo kung saan ito papunta. Kasi kung hindi naman pala niya planong magpakasal, pero gusto lang niya ng kasama ngayon, baka naaaksaya yung oras na sana ini-spend mo kasama yung tao na this time tama na para sa'yo. So i-open mo sa kanya, no? I-try mong i-test, tanungin mo siya, anong take niya pagdating sa marriage, mag-usap kayo, i-try mong i-open yung conversation, and then see how this person will react. Ano ba reaction niya? Diba? Baka kung palagi niyang iniiwasan, baka it's time na i-confront mo siya about it. But not in a way na mape-pressure siya, no? Kasi hindi naman niya responsibilidad na pakasalan ka porque ito ang gusto mo, diba? Unless talaga ipinangako niya sa'yo yan. Pero mag-usap kayo na ito ang gusto ko. Mahirap ito na i-open. Sa totoo lang, medyo hindi ka magiging komportable. Medyo baka maging awkward ang inyong conversation. Pero kailangan ito para hindi ninyo masayang ang oras ng isa't isa. Kasi ako, ayoko rin naman yung ganyan eh. Inaasaya mo yung oras ng isang tao. Kaya nga, sa akin talaga, huwag kang makipagbabara ng chat, huwag kang makipagbabara ng call and text kung wala kang plano dyan sa taong yan. Kasi inaaksaya mo. Hindi lang ang data niya, hindi lang ang load niya. Pero inaaksaya mo yung pagkakataon na baka pwedeng iba na lang ang paglaanan niya ng oras, ng attention. Pero dahil nandiyan ka at wala kang magawa at nabobore ka, naaksaya mo yung oras niya, hindi mo naman pala gustong ligawan, pinapaasa mo. Sa panahon kasi ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, eh, ka-text ko lang naman eh. Kasalanan mo yun kung aasa ka, hindi. May kahulugan yan lahat. Huwag niyo akong niloloko. Huwag tayong nag-iikutan dito ng kung saan-saan. Diba? Alam natin ang kahulugan niya na kapag ikaw ay nag-spend ng time, nakausap ang isang tao consistently sa mahabang panahon, gusto mo, diba? Pero kasi yan yung nagiging sakit ng iba. Na nakikipag-usap sila, gusto nila, oo, pero wala silang plan talaga na i-advance ito sa mas seryoso na uri ng relasyon. Kaya dyan tayo mag-iingat. At lahat naman yan makukuha sa tamang pagko-communicate ng mga kagustuhan mo. Diba? Kaya huwag mo i-abandon kung ano yung aspirasyon mo para sa sarili mo na kung gusto mo talaga mag-asawa, dapat makahanap ka rin ng partner na yun din ang gusto. Gusto rin makapag-asawa. Hindi necessarily kapareha mo sa lahat ng bagay or aligned kayo sa lahat ng bagay. Pero eto kasi yun eh. Diba? Kung gusto mo mag-asawa, tapos ayaw niya, ano magagawa natin? Mahirap yun. Kaya dito sa commenter natin from Nae Cavite, thank you so much. Huwag ka mag-give up sa buhay mo. Kung hindi man itong taong to, confident ako may darating sa iyong bago.
Kaya naman sa oras na 10:56, tayo ay magpapatuloy and iiwan ko tong song na ito no sa second hour natin. Yung song ni Jason Mraz na I Won't Give Up. Ako hindi ako susuko para sa'yo kasi alam ko sa dinami-rami ng tao sa mundong ito, meron ding isa na talaga mapapalagayan mo ng loob, makakapalagayan, ayun, ng loob at magiging suwak na kayo. At kapag swak, alam mo mas magaan lahat. Kaya naman samahan mo ako here on Heart Speaks. I'm Alex Baltazar and this is 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet, Jason Mraz with I Won't Give Up. Oras, 10:57.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Ang ganda naman ng awiting yan from Boyzone. It's called Words. Kaya naman sa ating pagpapatuloy sa oras na 11:12, I'd like to welcome you all on the third and final hour ng ating programang Heart Speaks ngayong Biyernes. Ay, Biyernes na ba? Di ba pala? Advance. Ngayong Thursday, Huwebes pa lang. Sinasample ko lang, tinitingnan ko lang kung talaga namang attentive ka pa rin. Uy, kasi maghapon ka nang nagmamaneho. Balita ko sila Kuya Ray Jimenez Castro. Ayan, si Ronald Ray Jimenez Castro ay naka-tune in sa atin. Uy, magandang gabi Kuya ha. At gayon din sa TNVS Group, Kuya Nielsen Garcia, Boss Estong, Marjun, Don Robert, Don Akong, Charlie, Chris, John, Ative, Eric Ergiza, Master Jeff Aldren, Edmond, Uncle Badong. Ayan, salamat kay Kuya Salvio Nilayan. Thank you po sa inyong pakikinig sa ating programa at ganyan din ng FMR squad members. Syempre sila, ano, wala, andyan, no? Sila Sari, comment kayo ng comment dyan. Sige lang, para i-share nyo na rin to so that more ka-vibes will be able to join us ngayong gabi. Alam nyo, kahit nasa ikatlong oras naman na tayo, no? Mahaba pa rin to, mga ano pa tayo, 45 minutes, ayan. So, syempre tuloy-tuloy lang ang kwentuhan ng musika. Kung meron ka mga gustong ipabate, eh bukas pa rin ang ating programa. But for now, balik muna tayo sa marami pang dugdugan. Here's Bryan Adams with Heaven. Here on Heart Speaks, only here at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip. Mandy Moore with Only Hope. Isa sa mga official soundtrack ng A Walk to Remember. Ang ganda ng song. At sana nga, no, speaking of hope, eh nabigyan din naman tayo ng kahit papaanong pag-asa. Hindi man masolusyonan yung ating problema sa buong maghapon na ito. Pero alam mo yung hindi natitinag yung iyong pananampalataya na merong mga taong tumutulong sa'yo. At syempre, nariyan ang universe na kamasid sa lahat ng mga magagandang ginagawa mo, yung effort mo. Kaya alam ko, mga mabubuting tao palaging magtatagumpay. Alam mo, it's been a debate kasi kung totoo ba ang karma o hindi. Diba? Sinasabi nung iba, hindi raw sila naniniwala sa karma, no? But whatever you call it, lahat kasi ng actions natin may consequences. So siguro if you're not the type of person who believes in karma and things like that, pwede nating sabihin na all our actions, meron itong karampatang consequence. Kaya kung gagawa ka rin ng mabuti, magsisipag ka, diba? Talagang magre-resulta ito eventually sa maayos at magandang kapalaran. Hindi man ito dumating agad kasi minsan yan yung nagiging ano eh, yan yung nakakapagod, nakakainip hintayin na bakit hindi pa dumarating yung mga bagay na deserve ko, diba? Pero hindi naman kasi agad-agad naluluto eh, hindi naman agad-agad umaalsa, hindi naman agad-agad pag nagpakulo ka lumalambot. Kailangan maghintay ka ng konti, diba? Sabi nga sa kanta, let's wait a while. Kasi nga kumanta ng Janet ba? Oo, si Janet Jackson, let's wait a while. Kaya sana eh maghintay din tayo ng kakaunti, konti na lang. At alam ko paparating na yan. Parang sinasabi lang sa tren, no? Paparating na. Paparating na ang maraming blessing sa buhay. I-manifest mo yan para bukas pagising mo, ay, yay, it's Friday. At syempre naman dahil nga Friday na bukas, eh talaga namang excited na excited ka. Pero huy, huwag ka pa rin magpagod ngayon at magpuyat kasi mayroon pang trabaho bukas. Hindi ibig sabihin na Friday, eh kailangan petix tayo, ha? Syempre, bukas ka-vibes, eh TGIF na. Kaya dapat matulog ka ng maaga para bukas meron kang lakas na magpuyat at gawin ng mga gusto mo. Samahan mo ko ulit bukas here on Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar. Maraming maraming salamat for choosing to keep me company ngayong gabi. Si Kuya Salvio ni Layan, hanggang ngayon nandiyan pa rin. Kuya, hindi ka pa bumabalik sa vulcanizing. Nagkakilala kasi kami niya sa vulcanizing. Tapos nagulat ako, oo, simula no, nakikinig na lagi sa atin. Pati ang TNVS Idol. Maraming maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo, ha. O ito kuya para sa iyo to, Jim Brickman with The Love I Found in You. Dito pa rin sa Heart Speaks on 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Bye-bye. Good night sa inyo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: Annyeong sa inyong tanan.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Annyeong sa inyong tanan. Oh.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanan!

sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa

0: Lupet!
1: Ang Lupet!
2: Kabats!
3: Ano? Pinagpawisan ka ba, kabats? Napahataw ka ba? Ang tanong kung napahataw ka ba? Aba, ito, doon mo yan. Dahil mapapagising ka talaga, mapapadigidigidong ka talaga. Ngayong araw ng Friday, September 25. Ilang araw na lang, nako. Goodbye ng September, di ba? Parang pinaalala lang sa iyo na ganong kabilis. Oo, parang kayo naging jowa mo, di ba? Ang bilis lang. Ngayon, kabags, ay sasamahan ko kayo dahil si Mama Mia ay medyo masama pakiramdam. Nag-message niya si Kiki, sabi, ay Mama Mia, nakarma ka. Ay Mama Mia, huwag magaling ka. Usapang ano to, alam mo yung mga nararamdaman ng babae kapag buwan ng dalaw. O sige, yun na yun. Ako, vibes, baka hindi mo lang alam ha. Ngayon po ay Friday, baka sasabihin mo naman, ay ano ba yan, bakit kaya ang haba ng ano, ng araw, ang haba ng ano, na weekday. So, baka nakalimutan mo lang ka, vibes. At least eto, i-remind ko kayo. At saka akong bahala sa tugtugan hanggang alas, ano oras ba? Siyempre, alas 8 lang. Dahil ya, sama-sama tayo dito at titignan natin kung maibibigay natin ng malupit ang inyong hulala for today. Diyan ka lang, tumutok ka lamang. Ituloy natin ang tugtugan. Kasama mong DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Huwag mo lang, ha-routine. Joy Oloco is my name, baby!
4: 90.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Oh, pansinin mo na, huy!
1: Ay, ah!
0: Kanina pa nagpapapansin! Tingnan mo, wala ng damit. Oh, Hindi, wala ng damit kasi magpapalit na, huy! Good morning, ka-vibes! Tandaan mo, ka-vibes! Naka talaga!
2: Ang lupet!
0: Ang lupet! Yun naman yung sasabihin, tandaan mo, malupet!
3: Ka-vibes!
0: Oh, ka-vibes! Kasi masasabi ko sa'yo ngayong Beautiful Friday. Sasabihin ko, beautiful kahit wala ka pang tulog. Oo, tandaan mo, ka-vibes, na kahit wala ka pang tulog, okay lang yun. Oo. Alimbawa, tawag dito, meron ka pinong problema, okay lang yun. Ang problema, nagising ka pa din.
1: Ayaw!
0: Ibig sabihin, yung problema mo na yan, matatagdagan pa. Ay, nako naman talaga. Good morning, good morning, good morning sa mga ka-vibes natin dyan na talaga na ma-excited na dahil ilang araw na lang, ilang tumbling na lang din naman. Kasi ganun lang kabilis yung araw. Tingnan mo yung September nga, patapos na naman. There months, diba? Ibig sabihin yung December malapit na at syempre parang naiiba yung mood mo, mas gumaganda at nagiging mas positibo ka sa buhay, diba? Ganun ba nararamdaman mo? Ako lang to. Baka ako lang to. Siguro ikaw din ka, vibes na. Grabe na. O baka dahil nga sa mga nararanasan natin na mahal ng presyo ng mga bilihin tulad ng gasolina, di ba? O kaya naman mga bayarin, mga bills, kaya parang hindi mo napapansin. Ano? Ang lupet? Ang lupet yung sagot?
1: Ang lupet!
0: Kaya hindi mo napapansin yung mga ano, yung mga bagay-bagay na dapat ipagpasalamat. And ito nga yung sinasabi nila, pag yung mga sobrang malilit na bagay, hindi na natin ang pagpapasalamatan dahil mas natatabunan ng mga problema o mga pangyayari sa ating bansa, di ba? Ay, nako talaga. Ayoko na sa earth.
1: Ayoko
0: tayo na sa earth. Eto na lang, kasi ka-vibes. Merong isang good news na ano na tawag dito, good news para sa akin kasi pampagood vibes ba na balita. Dahil sa isang estudyante o isang anak ng construction worker, naging summa cum laude. Wow, grabe naman. Yung kilala ko summa cum laude lang yung abot. Ito, totoong summa cum laude talaga. Oo, kasi mula sa almusal niya na, alam mo yung kanin lang, tubig, asukal, nakuha niyang makapagtapos, saka hindi lang nakapagtapos, meron pa siyang mataas na karangalan, di ba? Summa cum laude siya at pinatunayan lang. Ito si John Kennedy Kitor, oo. Hindi ko naman siya personal na kilala. pero nakaka-good vibes yung nagawa niya, di ba? Ibig sabihin lang naman nito, kaya ako nabanggit ko, kasi ano man yung hamon o pinagdadaanan natin sa buhay, mahirap, pero kapag ka talaga nagpursige pa din, lalo yung mga kabataan o estudyante nakikinig sa atin, kaya naman talaga, di ba? Kaya naman na maabot o mapag-igihan at mapagtagumpayan, di ba? Kung di lang sasama ng lande. Ay, lande! Nang harawat! So dapat parang ito lang nakikita kong parang sample o huwaran, 'di ba? Imagine yung anak na isang construction worker tapos sa isang plain house. Wow, plain, walang itlog. Plain housewife, 'di ba? Tapos ito nakapag nakapagtapos sa summa cum laude. Wala, nakakaano lang, nakakatawa lang, 'di ba? Oh, para ma-motivate ka naman din. Hindi puro ka nalang M. Atak. Ayaw, good morning mga ka-vibes. Kasama niyo pa rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, wag mo lang harut. Ay, wala ka harut yan. Akong bahala sa'yo, ka-vibes. Diyan ka lang. Solo flight mo na si Joe Coloco. Oo, tandaan mo lang kapag medyo namumroblema ka na sa love life mo, tandaan mo, hindi ka mahirap mahalin, di ba? Oo. Mahirap ka lang suyuin. Okay na yun, kaysa sabihin ko naman, mahirap ka, hindi ka mahirap mahalin. Oh, tuyo, ayun ka lang. Isa ka lang tuyo. Oh, magalit ka. Oh, ano ka, vibes? Eto na nga, hindi ko na matatagalin dahil meron tayong hulala. Kita mo, hindi ko mahanap. Wait lang. Mama Mia! Mga nakikinig naman si Mama Mia. Kasi may pinagdadaanan lang yung kanyang yung kanyang katawan ngayon.
1: Ay, katawan.
0: Oo, kasi syempre alam nyo na, dumadating sa mga kababaihan yung ganong punto, di ba? Parang pag biniro mo, sasampalin ka talaga. biruin kasi may pinagdadaanan. Oo, wait lang. Hindi ko maalam yung hulala. Eto na, ang ating, hindi ko na matatanggalin, pipindutin na natin, Ka-Vibes! Ay, hindi pala, ano ba, hindi nag-play? Oh, yeah. Napahiya ako na ng slide. Eto na, 1, 2, 3, go!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ano ba yun? Nagkakagulo ko mag-isa? Ba't gano'n? Hulala! Kung ano-ano na pipindot ko dito? Si Mama Mia talaga sanay na sa pindutan eh.
3: Kabal!
0: Nagkakagulo pa ako. Ah, ito, kunyari din napansin. Ay, ay! Na nangangarag ako. Ay, ay! Ano pipindot ko dito eh. Oh, ito na nga ang iyong hulala, pero dapat hindi yan yung bed. Ito dapat yung bed. Nax naman talaga. Ay, laway. Oh, diba? Ang ganda, parang titingnan mo. Parang naghanap ka lang ng chismis sa kapitbahay mo, sumisilip-silip ka. Ay, ay! Uy, ayun pala si Mare, may kasamang iba. Ay, ayaw! Chinisimis. Ano na lang yung hulala ngayong September 25, 2026, ayan. Para sa mga Aries, oh, eto na, makinig ka. Oh, pinagbilinan muna ko

kavibes ng Taurus naman, mauudlot ang iyong pagbahing. Ah, galing. Dahil mauudlot yung pagbahing mo pa. Mabuti na lang kasi may kaharap kang tawag dito, hindi pwedeng halimbawa kaharap mo yung crush mo na pabahing ka, ay baktay ka diyan. Eto, mauudlot daw pero mabubulunan ka naman sa pagkain mo ng saging. Ayun lang. Ang sinasabi, di ba? Paano ba ang pamamaraan para hindi ka mabulunan sa pagkain ng saging? Una, kailan? Grabe yung tutorial, no? May tutorial! Di ba, Alika Vibes? Ito naman lang sa mga Gemini. Ang buhay ay parang expressway. Wow, bakit may toll gate? Dito, ang buhay parang expressway, maraming toll gate nga daw, at kailangan mong magpay. Ayun lang. Kailangan mong magpay. Minsan hindi pa mababasa yung RFID. Ayan yung Taurus, Gemini. Dito naman tayo sa Cancer. Magdamit ka na maganda sa inyong opisina para kahit wala kang ginagawa, mukha ka nagtatrabaho talaga. Ang galing. Magdamit ng kaaya-aya o magdamit ng maganda sa iyong opisina para hindi ka daw para kahit wala ka namang ginagawa, yung tipong palakad-lakad ka lang. nagmumukhang nagtatrabaho ka talaga. Eto naman sa Leo. Ang sabi dito, Leo, ang hanap mo special someone na may brown eyes. Pero ang ibibigay sa iyo ay yung may black eye. Bakit yung black eye naman okay? Hindi yung black eye na literal na sinuntok. Yung itim na mata. Pero kakatakot yung pag tumirik yun. Kala mo, nandiyan yung mga kalaban ni Lord. So ayan, nakakatakot sa Leo. Ito sa Virgo naman. Mama Mia, ito yung Virgo. Sabi dito, bawal kang tamarin. Ano ba sabi ni Mami? Ano ba bawal ka dyan? Bawal kang tamarin. May magsusumbong. May magsusumbong daw. Itago natin sa pangalan. So, ayan ang Virgo na kompleto. Ay, hindi pa pala kompleto. Unang kamada pa lang ito ng inyong hulala for today. At magpalit tayo ng bed. Mukha akong naghanap ng chismis. First batch. Mamaya abangan nyo yung pangalawang kamada natin. Halay mo, dun talaga maganda talaga ang kahihinatnan ng inyong hulala for today. At para makapagsimula ka na ng pagchichismis, di ba? So, chill-chill ka lang ka, vibes. Oras natin, 5:31. Moving on with more songs. Wow. Alam mo talaga, may almusal na eh. Moving on with more songs. When we come back, of course. Mahirap panindigan mag-English. Nagdidilim paningin ko. Ayan ka lang! 5:31. Ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes sa soundtrip. Kasama nyo ang DJ na pwede nyong kulitin. Pwede nyong kurutin. Huwag mo lang ha-ha routine. Eto na, yung mga pinakamagandang lalaki, gising na! Kaya naman, eto ang para sa inyo. Nax naman talaga, Pinakamagandang lalaki. Dito na sa FMR.

0: Annyeong sa inyong tanan.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio kanal.
2: Good vibes, good morning.
4: Shine bright like a diamond.

0: Tawag saya every morning.
1: Ang programa Good Morning.
2: Good morning.
1: Oh yeah. Ibigay ko na sa inyo ang mga kapalaran para sa original na Lalo.

0: Ganon talaga. Oh, kahit kompleto yung tulog mo, pero kulang ka sa pera, yun, mahihilo ka pa din talaga. Ganon talaga. Hilo-hilo. Yung tipong parang, ano nangyayari? Parang low blood ako. Oh, hindi, ano talaga, ganun talaga. Minsan nga, nape-paralyze ka pa nga eh. Wow, paralyze. Napaparalyze. Kasi nga, natutulala ka, diba? Ano ba yan? Ba't parang ano nangyayari? Ilang araw pa to, kakabuti na itong bariya sa bulsa ko. Okay lang yan, kabab. Siya, importante naman. Ang importante, humihinga ka pa. Yung iba ka dahil pera, pero di ba, hindi na magagamit. Yun na lang yung, kumbaga, magdudwell ka sa positive side pa din, oo, di ba? Kasi pag nagdudwell ka doon, bumunta ka doon sa side na parang nalulumo ka. Ako, hindi ka papasukan ng mga grasya. Kailangan doon ka pa din sa talagang positibo ka, o di ba? O tingnan mo yung jowa mo, napaka-positibo. Hindi ka lang nakapag-good morning, di ba? Ipapaalala na sa'yo yung mga kamalian mo sa buhay. Hindi ka nakapag-good morning. Yung parang ano na, lahat ng kasalanan mo dati, ipapaalala sa'yo na damay pa yung ex mo. Ganun mo, di ba? Kaya kamay, shut it up! Para di ka na dyan na ma-paralyze o matulala. Paralyze from the root word. Wow, ay ganun pa. Okay, ito na ka, vibes. Hindi ko na patatagalin ang hulala for the day. Kumpletuhin ko na sa ayaw at sa gusto mo. Kaya naman ka, vibes. Ay, wait lang. May mali na naman ako. Hindi ko na naman nakita yung hulala. Ito yung intro. Kailangan ko siya muna introhan to para, di ba, kahit papano, maganda. Para pag nandito, akala mo si Mamma Mia pa din talaga. Yung nagbibigay ng hulala. Kaya naman ka, vibes. Ito na!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ayan o, eto na naman yung kapitbahay mong chismosa. Sumisilip na naman sa bintana. Gano'n diba yung ano, naglalakad, hup, hup. Ayan na naman. Sabi ko na si pare, ayun o. May kasamang bata. Hindi ihatid na sa school yung anak niya. Ano ka ba? Huy! Masyado ka ba? Oh, masyadong binibigyan ng meaning. Ito na! Kukumpletuhin natin ang inyong hulala for the day para sa mga Libra. Sa mga Libra na nakikinig ngayon, ang sabi dito, Happy Birthday, Cathy J! Oy! Birthday wala ni Cathy J ngayon! Grabe naman! Cathy J! Happy, happy birthday sa iyo, ha! O, si Cathy J ay 27 years old na ngayon. O, hindi ako nagkakamali, baka 26 pa lang, ha? Happy birthday sa mga, ano, nag-celebrate ng birthday ngayon. Ang swerte niyo, ka-birthday niyo si Cathy J. Mamimigay siya na tiguan kay mamaya. Ano na! Sa Scorpio naman, madidismaya ka sa iyong kaibigan na hindi pa nga yumayaman at nagkakapera. Pero nagbabago na. Uy, may mga ganun, no? Di ba, hindi pa na, ano, nagbago na agad na ugali. Oh, ang ano, reminder dito, huwag ka daw tutulad sa kanya, sabi ng mga tala. Oh, alam mo na, huy! Eto naman, Sagittarius, iyak tawa magiging ganap mo sa buhay today dahil may mangyayaring maganda sa buhay mo. Wak! Saman, di sinabi dito kung ano. Oh, basta may mangyayaring maganda. Kung ano man yun, kwento mo na lang sa amin. Comment down below. Comment na down, may below pa. Eto sa Capricorn. Kukunin mo ng palihim ang detalye ng isang tao. Ang sabi ng tala, bad to. Kukunin mo ng detalye ng isang tao, ano kang gagawin mo? Ay, bakit magsaan yung nag-play? Magsaan yung nag-play na bed? Basta ano daw, bad yan daw yung kukunin mo ng palihim yung detalye. Ba't di mo nalahingi ng personal? Baka isasali ka sa ano, no, parapol. Eto. Para sa mga Aquarius naman, tatamarin ka sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. I-give mo na daw. Ano, i-give up mo na siguro. I-give mo na sa... Ah, okay. Ibigay mo na sa katamaran niyan dahil pride na rin naman. Ah, so talaga. Ang hirap labanan yung katamaran. Kampihan mo na lang. Ito naman ang Pisces. Ang sabi dito, isang matinding salita. Behave. Wow. Behave ka lang daw. Masyado ka na kasing ano eh. Oh, behave ka lang daw, Pisces. Oh, sa mga nakikinig na Pisces dyan, napakaganda, nakakabago ng buhay. Magbehave. Dahil baka ano, mapahama ka. Ayan o. Oh. Yan ang kabuuan na inyong hulala for today. Kapit! Kapag siya kompleto na ha, simulan mo nang mag-chismis dyan. Para naman makagabuluhan o makaguluhan o nagkakabulil-bulil na mag-isa. So anyway, ka-vibes. Ngayon nga Friday, tuloy-tuloy tayo sa tugtugang malulupet. At syempre, alam mo na, wala ka nang dahilan para maglipat pa ng istasyon. Mamaya, titingnan natin makapagpuksaan nga ng mag-isa. Kung ano mangyay. Namiss ko ito pag wala si Mama Mia, nakikipagpuksaan ako sa sarili ko. Ano bang gawa? Ano? Nakikipagpuksaan. Oh, anyway, ka-vibes. So, maisingit ko lang din naman kasi sabi ng pag-asa, ito pala yung ano, sabi niya, joko. Wow, joko. According to pag-asa, yung ano daw, yung super El Nino daw, posibleng pumasok ngayong October. O baka sabihin mo, we, oh nga. Posible daw, yan ang sabi ng ano, pag-asa, dahil nga yung chance ay malaki. Kaya naman, ang sabi dito, abay, apektado, unang tatamaan, di ba, pag may mga El Nino. Yung sektor ng agrikultura, kasi alam naman natin, syempre walang pag-ulan yan. O kung meron mang pag-ulan, kakaunti lang talaga. So ang tansya o tinatayang nasa 40 o 40 lalawigan ang makakaranas ng matinding tagtuyot. Ang sabi niya ng pag-asa na maaaring, syempre, of course, una-una talaga tatamaan dyan yung agrikultura. Kaya naman, ito'y sinasabi na ng mas maaga ng ano, ng tawag dito ng... Nang ano, wait, hindi ko masabi. Nang pag-asa, oh, nire-remind na tayo. Kaya naman, ka-vibes, at least nasabi na sa'yo, baka bigla ka magtaka. Bakit ganun, di ba? Kasi October pa lang, papasok do yun eh. Yung panahon ng El Nino. Akala ko kasi, ang El Nino lang din. Ako din, personal ko tong ano eh. Akala ko, tuwing summer, tapos dun, yun pala, pwede pumasok na. And then yung talagang epekto, pagdating ng yung summer talaga. Oh, yun yung nakwento sa akin. Lasing kasi yung kakwentuhan ko eh. Pero sabi ko, talaga, may punto din. Oh, ganun pala yun. So, ayan mo na. Ganun talaga yung ano natin, yung magiging dilema sa mga susunod na ano. Yung sektor ng ano, agrikultura, yung mga tawag dito magsasaka, yung mga sakahan. So, yun yung unang ano. So, sana, siguro naman, habang malayo-layo pa yung talagang epekto, ay tawag dito, makapag-isip na ng alternatibong paraan yung mga LGU, di ba? At yung mga nakakasakop sa mga, saan ba yung mas, ano, mga sakaan talaga? Dito, Nueva Ecija, di ba? Yung talagang palayan ng ano. Saka hindi lang yung palayan, yung mga may pananim na mga gulay man yan, o mga prutas, di ba? So, ano ba yung nagiging ano, para patubig? Cloud seeding ata, kung hindi nagkakamali, di ba? O iba pang paraan, meron pang ibang paraan para mas, di ba, maagapan o hindi masyadong masalanta ng El Nino na to yung sektor ng agrikultura. So, ayan ang kabayos. Wala lang. Nagdunung-dunungan lang ako. Oo, gato na. Oh, para magmukhang kunyari may alam. Hindi, yun naman talaga kailangan ko, vibes. Dapat talaga, kahit pa paano, meron kang impormasyon, meron kang matututunan, at may konti kang kaalaman. Kaya naman, Kuya Kim, pasok! Nadamay si Kuya Kim. Ano ba si Kim? Churba! Ah, ka-vibes! Diyan ka lang! Tuloy muna tayo sa ating tugtugan. Pagbalik natin, abay, makipagpuksaan tayo sa sarili. Kinig ka lang dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa Sound Trip. Kasama niyo pa rin ang DJ. Pling na pling, walang background. Oh, yeah. Kasama niyo ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby. Oh, yeah.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Dinatry ko lang, baka hindi kasi naka ano eh. Oh, 'di ba? At least napakinggan mo, tahimik. Oh, ito na, play na tayo.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Bibigaan tawa at saya. Every morning.

0: Marcus Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, pakikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Oh, naboboring ka!
2: Ayaw!
0: Sige, nasiraan mo na! Ay, nasiraan mo na!
2: Ay,
0: good vibes! Come on! Jump oras natin! 6:27 na! Kumusta ka naman? Oh? Okay pa ba? Kaya pa ba? Oh, isipin mo lagi kaya kasi malapit na nga ang iyong bonus.
2: Wow!
0: Ayan! Pero kasi motivation, di ba? Ano ba? Bear months na, mga ganun. So kaluwat ka na, darating na yung mga swerte sa buhay mo. Nakasaman
2: talaga.
0: Pampalubag loob. Ito na kaban sa oras kung saan na pagbibigyan natin ng ating maswerteng listener. Next maswerte naman. Kala mo talaga nalang sa rapon. Maswerte kasi mapipili natin ang tanong niya, diba, sa ating puksaan. Kaya naman ikaw, ka-vibes na nakikinig. Alam mo naman, diba, pag wala si Mamma Mia, kaya pa din natin magpuksaan mag-isa. Ganun gagawin.

0: Saka ka magreklamo, ganun. Para parehas mo nagawa. Diba, doon naman talaga nagsisimula yung nagtitiis ka. Pag hindi na kaya magreklamo, ang pahit na una yung reklamo mo, tapos nagtiis ka. Diba? Mas okay na yung magsisimula kasi pagtitiis. Ibig sabihin, sinubukan mo din. Pero mamaya na nagpaliwanag. Sige. Eto na muna. Puksain na muna natin ito mag-isa. Amara! Kung nakikinig ka ngayon, lakasan mo ang radyo mo para marinig ng kapitbahay mo. Dahil eto na ang ating puksaan. Nasaan?
1: Wait lang. Mali ba?
0: Mali ba? Hulala yun na pindu. Ay, naano ko. Talagay. Sabi puksaan eh. Puksaan sa agahan. Eto na ka, vibes. Hindi natin patatagalin ba? 1, 2, 3, go!
2: Puksaan sa agahan. Puksaan sa agahan.
0: Iyon na nga. At least napasok natin yung intro. Puksaan sa agahan. Simulan na natin. Pag nagkamali, hayaan nyo na. Pasensyahan nyo na. Oo, oh, kasi mag-isa eh. Oh, eto na. Give me some beat. Eto na. 1, 2, 3. Hindi ko na patatagalin ha. 3, 2, 3, 2, 1. Puksaan sa agahan.

Alamay. Wait, something nakakulo ko. Eto naman ha. 1, 2, 3, go! Di niya na daw alam ang gagawin niya. Kaya kung pwede lang daw na sagutin na. Kaya naman.

Moyo. Ang hirap tumawid. Ang hirap tumawid dyan, no? Yung nagmamadali ka tapusin, no? Yung ano, yung sinusulat mo. Mara! Oh, nahirapan ako, Mara. Oh. Akala ko mahirapan lang ako sa ano, sa tulog. Sa tanong mo din pala. Okay, tawagin sa'yo, Mara. Salamat sa iyong katanungan at na-challenge ang utak ko. Oh, na isulat yung mga mali-mali ko. Maganda yung pagkakasulat, yung pagkakadeliver, pangit. Diba? Diba, parang yung in-order mo, napakaganda. Yung dumating, pangit. Ay, expectation versus reality. Grabe, doon pumasok bigla. Anyway, at least kahit papano, nasagot natin yung katanungan mo. Pero eto, palawakin natin, sabi nga ni Mama Mia. Sabi, palakin natin, ano to, gulo? Diba, totalang tanong mo naman, magre-reklamo. O kaya magtitiis, o diba? Ibig sabihin, pwede kang ano, pwede mong pagtiisan ng isang bagay hanggat kaya mo naman. Pero kung talagang naabot na nito, nasagad na nito, pwede ka na magreklamo. Kasi pag nagreklamo ka, ibig sabihin may mali doon. Kaya ka naman nagreklamo. At wala naman sigurong tao na magreklamo ng walang dahilan, diba? Para kang timang no, nagreklamo ka naman na walang dahilan. So ibig sabihin, mayroon ka pinanguhugutan. Kaya naman, kung magreklamo ka, pwede ka magreklamo sa maayos na paraan. Hindi mo kailangan na maging bayolente, o kaya naman na may gagamitin ka pa ibang tao, o kaya naman kung ano. Ang kailangan mo lang dyan, maayos na pakikipag-usap kung ano man, kung sino man ang iyong dapat paabutan ng iyong reklamo, o kaya naman, di ba? Pero sabi ko nga, kung kaya mo naman magtiis, pwede naman, pagtiisan mo at the same time, magreklamo ka, kaya multitasking ka, di ba? Magaling ka, di ba? Kaya nga ganyan pangalan mo, Mara. Mara, maraming salamat sa iyong tanong.

0: ako ng ano, pahabain pa, pumuputok na yung mga brain cells ko. So maraming salamat sa iyong katanungan sa ating puksaan. Hayaan mo, babawi na lang kami ni Mama Mia pagdating ni Mama Mia, ha? Pag wala na siyang dysmenorrhea. Mama Mia, maganda umaga, magpagaling ka. Oo. Oo, kayang-kaya mo. Ikaw pa ba? Di ka nang papangalan ng ganyan. O, dahil dyan, nabay, kahit pa paano nabigyan natin ng konti yung ano, na konting kasagutan yung kanyang katanungan, bawi na lang sa susunod. Sa susunod na linggo. So, paano yan? Diyan ka lang ka-vibes, ha? Oras natin, ano oras na ba? 6:34 na. Ang bilis ng oras. Hanggang ngayon, tinatamad ka pa din kasi Biyernes na. Kailangan mong paglabanan. Isang araw na lang, makukumpleto mo na yung isang linggo na pumasok ka, di ba? So, kahit papano, naging makabuluhan o naging makaguluhan yung linggo mo, di ba? O, di ka naka-vibes kasi bukas naman, pahinga naman, weekend. So, mas masarap magpahinga sa feeling ng iyong pamilya o kaya naman sa mahal mo o sa mahal ng iba. Ay, hindi. Mas masarap magpahinga sa pamilya, di ba? Kumpara sa gagala ka pa. Well, kung siguro wala kang pamilya o single ka, masarap magpahinga o maging tawag dito, makabanding yung mga barkada, tropa. Pero kung meron kang pamilya, focus ka sa pamilya mo. O, di ba? O kung may trabaho ka, focus ka sa trabaho mo, huwag sa katrabaho mo. Ay, naman na lang. Aros natin, ulitin ko, 6:35 na. Tuloy tayo sa ating programang Good Vibes, Good Morning. Kasama niyo, DJ, na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby! Tutok lang, ka-vibes!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: tanda ang tawa at saya. Every morning!
1: At programa

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Yung inaway mo siya para sana lambingin ka. Eh, kaso lumaban.
0: Ayun. Lumaban, no? Ano ba yan?
2: Sabi niya, awayin ko para lambingan ko. Kaso lumaban. Boring naman. Nakalaman! Maganda maganda umaga mga kabahay. Sa tuloy pa rin. Sa pagtutok dito sa bago niyong paborito, kami ang 92.3 FMR Favorite Music Radio Cut Vibe sa Sound Trip. Uy! Diba, kami ng kabibes siya talaga sa Sound Trip. Yung tipong bawat kanta talaga namang meron ka maaalala. Diba? Pag narinig mo yung mga kanta biniplay namin dito, ay nako talaga, maaalala mo yung mga hindi dapat maalala. Sabi ko sa'yo. I'm the fan! So eto na, pumunta na tayo dahil eto na nga ating dugtungan mga kabibes. Kung saan makikita natin dito yung mga palasagot at paladugtong. Makikita natin dito sa ating tanong na... Nasaan pa yung papel ko? Dugtungan mo ka, vibes! Masarap pisilin ang... Aray mo! Masarap pisilin! Ano ba masarap pisilin? Ano mo? Ano ba yung unang pumapasok sa'yo pagka sinabi, ano ang masarap pisilin? Diba? Masarap ang pisilin yung ano, yung ilong. Yung ilong mo, wag yung ilong ng iba. Ito naman kakagawa lang, pipisilin mo. Wag ganun, wag ganun. Wag mo pipisilin, eh. Bahala ka. Pag pinisil mo yan, talaga World War II. Eto na, titingin tayo mga kapags dito ng mga kasagutan. Kung saan eh makikita natin yung ano, yung mga sagot na talagang di mo inaasahan. Eto na, masarap. Ay, nang iba yung nabuksan ko ano, Facebook, bakit ganun? Parang nagpapautang ito. Nabuksan ko, nagpapautang na Facebook, wait lang. Masarap pisilin ang blank. Eto, mga kasagutan dito, pagbigyan natin. Mula sa ating kabibes na si Sari Lerma, masarap pisilin ang kamay ni DJ Shai dyan. Oh, grabe na! Ang aga naman, karot naman.
3: Ayaw!
2: Yung kamay ba?
3: Ayaw!
2: O yung ano, balikat. Ayaw! Sabi ni Jeff Tads, masarap pisilin ang full bangs ni DJ Shai dyan.
3: Ayaw!
2: Pwede pisilin wag lang ahawiin. Ayaw! Bakit ganun? Wag mong pisilin, oh. Yung buhok talaga. Wait lang, may kasagutan dito si Sir ano, wait lang. Hanapin ko lang kasi may nakita akong nag-notify. Eh. Wait. Ito. Ay! Ito yung sagot ni ano, Sir Kiko Sonzing. Sabi niya, masarap pisilin ang malaking pisngi ni Pamela. Ni Pamela.
3: Ay, yeah.
2: Pakitain ka, Sir Kiko. Nag-dive ka pa naman. Oh, ay, ngayon pala, Disney Princess si Miss Pam. Wow, oh, kasi ihahatid siya ng kanyang iniirog. Wow!
3: Ay, yeah.
2: Ayan, Miss Pam and Sir Kicks, ingat sa biyahe. And syempre, alam mo naman, Disney Princess ngayon sa Miss Pam. Good morning sa'yo, Miss Pam. At eto, naitutuloy ko naman kasagutan dito. Wait lang, si J.R. Lakian. Shoutout pala muna kay J.R. Lakian, yung pinakamalaki. Oo, yung kinikita. Oo, sa kanyang trabaho, ayan, si J.R. Lakian. Tawag dito, siguro kakandidato
3: to.
2: Ay, alin sa'yo, J.R. Maganda umaga. Eto na yung ibang kasagutan ng mga kabibes natin sa masarap pisilin ang blank. Sabi naman dito ni kabibes na si Coach Everyday, masarap pisilin ang pisngi ni Crush. Wow, di ba? Yung pisngi ba talaga? Baka naman mamay, pisilin mo yung kamay niya, di ba? Eto naman, Mary Ann Buisa, masarap pisilin ang matambok na pisngi. Minsan dapat titingnan ko muna, baka mabasa ko iba eh. Mamaya yan, sabi, Joko, kumusta ka? Sabi ng KBP.
3: Ayaw!
2: Eto, masarap pisilin ang malaking Muanay, oh, pang almusal sa umaga na may kapartner na kape. Binasa ko muna, kolektol, baka mapahama ko sa sagot mo eh. Ayan o. Si Greta, eto medyo doubling ko muna yun. Kasi si Greta, pag sumagot to, talaga ikakapahamak mo eh. Masarap, pisilin, yung stress ball. Ayan, buti na lang maayos. Greta ka! Ayan daw, si Greta Cruz, ayan. Masarap daw, pisilin yung ano. Ay, hindi, si Joy Barbarona pala yung sumagot noon na yung stress ball. Eto masarap. Si Greta, ang sagot niya, masarap pisilin ang itlog na nilaga. Nilaga! Eh, di, tigas noon yung ano, di ba? Lakas mo naman, Greta. Sabi ko na eh, yung kasagutan to, Greta talaga to eh. Sagot ni Adele with H. Masarap pisilin ang ilong na may ano ng mahal ko kapag naglalambing. Ah, okay lang din naman 'yon, 'di ba? At least parang 'yun yung form ng paglalambing mo sa kanya. Pinipisil mo yung ilong niya para lumabas yung white edge. Madiin. Pisilin mo gamit yung chani. Grabe. <yun. laughs> Ay, lang, sabi ni ano ni Maylin Maestrado, masarap pisilin pisilin ang arms na malaman. Wait lang. Why naman yung sama arte maganda? Masarap pisilin yung arms, you know, yung malaman. Alam sa'yo, Maylin. Oh, Maylin ka pala. Si Maylin nakikinig. Si Darwin Rosel. Sabi ni Darwin Rosel, masarap pisilin ang teddy bear. Oh, teddy bear. Si Len Clapis, masarap pisilin ang pera, lalo na kapag makapal. Oh, talaga. Apir. Masarap pisilin ang ano po. Ang ano? Buti di mo tinuloy. Si Girly. Girly ka pala eh. Ay, naku, mga kasagutan. Dapat mo i-check muna baka mapahama. Oras na naman ka, 7:21. And then mamaya pasadaan natin bago tayo lumayas ha. Papasadaan natin ibang kasagutan. Kaya naman tuloy lang sa pagtutok. Kasama niyo DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin. Huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
2: Ang lupet! O diba, sabi sa'yo eh. Eto, piplay muna natin to. Kanta ni hindi pala si Shanti Do. Kalo si Shanti Do. Si ano pala to? Si Kyle Juliano. Oo, diba? Nadarang. Alam mo to.
3: Ayaw!

0: Kawarbs! At least, kung baga inaanto ka man ngayon sa trabaho mo, okay lang yan. Basta lang hindi mo ginagawang kabit niyang katrabaho. Ay, ano ba? Ay, uy. Oras natin mga ka-vibes, 7:46 na! Ikay nakatunog pa rin dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: vibes yan ng kanta mula sa Monster 88 sulat. Yan yung mga ano tawag dito, hindi na inabot ng mga Gen Z. Wow. Ay, sulat na lang sa ano, sulat sa kamay. Ay, no, kasi yung way of communication, 'di ba? Sulat. Ay, nakwento lang sa akin ni Kuya Totoy.
1: Pag,
0: ikaw pa yung may kasalanan tuloy. Ay, ang vibes, syempre, abangan nyo na dahil susunod na ang programang Favorite Vibe. Kasama nyo si Kiko Kaliko at si Maine para ituloy ang kasiyahan, ang good vibes, syempre, para tuloy-tuloy naman talaga. Abay, wag kang maglilipat. Pag naglipat ka na, oh, talaga, sabi ko sa'yo. Hindi siya tinatakot kita. Ay, naririnig mo ba yung ano, tunog ng parang Christmas? Ayan, oh. Kasi alam mo bang ano na lang, ang natitira na lang ay ilang o anong ano na, 91 days na lang, Pasko na. Imagine 91 days before Christmas. Ang bilis, di ba? Oh, so paano yan? Merry Christmas na lang sa'yo, ka-vibes.

0: naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Natuklasan ng NBI na umabot sa 7 billion pesos sa mga flood control projects sa 1st District ng Davao City na napunta sa iisang contractor mula 2018 hanggang 2024. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, una nilang sinuri ang 1.9 billion pesos na mga proyekto ng Genesis 88 Construction Incorporated. Pero batay sa records ng COA, umabot pala sa 7 billion pesos ang kabuuang halaga. Sinabi rin ni Matibag na patuloy ang pagkuha ng NBI ng karagdagang dokumento mula naman sa COA. Nauna nang tinukoy ni NBI ang 51 flood control projects sa distrito na may mga red flags na sinusuri ng mga investigador. Samantala, humarap sa NBI si DPWH Davao Regional Director Juby Cordon para tumugon sa subpoena at nag-turnover ng 10 kahon ng mga dokumento para sa patuloy na investigasyon.
1: FMR Newsbreak.
2: Samantala sa iba pa mga balita, sinabi ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumuo ng 1987 Constitution na makatwiran ang desisyon ng Senate Impeachment Court sa bagong batayan ng 2/3 vote sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Monsod, hindi dapat isama sa denominator ang mga senador na hindi makakalahok bilang senator judge, kabilang na ang mga nakakulong at suspendido ang mga kapangyarihan at karapatan bilang senador. Paliwanag niya, nananatili silang senador sa talaan pero hindi nila magagampanan ang tungkulin bilang senator judge habang hindi sila makakalahok sa proceedings. Dagdag pa ni Monsod, maaaring magbago ang denominator depende sa aktual at legal na kalagayan ng mga senators na may kakayahang lumahok sa paglilitis. Sinabi rin niya na hindi nilalabag ng impeachment court ang saligang batas sa pagpapaliwanag kung sino ang dapat isama sa pagkwenta ng 2/3 na boto.
1: FMR Newsbreak.
2: At sa ating panghuling balita, nakuha ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games matapos magkampiyon sa men's floor exercise sa Nagoya City General Gymnasium sa Japan. Nagtala si Yulo ng 14.666 points para kunin ang gold medal, habang silver medal naman si Milad Karimi ng Kazakhstan at bronze naman si Shoma Tsukiyama ng Japan. Samantala, tumapos sa 7th pwesto ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrio Yulo sa kanyang Asian Games debut matapos magdala ng 12.233 points. Ito ang unang Asian Games gold ni Carlos Yulo at kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa artistic gymnastics sa kasaysayan ng Asian Games. May pagkakataon pa si Yulo na madagdagan ang kanyang medalya sa vault at parallel bars finals na gagarapin naman ngayong September 25.
1: FMR Newsbreak.
2: At yan mga ka-vibes, siya ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.